0: ce ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, sabon tsarin pension.com wani tsari ne da ma'aikata za su ci moriyarsa. Sai dai da dama daga cikin yan pension sun kasa fahimtar da tsarin yake. Masu warzaki sun bayyana yadda za a ci moriyarsa.
1: Mutane ne waɗanda ba su fahimci meye abun yake ba, kuma Hausawa ma sun ce kaɗan ya bi amfani ko kai kana da shi da yawa ba a biya ka ba, amma sai aka fito wani tsari aka ce wani da kari tayin nan za a biya ka, sannan kuma sauran kuɗin ka nan za a ɗan sama ana ɗan kasuwa da shi, kuma duk wata za ka na ganin riban ana turo ma a yaran sai ɗinka.
0: Sabon shekara kalandar musulunci ta 1948 ta tsaya tuni malamai suka fara jagorantar mabiya zuwa ga tarukan sabon shekara tare da kira ga al'umma da a kyautata ayyukan alkhairi domin dacewa da alkhairin da ke cikin shekarar.
2: Muna da kira ga dukkan musulmi na duniya sun yi amfani da wannan sabon shekara da aka shiga wurin yin kaimi ko kara kaimi, wurin yin ayyuka na alkhairi, wurin kara maleji a cikin ibada.
0: Waɗannan da ma gane waɗansu rahotanni bayanai da mahirar rake za zo mai sauraron shirin tare da ni Abdullahi Muhammad Dambam. Sai a jira mu kaɗan.

0: ce su ba za su yi nema ba saboda yanayin tsadan taki. To alhamdulillahi zuwan shi wannan kungiya ta Afan da kuma wannan taki da za su kawo wanda za a raba a manoma kyauta haɗin gwiwa da CFA gaskiya ya taimaka sosai kuma ya ba da ƙarfin gwiwa wa ƙungiyoyi da dama wanda a yanzu haka in Allah ya so yadda waɗanda suke tunanin cewa ma ba za su yi ba saboda tsadan takin saboda wannan tallafi da za su samu gaskiya mutane da dama sun dawo sun shiga harkar noman nan gadangada mu a nan CFA ma daga cikin waɗanda muka benefitin daga wannan program ɗin membobin wanda suke mu'amala da wannan wajen mun rarraba wa mutane form kuma a yanzu haka nan da nake maka wannan magana takin an riga da an kawo shi abin da ya saura kawai shine idan an gama shirye-shirye in Allah ya yarda nan ba da jimawa ba za a ci gaba da raba wa kowa wannan takin kuma har ila yau muna ƙara mawa shi mai girma gwamna godiya na ganin cewa ya bunƙasa harkar noma barima na wannan shekara ba abinda za mu ce mai girma gwamna sai dai Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah Ubangiji ya shige masa gaba Allah kuma Ubangiji ya bashi ikon ci gaba da gudanar da mulkin da Allah Ubangiji ya ɗora masa.
1: Shugaban hukumar kula da kungiyoyin gama kai ta jiha Sharafi Abba Zagawa.
2: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
1: Madalla, tarbiyya da wata ba ce da dole sai an haɗa hannu kafin ta samu inganta tsakanin yara da matasan al'umma. Kamar da Bahaushe nake cewa sai an haɗa baki ake feɗuwa. Bayan ƙoƙarin iyaye, to ita ma cibiyar ba da ilimi ta Milan ta bayyana cewa za ta ba da tata gudunmawar wajen ganin tarbiyyar ta dace tsakanin matasan wannan al'umma. Dalilin ke nan da ya sanya a wannan Asabar mai zuwa ta shirya gudanar da wani taro da zai karɓi bayanai domin inganta tafiya zaɓin taro na ƙasa da ƙasa da ke dora da gidan gwamnatin jiha. Bayan sun gabatar da wani shirin kai tsaye a tashar BRC, masu gabatarwa sun takaita jawabinsu don masu sauraron wannan shirin su amfana. Da farko ga shugabar shirin Hajiya Bilkisu Abubakar Sambo.
3: Najeriya da kowa take kuka a gare ta, take kuka, take kira, take cewa ta ɓaci, wasu su ce ya za a yi, wasu su ce me mafita. To ga mafita na mun zo a matsayin mu na 'yan Najeriya. Duk ɗan Najeriya da yake kishi Najeriya, duk ɗan Najeriya da yake mata fatan alkhairi, yake fatan canji daga addinai daban, daga yare daban, daga koyaye ne ne. Wannan dama ne da zamu zo mu haɗa kai mu gyara Najeriya da muke fata. Wannan conference ne da shafi kowa. Conference ne ba na kawai na Minalla na Foundation ba, conference ne da take dauke da kowa a Najeriya. Mu dai mun agota ne, amma wannan abu na kowa ne, duk wanda yake so. In ma kai kana ga shekarunka ya wuce, to ka tuna ƴaƴanka, ka tuna jikokinka, ka tuna jikokinka ma da za su zo. Idan dai ba mu da ƙasa da ta wuce Najeriya, ba mu da wajen da za mu koma, to in haka ne kuwa dole mu zo, dole mu haɗa kai, dole mu kawo tunaninmu, mu ba da ƙarfinmu, mu ba da dukiyarmu, mu ba da duk abin da zai yi domin mu ga yadda mun kawo canji. Kasashen da suka ci gaba a shekaru 20 baya da ya wuce ko 30 su ya kansu ne suka ga ya kamata su zo domin su kawo canjin nan, ba wai gwamnati ce ta ce musu ku canja ba, kishin ƙasan su ne. Saboda haka Najeriya ba daban muke ba, babu mutane masu fasaha, masu hankali, masu tunani ni a nawa ganin wallahi kamar ɗan Najeriya. To ashe ku ba za mu batta ta tafi a haka ba, ya kamata mu zo mu haɗu mu kawo mafita, mu gyaro ta mu yanmu, mu bar na ƙasa wanda za su taso su ɗaura daga kan inda muka fara insha Allah.
4: Yau cikin minti ɗaya da rage, wace gudunmawa kuke nema a wurin ɗaiɗaikun mutane da za su wari shirin kai tsaye da kuma za su halci wannan wuri?
3: Haka ne, muna kira da farko mun da gwamnati ta bamu hall, ta bamu karamin hall, amma saboda muka ga ai ba kawai zallan manyan mutane ya kamata mu kawo ba, al'umman nan da muke yi domin su, al'umman nan da wani ba shi da karfin da zai je gidan radio ya faɗi damuwan shi, ba shi da karfin wayan da zai rubuta duniya ta gani, ba shi da inda zai je ya faɗa. To sai muka ga to wannan kuma taro ne fa kuma a jihar mu. Saboda haka sai muka ga ya kamata mu buɗa wanda yake so ya halarta, idan dai mutum na gari ne zai zo a cikin nisa, domin mutane ne da muka gayyato, mutane daga wurare daban-daban, sarakuna, mutane masu wannan, to ba mu san abin da kuma za a zo ba a bari kyakkyawan wakilci ba. Shi yasa

0: duk dan wanda yake jin wannan abu ko zai yake da niyan halatta ya sa ran shi akan cewa zai zo ne da niyya da wannan da son canji wa Nigeria kuma shi ya tako ya zo domin ya bada nashi guduma a zo a yi taro lafiya a cikin nutsuwa a cikin kuma a saurara wanda duk za su yi jawabai mutanen da muka dauko masu yin jawabai ba daga cikin boti ma suka zo ba to kaga kenan kowa da zai halarci wannan wajen jakada ne duk wanda zai halarci wajen nan ya kasance yana wakiltar jihar Bauchi domin a jihar mu aka zo aka fara wannan abu saboda haka kira ga kowa Allah ya gube ka kowa lafiya a yi taro lafiya kuma a koma lafiya insha Allah
1: shugaban cibiyar ilmantarwa da ba da tarbiyya ta Milal Hajji Balkisu Abubakar Sambo malama Lidi Abubakar ce ta wakilci ma'aikatar addini ta jiha wata ta ce dama inganta tarbiyya aikin su ne su da suke tare da al'umma a kowane lokaci
2: mu dai ma'aikatan addinai dama mun saba ayyuka da kungiyoyi daban-daban kuma har yau muna kan ayyuka da su don saboda kamar yadda na faɗa da ba yanda za ka yi ma ayyuka a gwamnatance in ba da al'umma ba so da al'umma muke ayyuka kuma muna ayyuka da mutanen community duka baki wanda ka san yanda za a yi reaching to community shine inda mu muke shi yasa muke da dangantakan al'umma ma dan haka duka abubuwan da muke mu ba information ba amma kuma muna reaching kamar ma almost kamar ma abin da information suke reaching ma haka muke reaching in muna da ayyuka muka yi making sure ayyukan mu yayi reaching down to the grassroots saboda ba zuwa can kasa saboda in ka tsayar da ayyuka a sama ba ka samu result ba amma idan ayyukan ka yi koma har zuwa can kasa to shine in zaka samu zato abubuwan da muke hada kai da ita kenan ma kungiyen kenan saboda mu samu sai wannan ayyukan ba wai da in an kaddamar da shi a nan Bauchi amma ya isa har cikin kasa can wajen grassroots mu can yankunan karkara don haka samu akwai abubuwa a can wanda ma ka sha mamaki ma babu a cikin birane
1: ne da Abubakar Alhaji Nuru Yusuf Kobi shine shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta kasar jihar Arewa maso gabas wanda ya bada cewa ba kowane laifi ne ya kamata a dora gwamnati ba
3: mun fahimta cewar akwai wasu abubuwa da suke gudana a kasar nan wanda yawanci akan dora gwamnati ne kawai laifi mun mance da cewa mu al'umma mu ne yan kasa mu ne ya kamata mu tashi mu gina kasar mu da kanmu sai zamanto kullum ana jiran gwamnati ce za ta zo ta gina maka kasa kaga wannan kuskure ne ciki sai muka ga menene wasu irin abubuwa ne kamata mu sa hankali akai sai muka duba da wasu halaye wanda wannan taro da za a yi na ranar Asabar za ta tattauna waɗannan matsaloli shine abubuwan da ya shafi harkar gaskiya ya za a yi ake samun ana gudanar da gaskiya a cikin lamura na rayuwar al'umma gaba ɗayansa ya za a yi ake gudanar da adalci a cikin rayuwar al'umma gaba ɗayansa sannan idan aka yi magana akan rikon amana yaya rikon amana yake a yau kuma menene ya kawo ga babu amana ga mutane wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake haddasa fintinu sannan maganar shugabanci na gari tsakanin al'umma shugabancin nan na kowane irin yanki ba bangaren gwamnati kawai ba har bangaren al'ummomi sarakuna malamai shugabanni kungiyoyi kala-kala na shugabannin al'umma da masana'o'i kala-kala kowa sai ya gwada kyawawan hali ko kyawawan ɗabi'u ya zama abin misali wa mabiyansa da al'ummarsa kafin a samu al'umma suke biyayya idan aka samu shugaba ko da na iba kashi ne ya zamanto ya kaucewa hanya to dan mata sauran mabiyan ma za su kaucewa hanya kuma shi bai da dama ya tome su me yasa wani ya kauce wa hanya saboda shi ya kamata ya gwada abin misali bai gwada ba to matukar muka tsaya aka dubi shugabanci na gari aka dubi haƙƙin ɗan ƙasa wasu hakkoki ne ya rataye akan ƴan ƙasa ko al'umma kuma a dinga tambaya su sun gabatar da wannan haƙƙi da ya rataye akan su kamar misali biyayya na doka da oda in gwamnati ce ko majalisar da take gabatar da doka ta fitar da doka na yadda za a yi biyayya ma wani abu ka dauka wannan ga wuta traffic light wannan da ake sa wutar bada hannu ta hanya idan aka yi shi hukuma ta sai gwamnati ta zo ta kafa to ai kaga ba gwamnati za ta dinga bin sa ita kadai ba al'ummar da suke wucewa za su bi in an gwada jan wuta ka tsaya in annabi kore ka tafi amma haka al'ummar take a yanzu ana biyayya ma wannan jan wuta ka tsaya din ko kuma kore lalle shugabanni wasu sukan zo su ga wutar ta yi su haye kaga ba su gwada abin misali ba to tun dai za su zo su ga jan wuta ta tsaye da su sun wuce to dole cikin mabiya ma za a samu masu wucewa akwai wanda za a zo a ce misali an dauko mara lafiya za a ce zaka iya tsallakewa an san wannan akwai laluri a ciki to shugabanni su gwada hali na kware sannan su ma mabiya su gwada hali na kware to in an yi haka za a samu zaman lafiya doka da oda zai samu biyayya yadda ya kamata amma kai shugaba ka ki bin doka da oda ko shugaban nan ba wai a na gwamnati kawai ba a shugaba a ce dai na kungiyar kaza a tashar ku kana shugaba tasha ka ki bin doka da oda da ko kuka kafa ta kungiyar ku a cikin tasha ko kuma a kasuwar ku ko kuka kafa amma kai zaka fara keta dokan nan kaga mabiyarka ba kai saka tome su akan sun keta ba to wayannan abubuwa ne matsaloli ne da mu zo mu tattauna ta ya za a yi kowanne irin shugaba ya gode ya zama abin misali ga mabiyarsa
1: Alhaji Nur Yusuf Kobi kwanci tashi babu waya a wurin Allah bayan kammala wannan aikin hajjin da kuma ƙara watan nazar hijja ne ya kawo ƙarshen shekarar musulunci ta 1447 kuma kuma da fadar mai alfarma sarkin musulmi ta bada umarnin duba jinjirin watan Shawwal a ranar Litinin 15 ga watan Yuni shekarar 2026 kuma cikin hukuncin Allah aka yi dace da ganin watan a wannan ranar wannan ya sanya wa shekaru 30 16 ga watan Yuni ta kasance daya ga watan Al-Muharram na sabon shekarar 1448 a watan farkon sabon shekarar musulunci da akwai wasu ayyukan da malamai kan kwadace da al'umma da aikatawa wanda ke kusanta ba da ubangijinsa wannan ya sanya wakilan mu tuntubar malamai ga wasu bangarori da mabubantan fahimta domin al'umma su ji su kuma fadaka su aikata ko a samu dacewa da farallarsu da farko ga shugaban mabiya masabin Shi'a a jiha Sheikh Ahmad Yusuf Yashi ta nasu bangaren ga sakon sabon shekara da ya mika zuwa ga al'umma
4: karuwa ne a cikin shekarun mutum na rayuwa wanda haka kuma na nufin dama ciyarwa yau ma mutum wa bawa wa mumini ya kara wato kenan ayyukan alkhairi wanda wato kenan za a rubuta a mizanin sa saboda haka muna fata ga dukkan ba kawai fata ba da kira ga dukkan abin musulmi na duniya da zamana kenan sun yi amfani da wannan sabon shekara da aka shiga wurin yin kaimi ko kara kaimi wurin ayyuka na alkhairi wurin kara maleji a cikin ibada da kuma yin dukkan abin da za su yi na taimakon junansu wannan shine abin da muke kira ga al'umma baki daya daidai wannan lokaci
1: sai kuma ga shi kuna zaman juyayi a wani wuri ne ka wani zama a sabon shekara
4: sunan wannan zama da muke yi sunansa zaman jaje ko makoki na shahadar sayyidu shuhada abu abdullah wanda ɗani babban sunansa shine imamul husaini shi imamul husaini jika ne wa manzara ma mamud rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi ɗani ga sayyida fatimatu zahra salamullahi alaiha an aikata aika a kansa a daidai kan gaban da hijira na musulunci yake da shekara 61 ko kuma wafatin manzo yake da shekara 51 wannan aika ko da aka gabatar a kansa shine wadanda suke da rike da madafun iko a lokacin sun nemi ya zamana kenan sun sallaba kan kowa kuma sun nemi ko sun karbi baya a wurin kowa da kowa yayin da su kuma ba su alamta ko ba su alamta shugabanni ko shugabanci irin na addini wanda ya sa shi wanda jika na manzo ya ce a mutum da irinsa wanda suka fito daga irin wannan gida na tarbiyya da tsarkaka to bai kamata su yi bai'a ma shugaba wanda yake a koyina a fili an san cewa shi fajiri ne fasiki ne biljawari wato a gabu ba ana ganin wayannan muna rayuka tare da shi ba yace dan suka yi haka to duka sun kafa sunna ne za a ce ma ai ga jikan annabi ga wani dan gida annabi ya halatta yin haka wannan yasa su yace ba zai masa baya ba saboda haka shi kuma ya zuru ta gibe guda sai ya shahadantar da shi a wuri da ake ce ma Karbala wanda yake yanzu gari ne a kasar Iraki babba abin da ya sa mun yi zama a fiye mato shine wani irin kisan gilla ne wanda ba ta bin irinsa ba domin kwata-kwata mutanen da shi Imamu Hussein yake tare da su a lokacin mutum 78 ne sabansa ne da kuma yayan gidansa yayin da su kuma a can mutane ne sun kai mutum kusan 100,000 da mana cewa mayaka ma kan mahaya kawai waɗanda suke da takowa akan dawaki mutum 30,000 ne to kan ko mutum 30,000 a yaki a kan dawaki to yanzu wadanda suke kafafan su sun ninka su sau biyu saboda haka akalla an samu rundun ta 1800 fuskanci wannan mutum 70 da kawai da basu kai 100 ba saboda haka suka yi musu kisan gilla da mata da yara ba wanda aka rage shi Imam Husaini sun kama shi suka yanka shi ta keya karshe ma suka yi datsa kan suka raba kan da gangan jikin saboda haka wani abu ne wanda yake a duniyar musulunci ba za ta manta da shi ba shi yasa muke wannan zama daidai irin wannan lokaci akan fara tun daga ga wata zuwa 10 ga wata da yake abin ya faru ne tsakanin wayannan kwanaki 10 wannan shine dalilin wannan zama da muke a yau
1: shugaban madrasa masallaci shi a jihar Sheikh Ahmad Yusuf Yashi cikin jerin malaman addinin musulunci da suka nuka sakon su na sabon shekara ta 1448 a shirin mun naka ba za a ji mu da wasu malaman yanzu kuma sai rabar shirin
5: daukar kayan wani shi ake kira sata dan hakkin karame kuma shine zalunci cutar da wani kuma yana daga cikin alfasha zaccen wani kuma shine cin nama gulma shine annamimanci dukkan su haramun ne wurin ubangiji mu ji tsoron ubangijin halitta saboda sakamakon ranar hisabi
1: kuma da labar zamu ga sai a shirin na yau a madadin mai kula da shi Kamaluddin Nurullah da sauran abokan aiki Zarau Adam Umar ce ta tace dukkan murin da kuka ji kamar kullum ni ne ya gode ta gabatar da shi Abdullahi Muhammad dan banke cewa ma assalamu
6: madalla daga nan biyar C2 FM aka saurari shirin nan na yau da gobe sai aka sance tare da misalin karfi takwas wato tare da rabi domin jin wani sabon shirin na yau da gobe da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu akan mita 94.6 nan da dan bangaren lokaci zamu kawo shirin mu na gaba shirin nan na maji magani an kawo mana cigiyar wani yaro mai suna Aliyu baban Bakir dan kimanin shekaru 18 da haihuwa wankan tarwada yana da ciwon farfadiya ya bar gida ranar lahadi 14 ga wannan wata ta yuni shekara ta 2026 da niyyar zai ziyarci gidan wan mahaifinsa da ke bayan vocational kuma har yanzu babu labarinsa saboda haka kira kuma da Allah nufa da ganin wannan yaro da ya taimaka ya kira ranar lambobi 0808-82-56-01 ko kuma kawo shi nan BRC domin jin karin bayani Allah ya sa a dace amin suma amin yanzu karfe 8:30 ga kuma shirin maji magani

0: gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: kuma duk abin da aka ce akwai datta tsakanin sasan tone ba zuwa aka bar shi kara zuba a ce a yi zaɓe wancin ya zagi wancin wancin ya mai shi wani bayi shi ne sirrin ba komai ba.
0: Na sami report na fitilayi da muka samu na ruwa yadda ya bata wasu hanyoyi. Hanyoyin nan sun kunshi hanyoyi har guda uku wanda na iya visiting ɗinsu. Sakamakon rashin adalci shi kawo waɗannan abubuwa. Kuma ba kan APC aka fara ba, an fara kan PDP ta rashin adalci, kuma duk ga inda ƙarshen zai zama. Madalla, masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sallunmu da arzikin sake saduwa. Bayan kammala tantance 'yan takara a jam'iyyu daban-daban, babban abin da ke gaban 'yan siyasa shine fara neman goyon bayan jama'a ta hanyar manuniya kan wasu ayyukan ci gaban ƙasa da masu sha'awar takarar suka aiwatar ga al'umma, da zai bada damar bugar kirji a yayin da hukumar zaɓe ta bada damar fara yaƙin neman zaɓe. Tun bayan da gwamna Bala Muhammad da ɗaukacin magoya bayansa suka ƙaura zuwa jam'iyyar APM ne, masu masa fatan alheri ke ci gaba da fashin baki kan wannan sauyi da aka samu ba tare da wata matsala ba. Duk da cewar ana fuskantar zaɓukan shekarar 2027, da muka tuntuɓe shi kan wannan maudu'i mai baiwa gwamna shawara kan harkokin siyasa Honorable Musa Haruna Shitu Zaki ya bayyana ƙwarin gwiwarsa dangane da sabuwar tafiyar siyasa a jam'iyyar ta APM.
1: Kamar yadda ka tambaye ni kai ɗan jarida, batun maganin fitar mu a PDP zuwa APM, kuma kai tambaya kaman ita APM sabuwar jam'iyya ce? Gaskiya sabuwar jam'iyya ce, amma kusan ai akwai tayam da za a iya watsa ta cikin jihar Bauchi kuma ta samu karbuwa, wanda daga yanzu ne muke hiran da duk daga lokacin da aka ce an kuma APM ɗin kusan hatta bafulatin da yake riga ma san an shiga APM. Yancin watsa ta ta watsu ko ta shiga inda ake so, sai jaddada kuma jama'a su tsaya su yi ta, saboda party ce wanda ita a yanzu ita ke da gwamnatin jihar Bauchi ba PDP ba, APM ce. To saboda haka ni ina gaban wani kayan wahala a ciki ba, matuƙar mutane sun tsaya da gaske sun yi ta ɗin, ina ganin ba ta da wani matsin da zai hana ta samun nasarar abin da take nema.
0: Babban abin da yake gabanku rakadi shine jam'iyya da kuka bari a cikinta an samu matsala ne, sai kuka zo kuma a mintocin ƙarshe kuka zo kuma, to amma dai Allah ya taimake ku har an gudanar da zaɓuɓɓuka na fidda gwani lafiya, wanda kuma in aka yi la'akari da ita babban jam'iyya ma mai mulki a ƙasa a wannan gaba na zaɓen fidda gwani ma an samu matsala. Menene kowasu hanyoyi kuka bi ne wajen zaɓen fidda gwani duk da kun zo a mintocin ƙarshe ne ba samu fatar da an samu matsaloli ba?
1: Ba mintocin ƙarshe ba ne, a ce gwamnati ta rage shekara guda ka ce a ƙarshe ka zayan zuwa lokacin da ya dace ne, akwai tayam. Kuma duk abin da aka ce akwai datta tsakanin sasan tone ba zuwa aka bar shi kara zuba a ce a yi zaɓe wancin ya zagi wancin wancin ya mai shi wani bayi shi ne sirrin ba komai ba. Kaga dole a samu zaman lafiya, matuƙar dama ne hanyar da aka bi din an ma hanyar samun zaman lafiyan ne, shi yasa ka ji an yi abin shiru ba fitina ba komai, kuma jama'a kowa shiga na yaƙi a ƙasa na neman nasarar ya ga da ya samu kujerar da aka ɗora shi aka yi, shi ne sirrin ba wani abu ba.
0: Yanzu babban abin da ke gaban ku shi ne tunkarar ƙananan hukumomi 20 domin yayata manufa na wannan ɗan takara da kuka tsira a wannan sabuwar jam'iyya ta ku ta APM a nan a Bauchi ta Kudu, da sauran kuma kujerun sanatoci guda uku a Bauchi ta Kudu. Gwamna Bala Muhammad ɗin shi ne fito takarar sanata a wannan kujera, baka gani akwai ƙalubale masu yawa a gaban ku?
1: To ai kai kana maganin a yayata ne, yayata na can ka already an yayata kowane mataki in muna da masu mulki a wajen hatta matakin ward muna da ward chairman ana da executive na local government ana da kuma shauran mukami a wannan local government din hatta councilolin bangaren mulki ne hatta chairman mulki duk sun iba tuni sun yi sun shiga shi kasa ba ta doni ba kunji ko ko za a yada tunin ta riga da ta yadu ranan zabi ake jira
2: ranka ne a kunsai da sabon dan takarar gwamnati fa a wannan jami'a kana ga ayyukan da kuma ko ya gamsar da cewa ko kuma akwai sabon talle za ku shiga da lokacin zabi
1: talle ai idaman wajibi ne a gundun lalan siyasa ta partin su kuma shi ai ba sabo bane commissioner ne wanda ya dade yana cikin system din ana da shi kuma duddai wanda yake harkar gwamnatin kaura ya san shi ba wai yanzu aka dauko shi a noja ka ce an saka shi ba sai daga an san shi kuma waɗanda suke kananan hukumar da suke kuma ward wasu kuma ma a polling unit suke tunin sun sa ko sun dauki hakan sun ya hada shi yayi nisa biya tafi babu wani abu ba kwaci ko wani sabon abu a ciki babu
2: hukuma bangaren shi kuma Bala Muhammad yana neman wata kujera wadda a nan jihar Bauchi kamar ya zama gagaraba da tun daga aka dawo tsarin demokradiya 1999 babu wani gwamna da ya yi gwamna ya wuce ya zama sanata a Bauchi ta Kudu wannan kalubale a matsayin ka ne ba da shawara kamar ko wani tanadi da kuke da shi na fuskantar al'umman kanan hukumomi bakwai domin wannan yakin neman zaɓe
1: an tanadi already akwai tanadi na gaya ma a ƙasa kuma gwamnonin da suka nema sun gagar sun taɓa yin sanatan ne su amma ba gwamnan da ya taɓa sanatan shi ɗin da ma sanatan ba bakon neman ko zama sanata ba ne ya san kujerin ya taɓa yin ta waɗanda suke nema suka gaza ɗin ba su ci daman ba su taɓa ma yin sanata ɗin ba to wannan shi ba bakonsa ba ne kuma muna da yaƙini mai kyau cikin sauƙi zai ci wannan kujera da yardan Allah daman ya taɓa yin da kuma zai kuma koma kayan ta cikin sauƙi da yardan Allah kuma zancen ayyuka ko makaho ya san a jihar Bauchi an yi aiki ba ko Minchu ya san yi aiki duk da wasu suna cewa yin aiki baya sa a ci zaɓe to ni ina cewa aiki yana sa a ci zaɓe ba tare an lalace ba wasu daman suna da yaƙini cewa matuƙar abin da ya dame su an yi musu aiki a gwamnatance to shi zai sa su ci zaɓe kuma za a iya cin zaɓen wasu ko daman ɗan abin da yake ba su taro su yi ya sa aiki daman ko taro su yi su damu abu ne yau daga bana ba fasa ba muna dai fatan a ninka shi amma zaɓe da yardan Allah za a ga yadda za a yi da shi cikin sauƙi za a kawo shi
2: daga ƙarshen ranka ne menene kiranka ga su al'umma wannan jiha a matsayin ka na mai ba da shawara menene shawaranka ko kiranka ga al'umma a wannan lokaci
1: to ni shawari da kira da nake yi ga 'ya'yan jam'iyyar APM da kuma mutanen jihar Bauchi dukkan mutumin da ya san shi ɗan jihar Bauchi ne kuma ya koka abinda aka mishi alkawari an riga da an masa wanda ma babu alkawari an masa to me ya rage illa sai a rama alkhairi da alkhairi shi ne kullum ya rage kuma na tabbatar wasu in ma sun ƙi amsa za su amsa a yi majority a kenya ba za ka ci 100% kai ƙirashi ya zo maka ba ai exam 40 ma na zama fasin maka ce nisa 40 ka samu fasin maka gasa mai adalci daga 30 wani cika ɗan biyu ya ce ka je kurin ya baka fas ka wuce bare mana zaton za a iya samun 70-80% saboda haka babu wani bakon a ba cikin la mutane a tsaya haɗa kayi a nuna ya nuna farin ciki da abin da ya ta gwamnatin jihar Bauchi ta yi al'umma za a ga insha Allah rabbi za a amsa kiran nan ko za ka samu mutane za su tsaya inda suke ko za su yi abin da ya dace
2: Harabin Musa Haruna Shitu Zaki mai baiwa gwamnati shawara kan harkokin siyasa cikin doguwar zantawarsa da wakilanmu kan sabuwar tafiyar siyasa a jam'iyyar APM mai alamar rogo daga majalisar dokokin jiha kuwa da majalisar dokokin jiha mai wakiltar mazaɓar kwadoro Harabin Musa wakili makwada ya yi kira ga waɗanda abin ya shafa kan wani ibtila'i da ya shafi al'ummar mazaɓarsa na yankewar wasu gadoji da hanyoyi Honorable Musa wakili na kwada wanda shi ne mai magana da yawun majalisar ya yi fatan al'ummar tasa za su sami aikin gaggawa dangane da wannan itila'i da ya same su
0: jiya cikin yaddan Allah na tashi na je constituency na saboda na sami report na kittalaye da muka samu na ruwa yadda ya bata wasu hanyoyi hanyoyin nan sun kunshi hanyoyi har guda uku wanda na iya visiting din su guda biyu suna gunduman Nusa wato daya na Ward na Bogun daya kuma na Ngid daya kuma na gunduman Bogoro wanda yana gargare a Ward na Gobbia wato babban matsala da aka samu shine ayyukan federal government ne suka yi na hanyoyi da wanda sun yi ta purpose ne wannan hanyar ke linkin na dam da suka yi a Gobbia wanda wannan shine babban dam da take karamar hukumar mu an yi shi kuma saboda ya amfani al'ummar mu amma aikin dam din kaman an sami matsaloli a yinta wanda hanyar yana kokarin yankewa wanda a yanzu haka mota ba zai iya wucewa kaman yadda ya kamata ba duka damin guda biyu da na bugun da na gargari da kuma wanda yake Ngid a gunduman Lusa na sami ziyartar wannan wuraren na gani duka ruwan da aka yi idan har gwamnati bata shiga ciki ba duk da aikin nan federal government ne da suka yi amma kuma idan muka bari cewa federal government ne state government bata shiga ciki ba zai iya zama matsala so akwai matakai da dama da na yi niyan dan dauka na riga na bada mota wanda ta yi kwana uku tana kai duwatsu a wurin amma da na je na dubi aikin aikin da mutum dai ba zai iya yi ba ne community ba za su iya yi ba ko karamar hukuma ma aikin dai ba ta wahala because kaman dam din bawon din nan idan da yi aikin ta ne zai iya cin abin da ya wuce miliyan 100 to kaga aikin da zai wuce miliyan 100 kuwa zai dan ba karamar hukuma wahala so don haka ina kira ne ma mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad da a taimake mu a je a dubi wannan hanyoyi saboda a tallafa ma al'umma na idan wannan hanya suka yanke kaman nan din ta yanke ba za ka iya wucewa ka je cikin gari ba kuma saboda wannan hanya ne kadai al'umma suke wucewa su je su yi aikin gonakinsu in za su zo karamar hukuma wannan hanyar ne guda daya haka na bawannin ma idan ta yanke wayanda suke wannan bangare ba za su iya zuwa wannan bangare ba ko mu ma ba za mu iya wucewa a je sakatariyar ba wayanda suke wancan bangare ka san ita hanya tana hada kauyuka ne da dama so wayanda suke wannan kauye ba za su iya zuwa wancan kauye ba wayanda suke wannan kauye ba za su iya zuwa wannan kauye ba kaman kurum in ka je bi kurum za ka tafi kurum ka wuce wancan area zuwa Gobbia ba zai yiwu ba wanda kuma suna ta Gobbia su wuce su zo wannan bangaren su je sakatariyar ba zai yiwu ba to haka na gargare ita ma in ta wuce ba za ka iya wucewa ka je Gimzin ba in kana Gimzin kuma ba za ka iya wucewa ka je Gobbia ba in kana gargare ba ka iya shiga Gobbia ka wuce zuwa karamar hukuma ba so shi yasa jiya na je na duba a matsayina na dan majalisa dama aikin dan majalisa guda uku ne da yin dokoki da kawo koken jama'a da kuma jin abu daga gwamnati ya kaima al'ummansa kuma idan yana ayyuka ariyansa idan matsala ya samu ya je ya duba ya zo ya gabatar a majalisa na mai girma gwamnan jihar Bauchi a tura masa abinda zai iya yi a kai sai so na fita ne in dubi wannan hanyoyin kuma ina kan shiri zan fita zagaya duka inda akwai damuwoyi a constituency na ya kasance na kawo kukansu ma gwamnati saboda gwamnati ta ji kukanmu ta shiga mana gaba da mana wayannan ayyukoki din
2: a wannan ziyarar da aka gabatar jiya akwai wasu abubuwa da ka yi la'akari da su ne bayan wannan zaizayewa da ruwa ya sa gada suke neman rushewa
0: a gaskiya la'akari da na yi shine wannan contractor da ya yi wannan aikin kamar yadda na ce maka matakai guda uku nake so in bi za mu nemi inda wannan contractor yake za mu je office din su because yan River Benue su ne suka yi wannan gada din so su suka yi ma hanyoyi din muga shin contractor nan ya gama aikin sa ko bai gama ba idan bai gama ba za mu nime shi mu roke shi ya koma wurin abinda aka ce masa yayi yayi idan yayi kuskure a aikin ya kamata yayi gyara kuma mataki na biyu in kawo kukan makarama hukuma saboda karama hukuma ta shiga ciki ta ga ita ma me za ta iya yi kuma kamar yadda na gaya maka karama hukuma ba za ta iya wannan aiki ba saboda babban aiki ne na uku shine in zo in kawo koke ma jaha saboda na sani da federal government da jaha za su yi wannan aiki din dama tun lokacin campaign dina na ce aikin da zan iya yi zan yi wanda zan kai gaba wanda kuma al'umma na za ta iya yi za ta iya yi kaga abin ya shafi yadda idan ba state government ko federal government ba inda kuma yijin ya zamu yi kamar yadda na faɗa maka na riga na tura mota ya tara ma ya fara ma tara duwatsu a wurin da aikin da zamu yi ne da zan ce kawai na riga na yi wannan aikin ya wuce ai akwai kananan kulbati da na taɓa yin wata hanya da take zuwa gimzin na yi dan kulbati a wurin da mun zo ta bulum mun yi wani wata dutsen lawan akwai malale da muka yi a wurin amma wannan ya wuce aikin da dan majalisa ko karamar hukuma za ta yi wannan gadojin guda uku suna neman a yi aikinsu cikin gaggawa idan ba haka ba aka ci gaba da ruwan sama za su yanke shi yasa na bibi dukkan ma'aikata da muke aiki da su a layin labarai a majalisa da 'yan media da 'yan coverage duka tare jiya muka je saboda na je da tawaga ne daga majalisa saboda a ga kokenmu an ɗauki hoton wannan hanyoyin an baza ma dukkan duniya cewa su gani.
2: Dan majalisa mai wakiltar mazabar Ogo kuma shugaba mai tsawatarwa Halawu mai magana da yawun majalisar Tagoma Honorable Musa Wakili Makwada ke bayyana koken al'ummar mazabarsa ta Ogo kan ibtila'in ambaliyar ruwa da ya jawo yankewar wasu hanyoyi a mazabarsa. Daga majalisar dokokin jiha sai kuma shirin Lalo ya leƙa jam'iyyar APC inda dattijan ɗan siyasa kuma mai fashin baƙi kan harkokin siyasa Alhaji Mu'azu Tarkunya ya yi kira ga masu bicewa daga jam'iyyar APC da su kai zuciya nesa domin samun haɗin kai ƴaƴan jam'iyyar musamman a daidai wannan lokaci da ake fuskantar yakin da mazaɓe.
3: Wato masu fikira jam'iyyar APC wasu ma sun ci sun daina yin siyasa duk na labari ya kasan da duk abin da ya faru a lokar gaman 20 na siyasar APC ni ma zai rubuta da wannan labari tunda mu muka yi tallanta aka karɓe ta bisa cancantar ɗan takara jama'a su gaita shiga muka tallanta sakamakon rashin adalci shi ya kawo waɗannan abubuwa kuma ba kan APC aka fara ba an fara kan PDP ta yi tashin adalci kuma daga inda ƙarshen ta zama yau an waye gari PDP ba ta gwamna guda biyu na ta kan kujera wannan rashin adalci ne kuma rashin adalci ba abin da ba ya haifarwa a yi interview ne a wancan kwanan shi amma ni a matsayina a shekaru na ina siyasa ban sai canja siyasa amma irin muka yi ta fita to kuma shi za a gyara amma na kawo shawara masu fitan shi sai hakuri za mu gyara jama'a ne suka bata kuma jama'a da su gyara amma na tabbatar wa duniya cewa rashin adalci da kamar ne dan waɗannan abin da aka yi na tsayin ɗan takara an yi siyasa ce an saba da an mana a cikin garin Bauchi ko ne da kuma aka mana sai ga mutane sun haƙura amma a ƙwace mana ƴanci mu mu mutanen jihar Bauchi ga baki da ya zama ba mu da ƴanci a ce primary ma ba za a yi garin Bauchi sai an kai Abuja a je a yi wannan shi ɓata mu rai kuma shi ya ɓata rai wa dukkan al'umma amma da duk alamin cuku-cuku na da an yi a garin Bauchi ne a cikin garin Bauchi jama'ar Bauchi suka yi shaida a ko yaya ne ma an yi sun yarda a irin sa kai wannan da ba da ga wannan ficewa da ake yi ficewa da jama'a suke bayan APC ba amma duk da haka na kira ga al'umma mu yi haƙuri dimokuraɗiyya ko yaya take tafi military rule amma abin da ya ɓata mu ne yake ƙara ɓata mu shi ne muna maganar dimokuraɗiyya kuma aka shigo da maganar aka ɗauko dictatorship na military aka sa a cikinta wannan ina cikin duk ɗan siyasa wanda yana siyasa san ba adalci mutanen Bauchi still ba saboda haka ni na ɗauka ma a yanzu abin da aka mana a firamare a tsaye da ɗan takara to zaɓen gama garma za a mana haka ne a Abuja.
2: Wasu illoli ne za a iya ce irin wannan abubuwa yake haifarwa ga ita demokaradiyya musamman a daidai wannan lokaci da ka doki shekaru 32 wa tun ba na demokaradiyya a wannan ƙasa.
3: Ai na faɗa na ce shi shugaban jam'iyya na ƙasa da shugaban Najeriya Ahmed Tinubu in suka bari aka ci gaba da yan wanto su suna daga cikin kusurosin masu rushe demokaradiyya a Najeriya ba koma da ba kenan amma duk abin nan da ake an sani sun sani a yi ana ba su support motsin kai ne kai sa ana jira tun ya sani shugaban jam'iyyar na ƙasa ya sani in sun ci abin da suka yi ya yi shi kenan to shi kenan ya yi amma dai suna ganin sakamakon da abin da yake tafiya a yanzu duk mu da muka wahala muka raya APC jama'a suka raya APC aka gina ta in takarar nan suka zo suka gina APC in duk su bala mai jama'a wancan shigowansa kawai jami'ar APC ta bunƙasa ta cika ta cika ta cika ce uwa ya abin da aka kara APC rana ɗaya aka ce duk waɗannan ba wasan su ba wannan na tabbatar sai an gyara demokuraɗiyya ba ta tafiya da irin wannan nau'i na siyasa ba ta iya ta
0: ta yadda a demokuraɗiyya ne ka zo ka yi cikocin mu za ka yi amma a demokuraɗiyyanta shi kenan amma an ka ɗaga ka kawo fa maganan dictatorship
3: wannan ba za ku shiga talakawan Najeriya musamman talakawan jihar Bauchi kamar na faɗa ne don Najeriya mu ne a arewa mu ne tushen mu fara wayar mutane kan siyasa shi ne Malam Sa'adu Zamburu Malam Aminu Kano nan yanzu yana koyarwa a TC ya zama almajin Sa'adu Zamburu shi Umar Launi shi ne sakataren Sa'adu Zamburu akai ta fitka kuma yanzu a ce duk wannan an janye mana wannan ilminmu da komi an kawo mana irin wannan a wannan karni 2027 ko ake so a yi wannan ba kyauta mutanen jihar Bauchi ba saboda haka har yanzu ina nan a ra'ayina ba zan bar jami'an APC wannan kira ga kowa dukkan masu ruwa tsaki wanda suka san siyasa irin wanda wanda suke tasowa kar mu huta mu tsaya in ana fito shi za a gyara ai abin da ya rusa APDP kin aka yi tabbata sai aka nasu masu gyara amma da an yi hakuri a PDP ai da an gyara saboda haka wannan fushi da mutane suke gwadawa bisa rashin alhaji da kan musu a jami'an APC wannan gaskiya ne kuma dan adam al'adarsu kenan an masa gwada bacin surfishin sa to ya rike kuma masu wanda su wai aka ce su ne to shi ke rike gare su
2: kana maganar za a gyara saura dan watanni ne ba a shiga babban zabe da za a fuskanci wasu jam'iyyu domin bugawa a na zabe gaba daya kuma masu azancin magana ke cewa ba a fata goraran tafiya
3: malam makasar siyasa ba rana daya su dukkan gyara wannan naguwa ke shauran ka siyasa rana daya sai mu gyara ta na shiga fahimta maganin nake faɗa masana siyasa sun san amma nake faɗa shi ke na asalin ba
2: ganin cewa an samu irin wannan turka-turka a jaben fiddagwani a nan matakin jiha da matakin ƙasa a matsayin ku na dattawa ita wannan jam'iyya ta ku ta neme ku domin samun maslaha a tsakanin wannan 'yan takara
3: babu ɗaya don mu yi sun wamin daraja ba mu da kima a Najeriya ba mu daraja a Najeriya ba mu da kima a wajen shugabannin jami'ar APC na sama da ƙasa tunda can Abuja har zuwa nan jihar Bauchi ba a tutubi kowa ba na shi zan wannan tambayar kuma yana da kyau kwarai da gaske mu kuma zuwa musu ido watakila shine ba da ansa nake maka wato demokrasi ne under the dictatorship ake tafiya da mu wannan kuma Najeriya a yau ta wuce wannan duk wanda ya dauka zai kawo irin wannan nau'i na siyasa wallahi Najeriya musamman mu ce ta wuce wannan a shi abin da jama'an nan suke gwada musu cewa wannan ba dace ba suke faɗa din ina ansa
2: dattijan dan siyasa Alhaji Mu'azu Tarkunya ke jan hankalin magoya bayan jam'iyyar APC kan dambarwar zaɓukan fiddagwani da ya gabata a kwanakin baya a nan matakin jiha daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu ya yi dubi da siyasar ƙasashen duniya inda wakilinmu Kasim Abdullahi Zango ya haɗa mana wani rahoto da ya ƙunshi sharhin siyasar ƙasashen duniya
4: Ghana da Najeriya da wasu kasashen Afirka sun fara kwashe mutanensu sakamakon zanga-zangar adawa Afirka ta kudu ta sanar da mayar da bakin 'yan kasashen wajen kimanin 2,745 zuwa kasashensu na asali a cikin mako guda a kokarin da shugaban kasar Cyril Ramaphosa ke yi Afirka ta kudu na zama kasa mafi girma na tattalin arziki a nahiyar Afirka to amma tana fama da matsalar rashin aikin yi wanda kuma ya kai kimanin kashi 30 cikin 100 a baya-bayan nan ne dai Ghana da Najeriya da wasu kasashen Afirka suka fara kwashe mutanensu da ke zaune a kasar sakamakon zanga-zangar adawa wanda kafar DW ta wallafa a shafinta a wani labari kuma jami'an Ukraine sun ce jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami na Rasha sun kai wani babban hari a cewarsu an kashe mutane da dama a babban birnin tare da haddasa gobara a wani tsohon coci mai tarihi da ke cikin wuraren tarihi magajin garin birnin Kiyu Bitali Kilishigo ya bayyana cewa mutum 28 ne suka jikkata sakamakon hare-haren da aka kai cikin dare hare-haren rashin sun kashe mutum 9 tare da janyo gobara a wani babban coci kamar yadda jami'an kasar suka bayyana wanda jaridar Legit ta wallafa a shafinta a wani labari kuma an fara samun cikakkun bayanai game da abubuwan da ke cikin kundi da Amurka da Iran suka amince da shi kafin amincewar yarjejeniyar su wani rahoto da ya nuna cewa daga cikin muhimman abubuwan da suka amince da su shine mika biliyoyin kuɗi da Amurka za ta yi ga Iran da kuma cewa Amurka za ta saki dala miliyan 12 daga cikin kadarorin Iran da aka kakkaba wata takunkumi kafin fara tattaunawar da za ta biyo baya. A wasu rahoto kuma da suka fito daga gwamnatin Tehran sun nuna cewa Amurka za ta saki dala miliyan 12 na kadarorin Iran da aka rike, wanda kafar jaridan RFI ta wallafa a shafinta. Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya ayyana matakin haramta amfani da kafafen sadarwa musamman ga 'yan ƙasa da shekara 16 a ƙasar. Sutima ya ce wannan sabon mataki zai taimaka wa ƙasar wajen kare yara musamman a kafofin sadarwa. Sutima ya ce a ganinsa haramci ne na dindindin, wasu daga cikin haramcin kan amfani da manhajarsu akwai TikTok, Snapchat, Instagram, wanda Prime Minister kuma ya ce gwamnatinsa za ta dauki mataki a bangaren wasanni na internet da kuma bidiyo kai tsaye, wato live streaming. Ya tabbatar da cewa wannan doka zai fara ne a watan Disamba, kuma ana sa ran fara amfani da wannan sabuwar doka a Birtaniya a shekara mai zuwa, wanda kafar jaridan RFI ta wallafa a shafinta. A wani labari kuma
2: an gaida dan mutanen Zango da sharhin siyasar kasashen duniya. A nan matakin kasa ma dai wakilin Yahuza Yahaya Doka ya hada mana sharhin siyasar kasa. Kotun daukar kara dake Abuja ta dakatar da aiwatar da hukuncin da wata babbar kotun tarayya ta yanke na umartar INEC ta soke rijistar jam'iyyar ADC da wasu jam'iyyun siyasa hudu. Kotun ta kuma umarci INEC da kada ta dauki wani mataki kan soke rijistar jam'iyyun har sai an kammala sauraron karar da jam'iyyun suka shigar domin kalubalantar hukuncin. Hukuncin kotun daukar kara ya zo ne bayan ADC da sauran jam'iyyun da abin ya shafa suka garzaya kotu domin neman dakatar da aiwatar da hukuncin da aka yanke a kansu, inji jaridar Daily Trust. Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta garzaya kotun daukar kara kan bukatar wata kotu kan jam'iyyun adawa. Hukumar ta je kotun ne domin neman a dakatar da aiwatar da hukuncin babbar kotun tarayya da ya umarce ta soke rijistar jam'iyyar ADC da wasu jam'iyyu guda hudu. Fons ta rawaito cewa kotun da ke Abuja karkashin mai shari'a Peter Alefu ta umarci INEC ta soke rijistar jam'iyyun ADC, APP, AA, Accord Party da ZLP. Dan takarar gwamnan jihar Jigawa na jam'iyyar ADC Sabon Muhammad na Kudu ya bayyana cewa zai bar Najeriya idan APC ta sake lashe zaben gwamna a jihar a shekarar 2027. Sabon Muhammad na Kudu ya bayyana hakan ne yayin da yake karbar shugabannin matasan jam'iyyar ADC a jihar Jigawa. Ya nuna kwarin gwiwar jam'iyyarsa za ta samu nasara a zaben da ke tafe. Yana mai cewa mutane da dama sun fara nuna sha'awar goyon bayan wasu jam'iyyun adawa, inji rahoton leadership. Jam'iyyar APC reshen jihar Gombe ta jaddada cewa tsohon ministan sadarwa Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami yana nan a matsayin mambanta. APC ta dogara da cewa ba a bi hanyoyin da suka dace ba game da murabus dinsa daga zama mamban jam'iyyar. Jaridar leadership ta kawo rahoton cewa sakataren yada labarai na jam'iyyar Moses Carey ya bayyana haka ne yayin da yake ganawa da manema labarai a ranar Talata 16 ga watan Yuni 2026. Jam'iyyar PDP ta samu gagarumin nasara a zaben kananan hukumomin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Jam'iyyar adawa ta PDP ta lashe dukkanin kujerun shugabannin kananan hukumomi 21 da kuma kujerun kansiloli 226 da ke fadin jihar. Tashar Shalas TV ta ce shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Adama Muhammad Umar ne ya zaunar da sakamakon a harkatar hukumar da ke Yola bayan kammala tattara sakamakon. An gaida dan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka kunshi siyasar ƙasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Uduwo da na jarabar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: Wallahi yana da halaka sosai sai ga baki da abin da ake bukata wato a samu ne muke samu insha Allah.
1: To idan muka koma ga farkon watan musulunci al-Muharram bisa la'akari akwai wasu abubuwan da kuka tsara.
0: Na'am.
1: Akwai abubuwan da kuke yi a matsayin ku na sha'irai kuma sarkin kasidun Bauchi wanda kusan da a ce shugaban sha'irai na jihar Bauchi ce ne? Ban sani ba. Ko akwai abubuwan da jadawalin da kuke so ku fitar da shi ko kuma ku yi ko ku kira dawo hankalin sha'irai na jihar Bauchi da wanda suke kokari da wanda suke dan su kusa da aikin ko kuma hidiman yaban fiye halitta wannan ita aiki ne na shiga aljanna. Ko akwai wasu tsare-tsare?
0: Alhamdulillah ai tsarin a kusan bayyane shi. Na farko al-Muharram kusan ita ce wata wanda take kammala ayyukanmu. Zulhajji ita take kika kammala ayyukanmu na shekaran da ya wuce. Al-Muharram kuma ita take bude mana aikin shekara. To amma na sauyin da aka samu kai akan jadawalin da muke da shi daman program uku muke yi. Ranar sha'irai, seminar da kuma wato bulletin. Bulletin da muke yi sai zama guda uku. To yanzu ko mun sake samu wato ƙarin guda biyu. Bayan an yi azumi muna da majalisin goren sallah. Wato zan mu gagarin majalisi ne na goren sallah ko kuma bayan an yi azumi. So kuma bayan an yi wato haka bayan an yi maulidi an yi ranar sha'irai to akwai maulidin da'irar mata. Wato wannan maulidin da'irar matan kasancewa sha'irai mata suna da yawa sosai yanzu ta sun kai kusan wato ɗaya bisa ukun sha'irai maza a yanzu. To yana da kyau a ce an buɗe wata da'ira wacce suke gani dukkan wato mawaƙa ɗin na mata ɓangaren mata wanda ne zan to cewa a cikin plan ina ma nan gaba kan aka samu shekara biyar shekara goma to ne zama a duk cikin da'iran bara ga ɗa namiji ba. Da ya zama mai tare da narratin mace ce.
1: Dukkan masu yin hidima.
0: Duk masu yin zama da'iratul banat. To amma yanzu tunda mun fara ne to da ya zama ana wucin ɗin su kuma yadda ake gabatar da maulidi bisa tsari kamar yadda muke gabatar da ranar sha'irai bisa tsari insha Allah.
1: To sarkin kasiru wasu wata ƙalubalen tambaya bisa la'akari da hawan sallah ko kuma wani hawa wanda akan ga sunanka a cikin wanda da su iya yin hawa na hawan bariki ko kuma na hawan sallah kukan gaisa da mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi wanda da ajiri yakan da a jinjina masa a ga cewa tawagar dai wannan fa na sarkin kasidu ne kuma su ne masu yin kasidu gafiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne a cikin yabon suke wayar da kan al'ummar Nusamai. Ban sani ba alibishi kamar yadda aka tsara gidan gwamnati aka yi wajen musamman wajen taro akwai wani tsari ne wanda za ku fito ku je gaban mai girma gwamnan jihar Bauchi kuna buɗe zalaƙa da ƙwarewarku na sha'irai wadda ke zallan sha'irai ne wadda a ce mai girma gwamna zai iya tsayawa ya kalle ku ya ci abin da kuke faɗa domin ko da ma wani saƙo ko tallafi in za a iya shigowa ga hidimar fiye halitta.
0: Ai shi maulidi gaba ɗaya duk wani gwamna da aka yi shi a Bauchi yakan ba da hankalin shi maulidi saboda ya san wato masu maulidin annabi suna jan kaso mafi girma a jihar Bauchi tunda jihar Bauchi kusan jiha ce ta masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam a arewacin Najeriya ana daga cikin jihar da suke tara mutane ranar maulidi so kaga yakan akan consider duk gwamnoni na jihar Bauchi musamman shi mai girma gwamnan jihar Bauchi na yanzu yana aikacin bakin ƙwaransa domin tabbatar da kuma faranta ran masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam har ma yakan zo misali kusan al'ada ne ma wato an fara hawan maulidi kaga mai girma gwamna dukkan su da tawagan su wanda suka yi gwamna suka shuɗe da kuma wanda yake kai yanzu su zo kofar fada mai martaba sarki su yi kallo iya adadin lokacin su. To amma kasancewar yanayin aiki a shekarun nan shi mai girma gwamna bai samu dama bai kan turo wakilci kuma alhamdulillah dukkan abin da ake kan ce zuciyarsa na wajen. To kaga abin farin ciki ne kwarai da gaske kuma yakan ba da gudunmawa lokacinsa yakan ba da gudunmawa daidai ƙarfin da Allah Ubangiji ya sa da ya bayar sannan kuma yakan ba da gudunmawa wa dukkan ɓangarori ma ba ma kaɗai masu maulidi ba tunda aka ce ɓangaren addini ne gabaki ɗaya to mai girma gwamna na ƙoƙari da wato tabbatar da an samu abin da ake bukata mu dai masu gabatar da maulidi ba abin da za mu ce sai dai Allah ya sa ya kyakkyawa ƙarshe.
1: To sarkin kasidun Bauchi musamman idan ka tafi wato Madina aka ganka a duk wani lokacin da ka dawo kakan fitar da wata yabo wadda kai akan Madina kuma akan ganka kana fitar da yabo akan fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin wannan shekaran ko kuma gudanawa ma akai irin wannan tukoicin wanda wasu a cikin wannan yabon ko kuma wako kasidin da kake sakan fahimci yanayin bayanin da kake yi na Madina da yanayin mutum yana dora kafa sai ya shiga Madina a yi ji sauyi a zai yi menene kafin mu wani nisa sakin kasidin mu ta dace ka nuna cewa sakin kasidin ne waka a baki mai ta tafi dadi kafin mu je ka dauka mana sauran wato wasu wakokin da zai iya zaburar da mu ni ma da yake ina ji na wani sha'iri ne a zuciya kurin hiyan fitar
0: labaika sai ya dire ka wani mafi cikar isa labaika ka'idul gurri da ku ake isa labaika muntahal amri isa samari isa wasu karsashi nake ji ban san irin sa ba wani ake gani a gaban sayyidul wara daji nake mafarki ne ku munazara sai kuma na samu aini ga hankuna kira da kuma yawan yaki ban gane babu ba barka da yanzu annabi barka da lokaci barka da mai da bayin Allah a hayyaci sanan karahatin kauni da kazo kawai a ci duk arzikin halitta bai bar gaban ka ba dan kai na rayu dan kai zan mutu abin yabo dan kai na san akwai takurar shi cikar rabu da kai na zo da kai zan koma gidan rabu wallahi san ka ne ajali na a can gaba a gaban ka zan fada me ka tari da arziki matukar farin ciki na ziyarce ka shugaba sallallahu alaihi wasallam
1: to da fatan mu sauraro yana jin dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin zauren shairi wanda muke tattaunawa tare da sarkin kasidin Bauchi yayin da yake kawo mana nasarori tare da bai kawo mana da kalubale ba amma zuwa wani lokaci za mu tambaye shi akwai kalubalen da suke fuskanta fagen yabin fiye halitta ko kuma jani'in jaka wajen gyara da ake samu a wajen shairi kafin za mu je ga sagonin da ya fara shigowa wanda yake cewa barka da juma'a wa sarkin kasidu Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana kuma yaya aka kwana akan batun wato kai mana ziyara duk sati ana yi majalisi a wani waje yanki yanki ake yi sako da kuma baba awa umu kursun kofar na rafin albasa to mun gode babawo to ya muka adalci mu bar tambayan ka sarkin kasidu ya bada feedback amsa kenan daga bisani sai mu sake cillo masa mu tambaya
0: to alhamdulillah majalisi ina gani kan da fahimta ba shi majalisin sha'irai mafi yawanci a ce da sati zai ba zai yi ba saboda program ne wanda kowa na da irin program sun sa to amma sai samu kware a shekara akwai program din mu guda hudu wanda duk kwatali muna iya shirye program ranar sha'irai wanda ranar baje kolin mawaka Annabi ne sallallahu alaihi wasallam na bada rubuce gaba daya akwai kuma wato ranar seminar ranar tattara wato dukkan wasu matsaloli da kuma gyaran raki da kuma ya ake wato samun ilimuka wato wannan ranar mun ware maulidin mata sannan kuma sai ya zanto cewa shi na uku kenan maulidin mata sannan akwai wato ranar majalisi wannan ranar majalisin ita ce muka batta bayan sallah wato na azumi immediately to a wannan lokacin zamu muke gabatar da ranar majalisi ta hadaka wato goren sallah ranar nan shi ma baje kolin wakokin jama'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi sai kuma time to time lokaci zuwa lokaci akan shirye gagarin majalisi ko kuma wani abu wanda yake kama da wato majalisi din duka makan shirya amma shi makan wato bai da space free time makan wato fada ne sannan kuma muka ga dacewa za a yi sai a yi ba wani wato a ce weekly zai yi abu ne wanda ba zai iya yi ba wato gaskiyar magana na
1: to sarrafa kana sauraron shirin zaren shari'a daga nan biyar city fm mita 94.6 na zangon fm idan muka koma ga sarkin kasidun mata bisa la'akari da kamar ya fara batun akwai wani tsarin da za a iya fitar da shi na wato su gumi wato sayyidodi ko kuma kasim wato masu yabo na mata to shin a yanzu haka a karkashin wato jagorancin ka na sarkin kasu tun Bauchi na neman taba sarkin Bauchi akwai wata shugaba ko kuma wani da'ira da ka fara yi musu dangane cewa an samu shugabanci a wajen su ko me ma me kula da su wayannan matan ne
0: mai mana naman ka san abu ne wanda a lokacin da aka yi mu musamman kalubalen da muka fara fuskanta shine wato ina yawan fada wato harkar mata masu yaba Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo kamar lokacin jahiliya sai ana kyaman su ana cewa a mace bai kamata ta tashi yaba Annabi ba kuma wanda ita ya kamata tunda ita ce tarbiya kusan yake tarbiyatar da yayanta da sauransu ba kusan baya jan saboda wanda wato 60 to 30% na tarbiya da ka samu mafi yawanci a cikin gida mata ne suke yin shi tunda sun kusanci da yayansu fiye da maza to sai zan to cewa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan cewa kula da to ayyanku kan abubuwa guda uku san annabi ku karatun ku kare da kuma iyalan gidansa to kaga wato ta hanyar yin kasida da yaba Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ana iya tosa ma yaro soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma a asali lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallam wato da yawa mata sun yabe shi akwai muhakansa mata wanda a cikin fagen yaki sai ka raka shugaba akwai muhakansa mata wanda a gidajen su sukan yi waka su yaba shugaba akwai muhaka mata wanda cikin dare sukan tashi su yaba shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin gidajen su to akwai muhakansa mata wanda sukan je gida in an je biki wato sukan yaba shugaba sallallahu alaihi wasallam sukan yi waka a cikin gidan mun biki ma kuma duk shugaba bai ana su anan nan baya ma ya shehu Usman bin Kudu na Asma'u wanda ita ma mawaki ya ce ta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin me zai hana a bar mata su wato yaba Annabi sallallahu alaihi wasallam to farkon abin da muka fara aiki kenan sai muka hada mata sai zan to cewa mata suna da yancin su yaba Annabi sallallahu alaihi wasallam da izinin maluma da izinin shugabannin mu da izinin wato iyayensu da kuma mazalansu in har an samu dama ma kaga yau sha'irin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana auren sha'ira sai ga suna tafiya majalisi tare wanda a baya haka ba samu ba wannan wato aikin mu na farko kenan wanda muka fara yi hada kan mawaka din da kuma hada kan mata din so wannan tafiyar da ake a ƙarshen sha'irin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda sha'irin Annabi sallallahu alaihi wasallam bace chapter wato tana jan kaso kusan 80 a cikin mawaka Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan jahanboci duk wani mawakin da in ka daga shi da ka samu a cikin wannan tafiya ta sha'irin Annabi yake wanda ni nake jagoranta da ka samu a ciki yake in dai mawakin Annabi da ka samu za ka kirga mawaki 1 2 3 4 zuwa 10 to da ka samu kashi mutum 7 suna tafiyan wannan sha'irin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kusan alhamdulillah wato hadin kan sha'irin shi ya bada nasaran tafiya din to matan ma a cikin wannan da'irar sha'irin Annabi suke kuma akwai fadin da muka ware wanda akwai wato masu sa ido su mata ne su akwai shugabanni wato ka na ruko na wani bangare na mata din wanda sun sanne suke wasu ma malamai ne mata wanda suke iya bada shawarwari wasu ma malamai ne shi ne su a gabanin su ya zama cewa kuma ana samun abin da ake bukata ma Aisha ne kallo da kuma sauran mawaka din ishara cewa ranar sha'irai ta fita daban da duk wani program da ake yi sai ka samu mace ce duk kusan shiga ne irin na musulunci wanda musulunci ya yarda da shi da ka samu yabon ne wanda aka yarda da shi kuma ake bin ka'idodi domin kiyaye mutunci da kuma wato son Allah ya karba da manzo Allah su karba so wannan abu ne wanda abu ne ke a fili mana ibrana wanda kuma tafiyan da ake tafiya ce mai tsafta tunda tafiya ce ta addini da ibada
1: zargin ka su don Bauchi hagu da dama ka taso a wannan hidima na fiyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gidan kakanninka wadda a makarantar islamiyya da ka ga malamai ne sukan tarbiyyantar da ɗalibai maza da mata yadda za a yi yaban fiyan halitta haka ma ta dangin mahaifi malamai ne a makarantar islamiyya sukan tarbiyyantar da dukkan wani sha'irin da kaga ya fito yanayi ba tare da samun kalubale ba idan muka koma ga su wa'innan malaman wasu da kaga a yanzu an gaje su ne wasu kuma suna nan suna yi wadda ban sani ba ko ana kokarin ƙara kuma su kwarin gwiwa a je a kai shi su a jinjina musu kan cewa abinda kuka yi nan fa irin da kuka so kan nan shine ya haife mu shine gashi yanzu muna kan wannan batu gashi yanzu muna kaza da kaza idan ban manta ba dan gidanka karatu dan gidan ilimi Ahmad Mahmud Zunguru yake cewa a wakar sa sai mu gode Allah shi kadai dan shi ne sarkin gaskiya ya mallaki dukkan talukai na kwarai da tudu da samaniya mulki iko taula duka naga Allah sarki shi kadai shike ba wanda yaso duka ya salauta aladdin duniya to kaga wannan duka kusan dango ko baitin da yake Allah Allah yake lissafowa ban sani ba ko an yi ma wannan tunanin an je ma an yi wani abu ba mu da masaniya
0: na'am wato mafi yawanci akwai ziyara wanda ziyarar na iya kasancewa abin da zan faɗe shi ba saboda ayyukan nan sai ran da muke da akwai ziyarar malama wanda muka mare duk shekara kafin samina din mun je mu ziyarci malama kuma kan ji mai numfashin su sannan kofofin mu abu ɗaya yake wanda dama sun sani ba ma su ba in shara ko wanki suka samu za mu iya yi a matsayin mu na malaman a matsayin su na malaman mu wanda kusan duka mukan ziyarci malaman nan kuma in suka ce mana ga abin da suke bukata su gyara mukan gyara sannan inda akwai abin da suke so su faɗa mana ma in mun je ziyara muka ga abin ba za ta ishe mu kamar mu ne mu da muka tafi ziyaran ba ya kamata a sanar da shi to wannan malamin mukan ga ya je su semina tunda malaman suna da yawa bana muka ga ya to kamar mutum biyu zuwa uku wata shekara sai mu ga ya to mutum biyu zuwa uku haka sukan isar ma da sako amma sakon ziyara kan ina man dalibi na gari to bari iya sati bai ziyarci malamin shi ba na'am
1: har yanzu malaman zaure wanda su aka san su da malamai masu karatun allo kenan ko wanda wani malami yana sauraron shi sai na ji a shi ma fa suna yin yabon nan musamman ga a makaranta akwai wani wakan da wani malami ya yi wanda yake cewa almajiri almajiri almajiri ya yi daban da maras talibiya ko da ka gani shi ya yi daban da mawayi ya tunge almajiri su kansu wa'ina almajirin da suke a wannan nan suka ji wani kwarin gwiwa da ka ga yanayin takun da suke in sun fito suna nuna cewa tarbiyyarsu da bambam ne har yanzu sarkin ƙasa Dumboci kuna yin abin da Rabi'u Usman Baba yake yi irin na wannan malaman zauren da shi kansa inda aka yi tunani marigayi da ta mallam Rabi'u Usman Baba ya yi waka akan wanke hannu ya yi waka akan kaza ya yi waka da dai sauransu ya ake ciki
0: kowa ka san da irin usulubinsa yanzu misali kamar yadda kake faɗa wato akwai sha'irin madiyawa wanda za ka samu wani ma aka adola yake yi shi kamar shi shiro na bisu muwa ba kamar kuma a mala awali guda wanda shi ma Kano yake yana waga akan har Qur'ani ma yayi waga
1: babban kundi
0: don kundi to kaga kowa da irin usulubin sai zaka ni na kasance kan kakana malam Modibbo Jos akwai wata kasidar da ya cire na Kaba wato ya yi kasidar ne ma Kaba ɗakin Kaba to zai baka mamaki ban san ya yi kasidar ba sai kusan bara a taron mu na zumunci sai nake ganin cewa ai an fitar wata kasidar da malam Modibbo ya yi a Kaba to kuma ni ma na yi wato wani abu wanda take kama da irin wannan kasida din saboda kasancewar mu ziyara akwai ziyara da muka je sai ya zama Madina ta cika babu hotel gaba daya kan mun je Madina to sai ya zama muna sauka ajin da basu gaya mana ba sai suka ce ai lalle sai dai mu je maka mai kwanaki kafin na an samu space a Madina sai mu koma Madina to ina zuwa Madina ina zuwa Makka sai ya zama tocewa dukkan mu ba farin ciki ba dai mun sauka a cikin bakin ciki da tashin hankali da damuwa cewa mu da muka ji cewa ba za mu kwana ba sai a Madina bi ya kuma gashi nan ga abin da ya faru ne je Makka to amma sai mun yi farin ciki tun da dai muna kusa da Annabi in mun tsora mu kilomita 100 da sai mun mota mutum to rashin saboda rashin masauki sai muka kwa muka zauna a Makka to muna Makka nan sai ne wata kasida a Kaba cewa yau ma ta kufan ka za mu shigo mu dauka ka gane abin da ke nufi wato na yi bautakan cikin zancen kura a hakika tunda ka haska min zuciya sirrin ta dauka ya alimi yarje min baitin dauka birjin kamar kasaita rukunin yamani a cikin Kaba duka rukuni hudun nan kowane da sunansa wato tunda gobe kowa Allah ka bani na fake da sirrin hannu ka bane ini bautan wannan ka annabi da ya hane ni kaga ne so nake kamar yana cewa masoya sun cika makil garin Madina sai aka ce Makka za mu je mu zauna kukan zuciya ta wato ta narkewa ba sakina girman ka ne a take hawayan dare na so irin wannan sai na jin ina ta magana akan ruku wato da mu duk wani masoyiya da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai nake cewa a can cikin baitin sai nake cewa to duk yadda kake ai manzo Allah yana wa tunda sunan ku da Allah bai rawa so duk inda aka ambata Allah sai ambata manzo Allah to in ka so Allah to atake zaka yadda ga annabi a wannan daki naka so similar na ta magana akai har alƙutun ma ina jin wasu irin abubuwan da baki ba zai iya fadan su ba
1: sarki
0: alhamdulillah aka dauko wannan baitin na malam Madubo kaga na din sai nake ganin ka an ci gaban wannan kasidan sanni Allah ya saka mu ware yana ana to kaga wato yasa nace ma kowa da irin usulubin shi kaga ban san an yi wannan kasidar ba da gaske amma da na hada da abin da yake ba sai na ka an ci gaban kasidar ci wanda kuma in kuma na har yanzu nake magana in ba in zuwa ban taba gaya ba sanda sai karanta sai na ga to ai ka an taba irin wannan kasida din da na duba sai na ga aikan ci gaban ɗakin kaba ne shi ya fara mata amma da na tashi sai zama inda yayi annabi shi ne na ci gaba
1: na'am
0: tun din ba dai bane amma usulubin kusan ma'ana duka ya bada abin da ake bukata
1: sosai
0: so kaga kowa da irin usulubin sa gaskiya wani yafi kwarewa akan janibi iyalan gidan shugaba cewa ya bi shugaba wani ma a'a yafi kwarewa akan Saida Fatima ne kaga ni
1: sosai
0: wani yanzu kamar Malam Hafiz Abdullahi yakan ci kuci mun baitin sa akai cewa ai an ce ya banki na an ce ya banki na da wuya ni ko na ce a'a na karyata kin ga abin saboda mun irin lamana da ya samu akan yawan Saida Fatima ta zuwa lamana ne ya samu akan yawan shugaba akwai wanda sallah waƙoƙin shehun sa shi ya fi kwarewa akai so kaga usulubi ce wanda ni gaskiya ban taɓa kasida ma alola kaga abin ko in kasida wa wani abu daban ba face iyalan gidan annabi shugaba da kuma wato ziyarata gaskiya ban taɓa yi ba amma dai da yawa akwai sha'irin wanda suke da fikira a cikin jihar Bauchi mata da maza wanda naka samu suna isar da sakon faɗakarwa ne ko kuma a gyara kaza a gyara kaza har musalla a ce in an yi bata kaza za a yi tabli za a yi an yi rage ko an haka duka baki da akwai abubuwan da wato sha'irin din suke bada gudunmawa ta wannan ɓangaren akwai wanda dama shi already waƙoƙin su ta faɗakarwa yake kamar malam shi babban malamin wato malam Musa Jahu wanda da ka samu mafi yawanci wanda yawa ga Allah ya Allah
1: Afirka din nan Afirka alakan Afirka maso juna
0: so da ka samu akwai yaran sama wanda ya tace shi ma irin wannan usulin mahaifin sa iya ko wani kufin su ko kai gidan su yake na'am
1: to ne sauraro da fatan kana jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin na zaurin sha'ire sun zo kasidun Bauchi ba mu koma wato in ka ji daga na gode kashe akwai kalubalen da har yanzu ake fuskanta domin kuli ana kokari kuma don magance shi a fagen mutum sha'ire da yin yabon fiya da ta
0: gaskiya kasan mara arsa ba amma dai ni ba na ɗaukar sa matsayin ƙalubale kawai abin da nake ɗauka shi ne rashin fahimta ɗin wato rashin fahimta na iya jawowa misali idan ka ga mawaƙi yana ganin cewa ƙalubale ne to kamar rashin Allah rashin sanin Allah ne rashin sanin Allah kuma ya danganta da mutum ya ce don me yasa abu kaza ya faru don me yasa aka yi kaza don me yasa aka zaka mafi yawanci ƙalubale tana cikar irin wa'innan abubuwa ne so alhamdulillahi kamar yadda ka tambayi ƙalubale ni abin da nake ɗauka shi ne kawai rashin fahimta idan mutum ya fahimci ina mutum ya dosa to ƙalubale zai rufa
1: tabbas
0: misali yanzu muna wani irin lokaci ne ina yawan faɗa lokaci ne na waya yanzu ba ga shi waya ba ce za a yi bude masu raro ya yi to inda da aka farko na shekara 100 baya wanda ya yi wa fati ya rasu ka ce masa yanzu zan iya magana ko kuma a shekara 100 baya a mai da shi ba ka ce akwai lokacin da ya zo zan iya mana na naƙaba a cikin minti ɗaya bai ce mu ba za a taɓa wannan lokacin ba za a tashi kiyama ko ga mun jabin bikini
1: din
0: me yasa saboda dalili shine bai san wannan system din ba ka gani an yi lokacin da ake fito da waya da aka samu waya ce in kasa a kunnan kana magana sai kada ana cewa ƙarya yake wa waya yake ni ma kasance cikin rayuwa san da nake aiki a kamfanin gidan mai ina taso da mun PNC bana iya daukan waya daddare in abinda na tara waya na yi bacci miss ko din ka tara ina tashi bayan na sallama iyalai na zan fito to tun daga cikin mutane ke fara waya inje in ga shi da mahaifa na fita to akwai line da in ne bi ake ci har musu ake ake cewa wallahi ba waya nake wannan wannan koyin nake kwafu ne na kawai tsawon nake amma yanzu ba ana cewa mutum ƙarya yake in ba ana faɗa ba saboda an wuce wannan lokacin ko ka fahimta mana girbi to lokacin da ake cewa in kalubalen da misali nake ganin rashin fahimta ne a musamman layin mawaka sai sa na fito da wannan shimfiɗa a fili shine ka ce wai yanzu wai bandiri ka ga da abu ne asali ko ka ce wai yanzu shine za ka dawo da shi a ce dole kowa ya bi an yi fi an yi furuti ta kwamfuta bayan an yi furuti ta kwamfuta an yi fiyano yanzu bayan fiyano ma akwai a waya wanda yanzu za ka iya kiɗanka sai ka ce wai ai lallai sai an dawo da wannan layin bandirin ba wanda har laraba mu asali na je madina ya maulidi ba irin bandir ɗin da aka sani mai fatar rago ko fata a kula suke amfani da shi ba a irin bandir ne wanda take kan ba ake amfani da wanda ba iya gasa ta yanzu ka ce wancan za a dawo da ita fili sun yi mana zai rikin mamaya ga har yanzu ba ita ake amfani ba
1: to in ba irin mamaya ba su buga
0: su kama ta wannan gini to yanzu da dabbaran mai na suke babu su kama ta wannan gini so mun ne rayuwa ce ta zo lokaci ne yanzu wanda za a iya haƙuri da wannan layin dole wannan zamani ne da yawa da ƙasa mun yi sha'iri mutum ɗaya zai iya tashi ya tafi madrasa shi ɗayan sa ya je ya ba da abin da ake buƙata wajen yaba annan ba tare da kowa ba
1: da ka ga iya yin baiti mutane da yawa ma suna
0: amsawa kuma da ka samu kiɗarsa tana wayarsa sai ka ce da aka dawo da bandiri cewa a zo a yi bandiri wanda in ba mutum ɗaya a cikin bandirin ka a cikin set mutum biyar nuna to a naman madrasa ba za ta yi ba
1: wanda shi ne ke ba da sauti ko da yake gyara sauti
0: eh to amma an kama da bandirin akan wayan ka fa
1: wani fa a cikin shairin yanzu ma bai san hallara ba
0: eh kala ko ni karan kai na yanzu ni karan kai na yanzu na ajiye ta ba na yi dan yayi ya ma cewa na kai shekara goma ba buga bandiri ba kaga wani gini so akwai yara na ma gabaki ɗin su ba wanda iya bandiri amma a yaban annabin na zakuro ma shi kadai mutum daya sai ka samu ina yaban baka zai iya awa shi da na yaban annabi bai huta ba kada mu tsaya lokaci
1: sosai
0: to inda akwai rashin fahimtar da ya wuce kada mu ne gini yake ba kalubale ba to shine bare zai ce yanzu ka dawo da lamarin bandiri baya abu ne wanda ba zai taba yiwa ba
1: to ina to da fata mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin na zauren sha'ire wanda muke tattaunawa da sarkin kasidun mai martaba sarkin Bauchi yayin da yake bijiro mana da nasarori da wasu abubuwan da bamu sani ba bisa ga yabon fayyan halitta da ma ƙarin wato wasu tsare-tsare da suke da shi a wannan shekara domin mu sharaka da ku da tattaunawa da ƙarin buƙatan ko neman sani ko kuma jin wani ta yaya ma shin ana ga wata sarkin kasidu shin yana fita jihar gaba wajen jihar Bauchi ko ko yaya amma fa ai abinci dukkan muna ci wani tambayan wani abinci ka fi so 0806 69 75 0 0806 69 75 0 0 assalamu alaikum hello to yanzu wannan ta tashi daga bacci ina tsammana dole ta tashi ta eh to da to ga wani ya shigo tabbas ta tashi muna tare da wani ne
2: assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna tare da wani ne Rabi'u Abubakar Zango mun mai sauraron shirin zauren shari'a ko wace mako barka da warhaka eh muna jin ka race barka da warhaka
2: yawa ina ba ko ina barka da zuwa wannan ciki
1: na'am
2: yana alhamdulillah Allah ya kara bashira
1: amin amin
2: eh Allah ya kara maka mai zan Allah kuma wanda kuma nake yin wani tsari da ke shi wata kana shiga wani tsari Allah ya baki bashira Allah kuma tuntuba a ciki Allah ya baki bashira
1: amin ta mun gode Rabi'u Zango duk a kowane lokaci in ana wagar madina da manzan Allah sai na ji kamar fa ana so a kira ni zuwa wajen ne
0: eh addu'a zaka ta yi mallaka
1: to wa lokaci ne assalamu alaikum to wannan dai gashi nan dai ya makale da iya san makan 08069975070 to da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu kan mita 94.6 na zangon FM kiraki a yanku da sakonninku yana ta kan shigowa ɗaya bayan ɗaya kamar yadda aka sani mun sa to ga wannan ma ya sake kira assalamu alaikum walaikum assalam barkan ku da haka muna tare da lafiya
3: aiki
1: da godiya shigo cikin wannan shirin na zauren sha'ir da rage akwatin rediyonsa saboda shi kansa ma ya ji daɗin yin bayani don hankalinsa zai rabu biyu assalamu alaikum
0: alaikum
1: salam alaikum salam muna tare da wane ne
2: Mustapha
1: Ilila an gwamfa
2: jama'a a'a Mustapha Ilila barkanku
1: Malam itu boleh
2: siapa
1: lah? Kita
2: cakap
1: dulu.
2: Kuma yanzu na jina maganar cewa kamar ya kore kore maganar yawan buga mace ko yana da masu buga kwaye kallara da
1: rubutun na muna jinka eh muna jinka ci gaba da magana Mustapha Ilila ayya
0: wato ya kamata a bashi isa sai karin sa mai muhimmanci ne ba korewa ne ba yanzu kan shi malam Mustapha aida katin zabi yake siya ko haka ba na tabbata da cewa shi wato yana da kai cikin masu kungin masu sauraron biyar sai
1: sosai ma ko
0: kuma da katin zabi yake siya me yasa yake sai katin zabi saboda isar da sakon gaisuwansa wanda da babu wannan kafa din da zai iya kiran waya ya ce yau gashi yana gashi a magana kai tsaye da shi ko haka ba idan kuma na san yanzu misali kan shirin ranar sha'irai da muke wannan shirin program din sha'irai da muke gabatarwa yanzu to tun wani sati yake ara a turin laita wannan laitoci ne na shirin ranar sha'irai na shirin wato zauren sha'irai haka ne kafin nan sai a zo a karanta tambayoyi haka ne sannan a yi tambaya wanda ya kamata a ce a yi mata tambaya na'am
1: kamar
0: shirin fatawa me yasa yanzu kawai direct ake iya turowa waya kuma a karanta saboda lokaci ne
1: ya sauya
0: lokaci ne ya yi waya an yi kaza ba kure bandiri nake ba cewa ne waɗanda suke da awan cewa bandiri suke zalla kuma suke kokarin kore harkan wato ilimin shi'ira inda aka samu sauki yanzu su ne suke kan kuskure wanda da wato an mudin da wannan an kuma wani abu ne da ba wato an modernizing
1: wato karne bisa karne
0: karne bisa karne kana an modernizing wannan ba an ce amfani da wanda ita ce ma asali ma kawai ta wani amma yanzu tambayan da ne shine abin da ya shekara 20 shine yanzu da yi yanzu
1: kamar idan na fahimta kamar yanda aka yi amfani da rintirin machine aka yi amfani da garmaho
0: aka yi amfani da garmaho
1: aka yi amfani da cassette aka yi amfani da CD
0: yanzu ka CD ba da MP ake amfani da MP ma ya wuce yanzu ko ba ga ba da lokacin ana infrared ne kuma bluetooth an kuma kaza yanzu ga baki da yanzu ga sender nan da za ka samu abin da ba zan dadin ko ka kunce abin da za ka samu abin da ba zan dadin ma akwai shi ko ka kunce abin da lokaci ne yazo wato ba korewa nake ba ba hana ku masu amfani da shi yi ba ka gani amma ku zo ku ce da ku kore harkan yawan akan layin da ake kai kaga wani yin duniya ba ta hukuma gaba sai dai gaba mu yanzu wannan layin da ake baya ba sai dai gaba yanzu wannan layin da ake mu a jona waya din akwai matakin da za a iya wuce shi kuma an ce an zo matakin da za a wuce shi da cable ake sawa sai a sa cable akan waya a jona ta a yanzu huwa cable wani wayar tana a juhun kama aka makan lau za ka iya plane ya ɗauka in ka tashi kashewa kashe a juhun ka misali yanzu ga audio mic da a kundi ne na ajiye waƙoƙin yawa annabi na wasu waƙoƙi da sauransu duk wanda yake buƙata ya ga audio mic ta samu masa sauƙi wanda ba ko sai ka tafi wajen turawa a tura ma ko za mu canza gidan ba ko da nake mandiri na daraja a wajen mu kuma har yanzu muna amfani da mandiri amma lokaci ne ya zo wanda kada mu ji an yi mugun an tashi da kansa an koma wata yanzu mandiri na mataki na uku ne ba mun da kai mu ba ka bashi misali shekara goma ko shekara ashirin da ake yi yanzu fa an wuce kan shi misali akwai furuti bayan furuti yanzu ga fiyano bayan fiyano ma gawa yanzu da ake yi yanzu da ke rubuta bandiri ni a buga mun bandiri a studio in sa a waya ta kuma har daga ji bandiri ce
1: to wallahi da mudabbara bari mu koma ga masu sauka wani yake cewa assalamu Allah ya kara basira Allah ya kara daukaka muna maka fatan kai da fatan za a koma gida lafiya sako daga Ibrahim kan garki to mun gode malam Ibrahim kan garki sai kuma Jamil Muhammad yake cewa assalamu alaikum sarkin kasu dungo ci muna maka fatan alkhairi kuma shin a yanzu haka ta yaya za mu ci gaba da samun waƙoƙinka sabbin waƙoƙinka sako daga Jamilu bakin kasuwar Central Market ka ce mun mabuga ma da dan Allah na bakin kasuwar Central Market ba unguwa ba ne mabuga da aka ce mun kurin ko kuma karofi kurin makarofi unguwa kurin ne to wannan kamar sabbin waƙoƙinka ana yin kaddamarwa ne kamar kwanakin baya da ake yi cewa an haɗa ta an yi kundi alban kenan ko kuma a duk bayan wata uku ko wata biyar za a iya sakewa a ji wajen masu yi tuttori
0: a ce yanzu wannan ma ya ƙara fito mana da amsar mafi ne na tambaye shi wato ɗaya daga cikin wanda ya tambaya kafin wannan cewa lokaci ya yi tunda za ka ga da sai an zo an yi lancin ma an taru
1: ja an yi lancin
0: ba wani mutum lancin lancin ya zama tsawon yayi ko da wani jarumin gini tsawon da tsawon kasina ta daƙe su a fetina bayan da su a fetina akwai audio mark duk wani mawaki na ka samu na da shi sai ka samu in ma baya da shi to akwai amminin sa wanda yake da shi wanda na ga ana saukewa da ka zaran karin da sunan mawaki za ka ga ya fitin wa na'am
1: to kafin mu karkare za mu sake amsa yin kiraye-kiraye masu yaro ko da guda biyu a kan 0809 75 95 70 nama da za mu yi amsa yin kiraye-kiraye kenan ko kuma sakonninku na tambaya ko kuma karin sani 0809 75 95 70 kafin nan a shigo ko kuma mu ɗauki sakonnin masu sauraro wanda yake cewa assalamu alaikum sarkin kasidin Bauchi muna fata Allah ya ƙara maka lafiya shin wani shawara za ka ban idan dan fara yabo sako daga Usama Muhammad Jai daga unguwan birshin Fulani to mun gode to wannan ma kusan sako da na ƙarshe kenan da za mu ɗauka to tambayar Usama Jai kenan
0: to shawari shi ne na farko ilimi ake yana ba abin da ya kamata a ce ka nemi ilimin sanin abu kafin nan a koya ma kafin na kaga ya za ka fara tsayi tare da taimakon malamai da kuma wanda suke kallaye akan harkar abu sai sa sha'irar annabi tana da wani kwamiti na musamman
2: da suke duba
1: to ga wani ya dawo
0: sarki salam
1: wa alaikum assalam ba to Rabi Abubakar Zango muna jinka
2: in na fahimce ka wannan abu da ake na magana ne dama ne ya canja ai kuma ya canja wa dama batun madiri ai abu ya canja wa dama ne ya canja ai kuma ya canja wa idan ai madiri ya canja ma abu ya canja na zamani yawa da fatan za ta yi lafiya
1: to mun gode yawa sake
0: kaga kwamiti wato group na musamman wanda su suke dubawa su waye sababbi ya lasi su yi guiding ɗinsu wato guiding and counseling so akwai wannan line wannan shayarar annabi in ba ka shigo system ɗin ba da mun ga ka fi shigo system ɗin to za mu ɗora ka akan wannan line to za mu ɗora ka akan line malamai
1: salamu alaikum
2: alaikum salam
1: muna tare da wane ne yawa muna tare da wane ne daga ina to muna jin ka dan unguwan daki
2: eh ni tambaya na da wanda kai ji cewa da ka yana ta abubuwa suna tafiya canjawa daga kudu na wakilin rashinan bakki ya canja ina jira
1: na muna sauraron ka
2: yawa da ke wannan karshen ya ka ci ta fito da shi yanzu ya ka zaka kiran ka yin musulunci da ba ya kira ko ce
1: to mun gode
2: yawa
0: wannan dogon bayani yake so amma wannan bashi amsa a takaice misali kamar bandiri in ya halatta
1: to na lokaci yana hararren
0: bandiri in ya halatta to wannan kidan ma ya halatta saboda kida ita hukunci ne wato ana hukunta ta da abin da yake cikin ta ne
1: na'am shikenan to yanzu sauraro gashi mun dauko abu ya tara-tara amma sauraro amma lokaci alabu shi don sarki kasidun Bauchiya ba mu wani lokaci za mu iya kasancewa tare da shi a daidai wannan lokaci muna fatan kai ne mu abokin na kyaushe Adamu Alfadila muna fatan Allah ya kara masa lafiya kuma sarkin malaman sarkin kasidun Bauchi a madadin wanda ya yi sada mu da ku Muhammad Mukhtar sai kuma mai kula da shirin Aliyu da mura kuma makaranta yadda muka kasance tare
0: Muhammad Tukur sarkin kasidun Bauchi
1: wanda yarko ba ya fa to da fatan mu sarauta mu sara mako mai zuwa

0: cigaba da yanayin rayuwa da suke ingantarwa a cikin jama'a, kuma ya rage zafin raɗaɗin talauci ma iyaye, don ganin cewa wannan abu da za a koya musu za su iya amfani da shi, su da kansu za su iya ɗinka shi, da kansu za su iya yin amfani da shi, da kansu za su iya wanke shi, da kansu za su iya shanya shi. Kuma mun zo da kwararru a wannan ɓangare wanda za su yi wannan abin, domin mu ga cewa mun daro cikin garin Bauchi mun zo nan domin su ma su san cewa ana tare da su, ana yi da su. Tsaftar lafiya musamman lokacin al'ada tana da muhimmanci sosai a gurin yara, ƴaƴa mata musamman masu tasowa. So shi ne muka ga ya dace mu zo nan su ma, inda ake a cikin gari su ma a kawo musu shi nan, a koya musu yadda za su kiyaye su tsaftace kayunansu yayin da suke wannan jini na al'ada. Ba abin kunya ba ne, amma kuma yawanci za ka ga idan yara ƙananu haka sun taso suna jinin al'ada, za ka ga idan suka ga jinin a jikinsu sukan ji kunya, to duk za a koya musu yadda za su tsaftace kansu, su a wayar musu da kai yadda za su yi wannan abu, su wanke shi idan sun ɗinka shi da kansu. Abubuwa ne wanda ba masu wahalar samu ba, to amma yadda za a yi shi ne ba su sani ba. To shi ne muka zo domin mu wayar musu da kai, za su iya zuwa su nemi tsumma, yanki irin na wurin tela, su nemi zare da allura, suna daga gida za su ɗinka su nemi ɗan leda da za su haɗa ko wanda suke ta ƙwarai, akwai kuma wanda za ta muku bayani yadda ma za ku kiyaye kanku a lokacin da kuke yayin wannan jini.
1: Hajiya Rashida Yusuf, shugabar ƙungiyar mata 'yan jarida reshen jihar Bauchi, ke bayyana makasudin zaɓar garin Liman Katagun don tallafawa 'yan mata tsarin tsaftar jikinsu lokacin al'ada. Hajiya Jumaina ita ce jami'ar kiwon lafiya da ta koyar da yara mata hanyoyi da muhimmancin tsaftar jikinsu a lokacin al'ada.
2: Al'adar nan kamar yadda sunan ya fito, al'ada wato abu ne wanda aka saba, wanda yake yana tare da mutum a rayuwarsa. Wa'yansu sukan fara al'ada daga shekara 9, wata kuma sai ta kai 10, wata 10 wata 13 ko 12, yawanci daga 14 ana sa ran cewa kin fara al'ada. To al'adan nan abin da yake akwai shi ne, ki san cewa ke ƴa mace idan kika fara al'ada abu ne wanda yake kamata ki ji daɗi a ranki, ki ji daɗi in the sense that kin cika ƴa mace, kuma kenan ya nuna cewa kin ci gaba a rayuwa. Ci gaban nan manufa cewa kin yi al'adan nan ana sa ran cewa kina wata rana za ki haifa. Kuma shi al'ada abu ne wanda idan ya zo wa ƴa mace wani lokaci za ta ji shi da tashin hankali. Duk inda kika kai da wayewan kanki ko shekarunki ko saninki lokacin da kika fara al'ada za ki ɗan girgiza, saboda abu ne wanda za ki gan shi ya zo wanda ba ki san shi ba. Kina nan kina walawanki kina walwalanki, baya sallama, sallamansa guda ɗaya ne wani lokaci. In ke mai jin ɗan ciwon ƙafa ne ko ciwon mara ko baya ko ciwon kai, to amma ina tabbatar miki a lokacin wannan ba za ki ji shi ba, za ki ɗauke shi cewa saboda na ji ciwon kai ko na ji ciwon mara ko na ji ciwon ƙafa zan yi al'ada ba ne. Sai kin gan shi ya zo baya sallama, sallamansa kenan za ki gani a jikinki ko a kamfanki ko a zaninki ko kuma in kin zo fitsari wata kilo ɗin biyu kaɗan ki gani. To shawaran da zan bayar a nan shi ne, da Allah kar ki yi shiru ki gaya wa mamanki ko ki gaya wa wata makusanciyarki, ku gane kar ki ji kunya, kar ki ji tsoro. Sannan ya kamata kuma ke ɗin nan da kika ga jinin al'ada ki kula da kanki yadda ya kamata. Abin tare wannan kamar yadda muka sani akwai audugar kanti ko na mata, sannan akwai kyalle ko tsinoki da ake amfani da shi, amma ci gaba na nan iri-iri, ci gaba na nan. Da can ƙunzugu ake yi, ƙunzugu mata suke yi, ƙunzugun nan ki ɗauko kowane irin tsumma a tare gaba da kamfai wato pant a sa, wasu sukan yar, wasu kuma sukan wanke su sake ajiyewa saboda na gaba. Duk za mu yi magana a kai. Sannan akwai auduga na kanti, audugan nan daban-daban ne, akwai ƙarami, akwai mai tudu, akwai babba, ya danganta ga shekarunki da kuma yadda yanzu kun gani. Ai an ce muku akwai wanda za ta nuna muku wanda ake yin fat ko wanda ake ɗinkawa, amma da kun taɓa sanin ana yin haka? Ba ku taɓa sani ba, kawai ne sai dai auduga nan da ake siyowa.

0: kanti to wannan kudi ne zaki amfani da shi ki sayo ki zo kina amfani da shi kamar yanda ake amfani da pampers na yara to in baki da kudin fa aje kina sa tufafi ko kina dan razanuwa da sauran su to za a koya muku yanda zaki amfani da shi in ka pad din nan yanda zaki amfani da shi yau da kullun ki wanke ki shanya ki goge za ku da ji bayani yanda yake kula da kankin nan shi zaki tare jinin nan kar ya bata miki jiki ko ba haka ba wato jini ne wanda yana da karni wani lokaci kuma zaki ji yana da wari ba kamar sauran jini wanda in kin yanki a jikinki wanda ya fito ta biyan dinki wato jijiyan jini shi in bakin matsa ba zaki ji yanda yake ba amma kin ga na al'ada shi wannan yana nan daban ne saboda haka yana da kyau ki san yadda zaki kula da kanki a lokacin da jinin al'adar nan yake zuwa miki kuna ji lokacin da kike jinin al'ada ki kula da kanki da kuma abin da kike amfani da shi idan auduga ne na mata wanda ake sayowa a kanti kika sa a jikinki ki yi kokari kar ya wuce awa biyu awa uku awa hudu a jikinki inda so samun awa biyu ki canja wani ki sa ki yadda wancan shi ma yarwan akwai yanda ake amfani da shi yarwan nan ba akwai ledoji ba yanzu yawanci akwai leda bakbakake kokarin ne ma kike da shi abin da kike da shi shi yake amfani da shi lokacin da kike amfani da pad in zakiyar ki saka shi a cikin bakin leda ki kunne kada ki kai jijikiyar ki sa a sharan da ake tarawa a gida ki saka in kuma kuna da sarga wanda yake na tsuguno na gargajiya hankalin ki a kwance in kin zaga kika cire pad ki jefa a ciki gidajen da muke da shi na amfani da ruwa wato water system baya supporting din ki cire auduga ki jefa a inda a matsayin inda kika tsuguna ki jefa ba a yin haka da shi shi yana da kwanoni da yawa kwana-kwana shi kawai ya yarda da ruwa ne da sauran bayan gida da aka yi da sauran datti wanda za a yi flushing dinsa kar ki jefa auduga ko tsumma kina ji kar ki dan wai ba a ganki ba a gida za ki jawo matsala don wannan hanyoyin da aka yi aka kawo shi bayan gida gaskiya sai an warware irin wuri sai an warware shi tas tukunna a gane kuna ji na kuna sauraro
1: kuna ji
0: kuna fahimta idan na faɗi wani abu wanda ba ku gane ba a tsayar da ni a min tambaya a lokacin a sharan ma idan da hannu kar ki bari yanda zai zo ya banka ki kulle a leda ki ajiye wannan kenan ba kin je bayan gida ba kin yadda shi ai za ki gyara jikinki ko ki kintsa sannan ki sake sa wani in kika zo wanke gabanki ki wanke daga wajen fitsari kuma inda hannu ruwan ɗumi ya kamata ki rinka amfani da shi kar ki ɗauko sabulu ki ce za ki wanke cikinki a'a ba a tsarki da sabulu kun ji ko wankewa kawai za ki da kyau gabanki za ki fara wanke wurin fitsari ne in kika gamsu da wankuwansa sai ki wanke ƙasan wajen bayan gida ko kar ki ɗauko shi daga ta baya ki yo gaba da shi ba a yin haka a rayuwar ya mace kun gane to wa za ta min tambaya a nan akwai tambaya me yasa na ce sai dai a fara da ta gaba a yi ƙasa kar a ɗauko daga ta baya a hauro wata ta min magana a ganinta me ta ƙirwa gani sabila da dattin zai dawo gaba ko to ai wankewa kike yi da ruwa a hannunki me matsalan yawwa illan fitsari daban a jikin mutum illan bayan gida daban kun gane illolinsu daban kuma microorganisms ko kuma in ce muku ƙwayoyin cuta waɗanda suke iya zama a wuraren biyu sun bambanta kun gane saboda haka shawaran kenan a koyaushe ba ma sai lokacin da kike al'ada ba in dai har kika je masai kika tsuguna kika yi amfani da shi ko fitsari ko kashi kika yi amfani da shi shawaran kenan ki fara daga gabanki wajen tsari ki wanke shi yanda ya kamata tas na gamsuwa wankewa kin ji ko wankewa na gamsuwa sannan sai ki kasa da hannunki shi kuma ki wanke kin gama sai ki wanke hannunki hannunkin nan ga lalle ne in kin wanke shi haka zalla da ruwa yayi ba in akwai sabulu ki a gefe ko toka a bayan gida ana ajiye toka wani lokaci a bayan gida ko sabulun wanka zaki iya wanke hannunki ki fito ke kanki kin gamsu da abin da kika yi wannan kenan akwai yanayin da idan kana ce kana haila wani dalili zai sa ba ta gida ta tafi wani wuri wurin nan kuma ta kila za ta yi abin da ya fi awa biyu in dai har ta fi awa biyu to shawaran shi ne abin da kike amfani da shi ɗin ɗan sa a jaka a leda ki ɗan sa a jaka a leda saboda in kin je can za ki canja ko gane za ki canja idan kuma ba na canjawa a yar bane kike amfani da shi watakila irin na kyalle ne ko kuma irin na ɗinka wannan in kin shiga bayan gida ki tafi da ruwanki isheke ɗin ki wanki kuna ganewa sannan ke kanki ki kasance mai tsafta ba kawai gaban ki ya kamata ki wanke ba a'a wanka safe da yamma kamar yadda aka saba wanka safe da yamma yana da kyau ko gane zai sa ki ke ma ki ji daɗin jikinki sannan kuma idan ma akwai wani wanda ya san cewa wance tana bin al'adanta a wannan lokacin ba zai kyamace ki ba kuna ji wannan kenan idan Allah ya sa ki matar aure ce kina tare da mijinki zan baki shawara a nan bayan gidanku ɗaya ne da shi watakila kuma haka makwanci kar ki yarda ya gani kuna ji kar ki yarda ki bar jikinki har ya ɗiga a wani gu ya gani bayan gida ma idan kin shiga idan kina da ruwan kiredi med ya taru wurin da za ki flushin to you are safe wato kenan ba ki da matsala idan ba haka ba ne kafin ki shigo bayan gidan ne ki tabbata da ajiyayyen ruwa a bokiti in kika yi abin da za ki yi ki yi flushin sai dai ya bar shi da farin ruwan nan shi fa bai gani ba kun gane to ba mai gida kawai ba sauran jama'a ma kar ki bari in sun zo bayan gidanki su fahimci kina haila kun gane in a ƙasa ne ake yin fitsari a ƙasa ba wai ana da bayan gida na tsugunawa ko na zama ba shi ma ki san yanda za ki da shi kina yin amfani da shi ki sa ruwa ya tafi shi ya sa koyaushe a gida tare da ruwa yana da amfani tare da ruwa a yi amfani da shi mun yi wannan mataki na kin canja auduga bayan kin yi amfani da wani kin yi da shi akwai tambaya akwai tambaya babu tambaya wanke hannu ne ai nake cewa in ta gama komai akwai bayan gida ko sabulun wanka ko toka za ta iya wanke hannunta da shi akwai tambaya to ni yi tambayan in yi tambayan ko to shi kenan yanzu misali kin shiga bayan gidan kin yi amfani da bayan gida kin gama komai kuma ba ki da na canjawa auduga misali wani dalili ya sa ba ki da abin canjawa ya za ki zai iya faruwa ko ba zai iya faruwa da kai zai iya faruwa ya za ki na? Sai ki sami tsumman ki ai ma ya ki sami tsumman ajiyayye sai ki yi ƙunzugu to ƙunzugun nan shawaran a nan shine a san irin tsumman da za a yi amfani da shi kar ki ɗauko mai datti
1: Hajiya Jummai Haruna jami'ar kiwon lafiya ke koyar da 'yan mata garin Liman Katako tsarin tsaftace jiki a lokacin al'ada

0: cikin shirin ne yawo. An ji irin gudunmawar da ma'aikatan lafiya a sashen agajin gaggawa ke bayarwa don inganta kiwon lafiya da ceto rayukan al'umma. An ji yadda aka koyar da yara 'yan mata hanyoyin tsafta a lokacin al'ada a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo maka wannan shiri. Ni jagoran shirin Uzairi Dauda Bunga ke fatan a kula da lafiyar yara mata don inganta al'umma.
1: Daga nan BRC2 FM aka saurari shirin lafiya uwar jiki wato ranar Laraba da misalin karfe 9:03 na safe. Za mu kawo muku sabon shirin na lafiya uwar jiki tare da Uzairi Dauda Bunga. Da fata muna jin daɗin kasancewa da BRC2 mita 94.6. Yanzu karfe 10:30 lokaci ne kuma da za a gyara zama domin jin shirin nan na labarin wasanni tare da Imrana Yakubu Galaje da Intawo Garsa. Ai sauraro lafiya.

daga nan biyar C2 FM aka saurari shirin nan sauyin yanayi. Yana Allah Ubangiji akan ranar Lahadi da misalin karfe 11 da kwata na safe za a ji maimaitawar wannan shiri na sauyin yanayi. Da fatar an ji dadin kasancewa tare da biyar C2 FM akan mita 94.6. Kuma nan da dan kankanin lokaci za mu je ga shirin mu na gaba, shirin nan na mazanjiya. Sannan kuma da karfe 1 na rana kamar da na hudi akwai mu dauke da shirin nan na wato akwai mu dauke da cikakken labaran duniya wanda za mu kawo muku su a harshen Hausa daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na BRC2 FM Bauchi. An kawo mana cigiron yaro mai suna Aliyu Baban Bakir dan kimanin shekaru 18 da haihuwa wankan tarwada. Yana da ciwon farfadiya, ya bar gida tun a ranar Lahadi 14 ga wannan wata na Yuni 2026 da niyyar zai ziyarci gidan uwan mahaifinsa dake Bayan Vocational, kuma da yanzu babu labarin sa. Saboda haka ake roƙon wanda Allah ya nufa da ganin wannan yaro ya taimaka ya kira 0808-82-567-601 ko kawo shi gidan rediyon BRC ofishin cigiya da sanarwa. To Ubangiji Allah shi sa a dace, amin summa amin. Kuma da fatan ana jin dadin sauraron BRC mita 94.6 daga nan birnin Bocin Yakubu. Nan da dan gangannin lokaci kamar yadda na hudi za mu je ga shirin mu na gaba, shirin nan na mazanjiya. Kafin lokacin bari mu dauki wannan dan gajeren sakon tallace-tallace domin dorawa.

0: sauran gidan rediyon Bauchi Adadi wannan lokaci barka da warhaka. Barka da sake kasancewa cikin shirin Mazan Jiya wanda yake mai da hankali kan tarihin shugabanni, gudunmawar da suka bayar domin gina ƙasa, gwagwarmayar da suka fuskanta yayin fafutukar da dai sauransu wanda a yau ake alfahari da shi. Tun kafin Najeriya ta samu ƴancin kanta, akwai waɗanda suka yi fafutuka sosai wajen ganin cewa talaka ya fahimci inda aka dosa.
1: Ya fi rubuta waƙoƙi ba na siyasan ba, ya waƙoƙi da dama. To abin bakin ciki lokacin da ya rasu, waɗannan waƙoƙi da yawa da kuma rubutunsa wallahi an rasa.
0: Madalla, a yau shirin Mazan Jiya zai kawo maka sabon babi ne na tarihin wani gwarzon shugaba ɗan gwagwarmaya domin nema wa talaka mafita lokacin da Turawan mulkin mallaka suke ƙasar nan. Wannan kuwa shi ne Malam Sa'adu Zunguhu Marigayi, aminin Malam Aminu Kano da sahabbaka taɓa ɓalewa Prime Minister Najeriya na farko. An haifi Malam Sa'adu Zunguhu ne a shekarar 1914 a garin Ganjuwa da ke nan jihar Bauchi, kuma ɗan Imam Muhammad Bello ne shi ne ɗan arewa na farko da ya fara karatun ilimin haɗa magungunan likitanci wato pharmacy. Haka zalika ƙwararren marubucin littattafai ne da waƙoƙi, wanda ta hanyar hakan ne ya janyo hankalin al'umma ta inda suka gane ƴancinsu da kuma me ake nufi da siyasa. Malam Sa'adu Zunguhu ya kasance mai juyin juya hali a Najeriya lokacin mulkin mallaka Alhaji Sa'id Hamid Bello,
2: hakimin Zunguhur,
0: kuma tsohon darakta a ma'aikatan ilimi, ɗaya ne daga cikin makusanta kuma ɗa ga Malam Sa'adu Zunguhur, ya bayyana wa shirin Mazan Jiya kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na tarihin gwagwarmayar Malam Sa'adu Zunguhur.
1: Shi Malam Sa'adu ni ɗansa, saboda shi da mahaifina Malam Hamidu ubansu ɗaya ƴaƴan sarkin Zunguhur Malam Bello ne. Saboda haka shi baffa na gare ni. Malam Sa'adu shi sarkin Zunguhur ne. To shi dai ya rasu 1958, saboda duk mulkin kai da aka yi na 1960 ɗin nan baya nan ya riga ya rasu. To babban gwagwarmayan da ya yi shi ɗan siyasa, shi ya fara kawo siyasa a jihar Arewa baki ɗaya, kuma lokacin suka yi gwagwarmaya har ya samu su Malam Aminu Kano, Malam Yahaya Gusau da shauran ƴan siyasu wanda suka yi gwagwarmaya. To kamar yadda na gaya maka, an yi rubuce-rubuce da yawa a kansa. An rubuta lokacin da ya fara siyasarsa a nan Bauchi har lokacin da ya tafi Zaria, suka je suka kafa jam'iyyar mutanen Arewa wanda daga baya ta zama MPC, har kuma daga baya ya zo suka kafa NEPU da su Malam Aminu Kano a nan. Ya yi gwagwarmaya don dai mutane suna gani ba ba haka ba, shi ne farkon ɗan siyasa wanda ya kawo siyasa Arewa.
3: To ya aƙidar siyasarsa take?
1: To aƙidar siyasarsa kullum ita ce a taimaki talaka. Wato bai san ma abin da ake kira wai ko ka ba da wani abu a siyasa, a baka wani abu ko zaka arzikta da siyasa. Duk abin da yake cikin ransa kullum shi ne a kyautata wa talaka, kada ya ga an yi zalunci. To wannan, saboda wannan sai Turawan mulkin mallaka suka tsane shi. To da yake tarik babu abin da suka iya da shi, sai suka koma jikin sarakuna, domin a lokacin akwai mulkin NA, Native Authority, wanda yanzu ta zama local government. To sai suka sa man cewa shi yana aibanta sarakuna ne, saboda haka sai suka su tura sai suka rika zamewa gaba ɗaya suna hada su da manyan sarakuna da manyan ma'aikatan Native Authority.
3: To za mu yi cewa haƙasa ta cin ruwa kafin ya bar duniya kan manufarsa na ganin cewa wato talaka ɗin ya amfana da abubuwa na gwamnati?
1: Eh, za mu iya faɗin haka. Ko da dai an yi mulkin kai baya nan, amma kuma an gama dukkan abubuwan da za a yi domin an tafi maganan tsarin mulkin Najeriya da shi a London, sun tafi tare da Dr. Nnamdi Azikiwe, sun tafi da su a Wolo, duk wannan gwagwarmayan an sha da shi. To amma dai kafin mulkin kan ya tabbata shi bai da rai, amma mulki ya tabbata dai an gama tsarin komai da wani abu da shi da su Abubakar Tafawa Ƙwalewa duka, amma kuma an yi mulkin kan bai da rai.
3: Ya fito daga sassan malaman makara malaman Islamiyya ko kuma ce malaman addini ne, kuma sai gashi yana gwagwarmaya da 'yan boko. Ya gwagwarmayar neman ilimin sai kasance?
1: Wallahi ya fito daga gida na malam tazance, don ubansa babban malami ne, kuma shi kansa ya zama malami ne na Arabiya, amma sai bokon ya zo ya danne wannan almajiransa. Ai ya malami ne tangarere, ya san dukkan abubuwa na game da addinin musulunci, duk waɗannan littattafai ya karanta, domin kafin ya mutu ma sai da ya rubuta wani littafi da ka wanda ake kiransa Shaɗibi, yana kwanci a asibiti ma ya rubuta shi. Yana da ilimi mai zurfi na Arabiya, amma wannan gwagwarmaya nasa da bokon da ya yi tun zamanin Barewa College har ya zo ya tafi Yaba College har ya zo ya kare, to wannan sha'anin bokon shi ne ya danne maganan almajirancin.
0: Kowane tsari ya bi yayin da yake gwagwarmayar nan na nema wa talaka yancinsa kafin na bawa Najeriya yancin kanta. Sarkin Zungur malansa Ido Abdulhamid ya ba da ansa kamar haka.
1: Ya nuna wa talakawa cewa bin haƙƙin na fa wajibi ne a wajensu, ko da abin bai tabbata a kansu ba, 'ya'yansu da jikokinsu za su amfana da shi. To har ma akwai lokacin da aka so a haɗa su da sarakunan, sai daga baya sarakunan ma suka fahimci ba haka ba ne, domin lokacin da Dr. Nnamdi Azikiwe ya tafi da shi Lagos suka zauna yana sakatare na NCNC a lokacin, to sai dan batawa ya shiga tsakaninsu ya dawo gida cikin 1950. To da ya dawo gida nan ne ya waƙarsa ta arewa jamhuriya ko mulukiya, in za ka faɗi gaskiya ko me ta ja maka kabiya. Haka na editor mu ta gaskiya wacce ta fi dubin zinariya, to sai ya zana dukkan tutotin shehun jaddadi duka sarakuna waɗanda suke na wancan lokacin, sai suka fahimci cewa shi ma Sa'adu ɗan kishin ƙasa ne mai neman mulkinsu ta jamhuriya ta tabbata, ta mulukiya ta tabbata, don yana cewa kuke a fahimci shiri na mulukiya da yawan hatsarin jamhuriya, mulkin sarki bisa shawara da adalci kaji mulukiya, mulki na wakilai gurguzu, babu sarki babu sarauniya, sai 'yan sanda sai soja sai oda ita ce jamhuriya. Allah ya kiyaye Nigeria da musibar mulkin India. To anan sarakuna sai suka fahimci shi malam Sa'adu dai abokin tafiya, inda masoyin arewa suka fahimci sharrin da tura mulkin mallaka ne kawai suka yi kokarin hada su da shi a wancan lokaci.
3: To cikin rubuce-rubucensa da ya fi rubuta waƙoƙi ne ko kuma ko wasu littattafai da ya rubuta wajen fahimtar da mutane a rayuwar duniya?
1: Eh, ya fi rubuta waƙoƙi ba na siyasa ba, ya waƙoƙi da dama. To abin bakin ciki lokacin da ya rasu, waɗannan waƙoƙi da yawa da kuma rubutunsa, wallahi an rasa su hanyoyi daban-daban. Lokacin da akwai wata hukuma da can wanda aka buɗe jihar Arewa, ana kiranta NOLA, Northern Nigerian Economic, wani abu da NORDA. To ita lokacin tana buga littattafai da dama, har ma ta ƙare a kowane lardi ana buga. Misali a nan Mobauchi muna da Sumunta, a Kano ana da Sodangi, a ina ana. To lokacin da Allah ya masa rasuwa, muna da wanda yake kula da sha'anin NOLA a nan, shi ne Sarki Yara Salihu Bawa. To a lokacin ya ɗebi littattafan nan, ya je za a bubbuga su, a watsa su, rubuce-rubuce masu adu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. To amma abin bakin ciki, tafiyan waɗannan littattafan nan har yanzu ba mu samu ba. To a cikin littattafan da wanda ya yi bayan Arewa Mulukiya, ya yi maraba da soja, ya yi waƙan 'yan bid'a na siyasa, kuma bayan ya yi na ra'iya wacce ya ƙare da ra-ra-ra, yana kiranta ya rabbi ka fidda Arewa cikin mulkin fitina da kisan ƙarari. To wannan ya yi kaman maida amsa ne da waɗansu abokan hamayyarsa na siyasa a lokacin suka masa. Yana da waƙoƙi da yawa, domin lokacin da ake yakin Hitler, nan ne ya yi waƙarsa ta maraba da soja. Kai maraba da soja malam, 'yan Afirka ta yamma kullum, zo abokan baka jumlar matsalar ƙwazo ta Jamusa, ta Jarumawa. To wannan waƙa an ɗaiɗaita ta. To amma da yake da babu ba rubutu mai yawa ba ta, amma har yanzu ana samun ta a shawarar laburari.

0: Kak dai mai sauraro kamar ce kana tare ne da gidan Radio Bauchi BRC cikin shirin Mazanjiya, inda Hakimin Zungur makusanci ga Malam Sa'adu Zungur Alhaji Sa'id Hamid Bello ke bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayar marigayi Malam Sa'adu Zungur. To, daga bayananka
1: Hakimin Zungur,
0: za a iya cewa Malam Sa'adu Zungur ya fi fahimtar da mutane ta hanyar yin waƙoƙi?
2: Ya fi wannan, domin da lokacin da yake da rai yana zuwa kirsan mass meeting wanda ake lacca a bakin kasuwa ko tasha ko wani abu ya kanje. To, amma daga baya kuma balle ma lokacin da iyo ya addabe shi don ya ciwo kwarai, to sai yana rubuce-rubucen kawai, yana faɗakar da mutane ta wajen waƙa. To, waƙa ka san wani abu ne wanda yake mai tasiri a cikin zuciyar jama'a, nan da nan ana ganin ana ɗaukan waƙa ya yi waƙe-waƙe ta wajen waƙan da ya fi.
0: To, ɗan zamanka da shi za mu iya ce mai ka fahimta ya fi faranta masa rai?
2: A ɗan zamana da shi na fahimci wasu abubuwa kwarai, wanda shi mutum ne jajirtacce, wanda sha'anin ko a wadata a watsar da mutane bai dame shi ba. Kuma wajen economic nakan gawa mutane Malam Sa'adu ɗin nan ya zauna ba shi da kowane abu, har ma wani lokaci mukan tara jaridunsa ko ya tara ya bamu mu je mu sayar da shi mu yi masa awo abin miya. Bai taɓa damuwa da wani ɗan adam ya bashi wani kuɗi ko don wani ya biya bukatarsa ba. Kuma hatta gida, bai gina gida ba, ya rasu adadansa guda ɗaya wanda muke kira kundu waje, saboda ba ma a ciki ne ba wani ɗaki adadansa kenan guda ɗaya, ba a cikin muna kiransa wai kundu waje ta waje aka ne. To, kuma har yanzu Allah bai hore masa bai haihu ba, har Allah ya sa ya gama zaman duniya bai haihu ba. Mu ne 'ya'yan nasa, mu ne yake aikan mu je mu masa wannan mu masa wannan mu masa wannan, wannan duka bai dame shi ba.
0: Suwaye na kusa-kusa da shi a nan jihar Bauchi kamar yadda ka sani waɗanda suka gudanar da gwagwarmaya tare?
2: Waɗanda suke suka yi gwagwarmaya da shi, to waɗanda suka yi gwagwarmaya da shi dukansu ba su da rai yanzu. Gaskiya waɗanda aka yi gwagwarmaya da su, irin akwai su Alhaji Baban Tauko, su magajin gari Garban Aminu, su Umaru Launi, su Hassan Kosashe, su duka waɗannan yanzu ba su da rai, saboda shekarun ya ɗan yi nisa. Sai dai ‘ya’yansu da jikokinsu, don har Malam Umaru Launi shi Launti ya rubuta wani littafi a kansa da kuma labarin Malam Sa'adu Zungur ɗin.
0: Bai yadda yake ma a bayyane, yawanci abokan Malam Sa'adu Zungur ma ba ‘yan jihar Bauchi ba ne, me faru haka?
2: Akwai, wato wannan ya fara ne tun zamansa a Barewa College. Da suka yi Barewa College, ka san jami'an duka na Northern Nigerian Government ne, duka wato 'yan jihohin Arewa ne. To, sai suka saba da mutane da yawa, Kanawa da Katsinawa da shauran da ya wurare, amma ba kaman Kano. To, kuma lokacin da aka je aka ya tafi kwaleji a Yaba, kuma wanda bai sake komawa ba suka yi karatu da su Dr. Okfara da shauransu. To, da ya dawo gida sai ya je School of Hygiene yana malami a Kano. To, wannan zamansa a wannan makaranta School of Hygiene sai suka saba da mutanen Kano kwarai da gaske. Suka saba nan ne ma suka saba da su Aminu Kano, lokacin kuma an zo an buɗe Neku, sai ya sama ya shahara. Ko yanzu ina gaya maka shahararsa a Kano ta fi ta garin harkon sanan bauti.
0: Ganin cewa lokaci ya canja a yanzu haka kana ganin cewa akwai wanda ya dauko tsari irin na Malam Sa'adu Zungur, sarkin Zungur Alhaji Sa'id Hamid Bello ya ba da ansa.
2: Eto gaskiya wannan ya zama abin da ya ni ma nakan zauna in yi tunani. Akwai ita siyasar mu yadda muke gani da siyasa ce ta aqida. Idan mutum yana kanta to ba za ka taba juya shi da kanta ba. Mun sani akwai lokacin da aka yi irin su Adamu Dan North, wani yaron sarki yaki ne a lokacin. Bai da komai amma ba za ka taba bashi ko nawa ne a ce ya canza daga aqidansa daga Nefo ya koma MPC ba a lokacin. To akwai su to aqida siyasar ta da ta saba da yanzu. Dan yanzu ne sai ya zama kaman wani ma abin fahari ne. Kana cikin wannan jam'iyya kana jam'iyya A gobe ka koma B, jibi a ganka ya B ka koma C. To a zamanin su wasu abu babu haka. Duk abin da za ka yi, duk talaucin da za ka yi sai ka gwammace dai kana nan na jam'iyyarka. A yi zagi, a yi ɗauri, a yi duka, mutane ba su tafi shi daga kan aqidarsu. To saɓanin jam'iyyoyin da kenan ko 'yan jam'iyyun da na yanzu.
1: To menene ke ɓatawa ko kuma idan aka yi ran Malam Sa'adu Zungur yara sai kan baci?
2: To babban abin da ran sai kan ɓaci wallahi shi ne aka zalunci talaka. Wato a nan ma sai ka rasa waye abokinsa. Don yanzu misali jam'iyyar da aka yi gwagwarmaya da su guda biyu ne a yi, MPC da NEPO. To idan yana tare da NEPO sai aka wannan kuma yana MPC, to kasan tun da abokan hamayya ne za mu ce ba gaba ba. Da an zalunci ɗan MPC wallahi in ya gudo ya zo wajen Malam Sa'adu sai ya tsaya duk iyakan taimakon da zai masa sai ya masa. Saboda haka shi bai da wani abokin gaba. Inda suka fi gaba da shi su ne turawan mulkin mallaka. Saboda don me zai faɗakar da mutane su san me ake ciki. Wani lokaci ana aikin NA a wannan gareji yanzu da wanda muke kira yanzu tashan mas. To duk da lokacin a wurin ake Creative Authority menene workshop nasu. To saboda Malam Sa'adu yakan zo ya tsaya da mutane suna ta taɗi suna taɗin siyasa, sai aka rubuta wani ƙaton signboard aka rubuta ba a yarda wani mutum ya shiga nan ba in ya kaza kaza. To shi kullum zamansa ya talaka. Kuma yana da wata baiwa da Allah ya bashi. Idan yana zaune da mutum kana sauraron taɗinsa wallahi sai ka mance da yunwa da kishirwa. Awoyi za ku yi ka rabu da shi ba. Wannan kuma wata baiwa ce da Allah ya bashi.
0: Hakimin Zungur Alhaji Sa'id Hamid Bello makusanci kuma ɗa ga marigayi Malam Sa'adu Zungur ke bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayan marigayi Malam Sa'adu Zungur domin cigaban ƙasa. A shiri na gaba za mu ɗaura. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC naku a kullum Umar Faruk Musa da na shirya na gabatar ke cewar mu haɗu a shiri na gaba.

daga nan biyar sai to FM aka saura da shirin nan na mazanjiya sai kuma ranar talata da karfe 12:03 za mu kawo muku wani sabon shirin da fatan an ji dadin kasancewa tare da biyar sai to FM mita 94.6.

dan nursing ba likita ba ba babban likita ba ana iya amfani da shi wa likitan ma haza mumarridun wannan mai malamin asibiti ne mai kulawa da majinyata namiji haza mumarridun haza mumarridun hazihi mumarridatun hazihi mumarridatun hazihi mumarridatun wannan kalma ta haza da hazihi haza da hazihi biyu ne daga cikin sunaye a larabci wanda ake ce musu asma'ul ishara ana ce musu asma'ul ishara i sunaye ne kalmomi ne wanda ake amfani da su wajen nuni wajen nuna wasu al'amura kuma ana amfani da shi wa al'aqil wa mai hankali wa ghayra aqil da abinda bai da hankali ana amfani da shi wa dabba ana amfani da shi wa sunayen sandararrun abubuwa ana amfani da shi wa mai hankali misali haza waladun da muka karanta yaro ai dan adam ne hazihi haza tilmizun haza amun haza mumarridun za a iya amfani da shi wa abinda bai da hankali ma'ana wanda bai motsi misali littafi haza kitabun haza kitabun haza kitabun haza tajirun haza tajirun wannan dan kasuwa ne me saya ya saro sannan ya siyar tajirun me saya dan kasuwa wannan dan kasuwa ne kalma dai kawai zaka fada zaka kara ma wannan sunan ya ka dauko masa sunayen nan daga cikin sunan da makaranta na asma'ul ishara ya ka ce me haza tajirun haza tajirun in kuma dan kasuwan jinsin ta mace ce misali kalmar da muka karanta a darasi da ya gabata tajiratun yar

Haza tajirun. Haza tajirun. Hazihi tajiratun. Hazihi tajiratun. Mudirun. Ma'aikacin office. Mai rubuce-rubuce. Sawa'un na aikin gwamnati ne ko aikin hukuma ne. Shine mudirun. Aikin hukuma ko aikin private, mai aiki a asibiti office, mai aiki a office na hukuma shine ake ce masa mudirun, ko na hukuma ko ba na hukuma ba. Haza mudirun. Haza mudirun. Mudirun. Haza mudirun. Haza mudirun. Namiji kenan, jinsin namiji. Jinsin ta mace fa. Da mu yi amfani da haza? A'a. Wani kalma da mu amfani da shi sai mu ce hazihi. Hazihi. Hazihi. Hazihi mudiratun. Taja ya mace a larabci a jinsin ya mace. Jinsin mace kenan ba? Akan kara mata ta'ul marfuta. Mudirun namiji. Mudiratun jinsin ta mace. Hazihi mudiratun. Hazihi mudiratun. Muhandisun. Muhandisun. Na ma da mai sauraro zai iya tuna wannan kalma, mun yi shi a darasi da ya gabata. Muhandisun. Muhandisun. Mai aikin injiniya. Injiniya shine kalman da muke amfani da shi a Hausa. Mai aikin gine-gine, mai kulawa da gine-gine, masanin gine-gine da sauransu. Ko mai aikin kulawa da gyare-gyaren karafuna kamar motoci da sauransu. Haza muhandisun. Haza muhandisun. Haza muhandisun. Idan kuma jinsin ya mace ne, na faɗa ba za a yi amfani da haza ba, sai dai amfani da hazihi. Hazihi. Hazihi muhandisatun. Hazihi muhandisatun. Haza tabibun. Likita. Likita. Namiji doctor. Likita doctor. Babban likita mai aikin asibiti, ma'aikacin babban malamin asibiti. Doctor wanda ake zuwa gari.

ihuwa da tarayya ya koru ga Allah madaukakin sarki har ma a cikin abubuwan da suke fada suke cewa da kafin aiko annabi suna da hanyar da suke bi wani ya haukan wani daya ya haukan daya aljanu kun san da yake aljani ba irin siffan jikin mu suke da su ba su da jikuna su wato yanayin tsarin halittar su ba wannan gangan jiki irin na ku a jikin su dan haka sai daya kawai ruhin daya ran daya aljani sai ya diri ya haukan daya daya su tattara su aljanu rayukan su da irin yanayin su har su je wajen saman duniya sai su je su ji lokacin da mala'iku suke tattauna wani umarni da Allah ya bayar a misali Allah zai ba wa mala'ika jibrilu umarni jibrilu ya ba wa mala'ikun da suke kasansa umarni Allah yana nufin zai zubar da ruwa a gari kaza Allah yana nufin mace kaza za ta dauki ciki umarnin da Allah yake ba wa jibrilu jibrilu yana gaya shirin mala'iku da suke karkashin sa to idan suka ji umarnin da Allah ya bayar din nan jibrilu ya fada mala'iku mala'ikun suna tattaunawa a tsakanin su to a lokacin sai su waɗannan aljanu sai su dauko zancen da suka dan tsinta suka ji sai su zo kasa sai su ba wa bokaye waɗanda suke da access suke da alaka suke da yanda suke haduwa da su don haka bokayen su kuma sai su dinga bada labari na wani abu in sun bayar sai aga abun wani abu ya faru wani abun ba zai faru ba domin aljamin in sun zo suka gaya wa bokaye su ko bokaye in za su gaya wa waɗanda suke neman a basu labarai idan aljanu sun gaya musu gaskiya ɗaya bokaye sai sun ƙara ƙarya 99 don haka cikin zance 100 sai ya zama ɗaya ne gaskiya 99 ƙarya ne to tunda akwai bokanci kamar yadda tambayan da wani yake gaya yaushe ne wani yake tambaya na yake cewa ashe tunda akwai irin wannan lallai akwai shahasa lijiya ne ina ga dan bafa ne ilimi na abin da ya shafi bokanci irin wannan ya dade hasali da hasali ma da yawa daga cikin al'ummata yadda sun fi yadda da irinsu tunda cikin bata suke ai babu musulunci in ba akwai da yawansu sun ƙi su shiga cikin addinin da annabawansu suka zo musu da shi dan haka aljanun nan sai su gaya bokaye wannan ƙarya bokaye su ƙara da 99 sai a yi ta babbazawa sai zama na aka riƙe bokaye domin galiban zaka je ka nemi wani labari sai su baka labarin wani lokaci ya tabbata wani lokaci ba zai tabbata ba kuma su iya gaya maka wani abu wanda kai kadai ka boye sai su faɗa kuma da gaske ne bokaye na suka samu wannan labari sun dan tsinci labarin ne wajen abokan mu'amalar su kafiran aljanu ina suka samu labarin hauhawa da suke sama su ji lokacin da mala'iku suna tattauna umarni da Allah ya bayar tsakanin su sai su dan sato abin da suka ji su kuma su zo su baza su raba da ana haka amma dab da aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ubangiji ya toshe wannan hanya ya toshe wannan kafa dan haka ba wani aljani da zai iya zuwa ya sato ji daga sama balle ya zo ya ba wani boka ya kara da karerayin sa yanda ake yi da aljanu suke cewa lokacin da suka musulunta nan manzo Allah sallallahu alaihi suke cewa ai da muna da dama muna iya zuwa sama mu dan ji daga nan sai aka toshe in wani mu ya nufi zuwa sama yanda muke yi da dan ya sato jin maganganun mala'iku da suke a tsakanin su na umarnin da Allah ya bayar sai tauraro ya ta jifan sa da tartsatsi na wuta ashe ga sanadin an aiko annabin karshen zamani Muhammadu Rasulullah to ta kace abin da nake cewa shine ku sani cewa annabin aljanu ne sannan kuma annabi ne na mutane kamar yanda nan Allah yake cewa shi kansa Qur'anin nan da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'anin nan gargadi ne in huwa illa dhikra lil alamin Qur'ani bai kasance ba face gargadi ne ga alamin na faɗa muku malaman tauhidi sun ce wal alamu ismu ma siwa Allah ta'ala alam suna abinda ba Allah bane dan haka annabin kowa da kowa ne annabi sallallahu alaihi wasallam annabin mutane ne annabin aljanu kuma jama'a wannan manzo na mu sayyidina rasulullah babban manzo ne dan haka abun alfahari ne wajen mu al'ummar sa Allah ya aiko mana annabin da babu annabin da ya kai shi girma da daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka darajar sa shi kadai Allah ya aiko kuma zuwa ga duddu

ma biyu uku a gari daya, domin an yi lokacin da akwai annabawa uku a garin Misra, kuma kowa annabi ne. Annabi Musa annabi ne, annabi Harunu annabi ne, annabi Yusha'u annabi ne a gari daya. Sannan wani lokaci kuma akan aiko annabi zuwa ga kabilarsa ne kawai. Wani lokaci akwai annabin da Allah ya aike shi zuwa ga iyalan gidansa kawai da matarsa da yayansa. Amma sayyidina Rasulullahi Allah da zai aiko shi sai aike shi zuwa ga duk duniya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Allah yake ga annabi na aike ka, ban aike ka ba sai zuwa ga duk duniya gaba daya. Kuma Allah mai iko, manzala ya iya isar da aikan Allah nan zuwa ga duk duniya. Ka duba girman duniya fa, amma aikan Muhammadur Rasulullahi sai da ya isa zuwa ga kowa. Aikansa ya gama ko ina, ya iya isar da aikan zuwa ga duk duniya. Amma annabawa ƴan uwansa garuruka, dama Allah ya kintsa shi, Ubangiji ya shirya shi ta yanda zai iya isarwa. Malamai suna buga misali, misalin annabi shi kadai kuma ya isar da aikan zuwa ga duk duniya. Kawai misali, ka buga misalin mota da jirgin sama. Ubangiji ya yi tsari, ya ga daman jirgin sama dama

yace Allah nuna mini yanda kake raya matattu sai Allah ya tambaye shi qala awalam tu'min Allah yace masa ah yanzu baka yi imani da zan raya matattu ba qala bala walakin liyatma'inna qalbi yace ya Allah na yadda na dai roke ka ka nuna mini yanda kake raya matattu ne domin in samu nitsuwa a cikin zuciyata kamar yanda nan Allah madaukakin sarki yace وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ الله yace ya nuna masa mulkin sa a cikin sammai da ƙasa dan ya zama daga cikin masu yaqini to haka can din ma Allah yace da yace in nuna masa Allah yake ga manzo Allah da Ibrahim yace in nuna masa yanda nake raya matattu sai na tambaye shi baka yi imani bane sai yace Allah na yi imani na roke ka ka nuna mini yanda kake raya matattu ne karaya in gani domin in dada samun nutsuwa a cikin zuciyata ya yadda yayi imani amma yana so ya sake samun wani nutsuwa ne a cikin zuciyarsa da malamai suna cewa shi ilimi kashi uku ne akwai naji na yadda akwai na gani na yadda akwai na taba na yadda duk a cikin alhaqumut takathur Allah ya ba mu labari alhaqumut takathur hatta dhurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna sanna Allah ta'ala ke summa kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna akwai ilmal yaqini la tarawunal jahim summa la tarawunaha aynal yaqini shine nabi summa la tusaluna yawma idhin anin na'imi wato ilimi akwai ilimin da kaji ne kuma ka tabbata yanzu kowanne anan har ma da wanda kila bai taba ganin ɗakin kaba a TV ba lalle ya ji akwai kaba kuma ya tabbata to idan yana da television ko wata hanya ko waya wanda ya kalli hoton kaba to kaga ilimin sa ya tashi daga ya sani ne kawai ya ji ya tabbata a ya ma gani a hoto ko a TV ya gani ya tabbata to da shawara wanne ne yafi shi shine mutumin da Allah ya hore masa ya ziyarci garin Makka ya shiga masallacin nan mai alfurma sannan ya ga kaba to koda ganin ta yayi da saura sai mutumin da ya taba ta da hannunsa ga kaba na taba ta na tabbata to wannan shine ilimi wanda yake na karshe Allah madaukakin sarki yace cewa Ibrahim na nuna masa mulkin mu ne domin ya zamo daga cikin masu yaqini shi sayyidina Ibrahim malaman tarihi sun fadi inda aka haife shi kasar da aka haife shi garin da aka haife shi a ina aka haife Ibrahim wace kasa sayyidina Ibrahim ainihin sa mutumin kasan Iraki ne dan Iraki ne a Iraki a wani gari garin da aka haife shi ana kiran garin Babil nan ne garin da aka haifi annabi Ibrahim alaihi salam garin su kenan Babil a Iraq abin da ya faru wata rana lokacin da Allah yake nufin a dauki cikin Ibrahim wa haife shi sarki na Babil sunansa Numarudu nan sai yayi mafarki wuta ta taso daga cikin gidaje na waɗansu mutanensa a garin na Babil da ta taso sai ta nufi gidansa kuma ta je ta cimma gidan wutan nan ta kona gidan kurmus to sai sarki Numarudu ya razana

0: Mahela, yanzu gwamnu yana cewa karfe 5 saura kwata. Mai sauraro ga shirinmu na gaba.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke bayani daga cikin littafin na durutun nasihina. A yau kuma za mu daura bayani a cikin littafin na durutun nasihina akan bayani akan imani. Bisa fahimtar mu bakin gwargwado inda Allah ya fahimtar da mu, muna fatan cewa duk abin da mun fade shi daidai da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To a bayanin da muka daura akai shine cewa bayan da mu yi akwai ayan da muka dogara a kansa wanda yake cikin suratul anfal, inda Allah yake faɗa a cikin alkur'ani: innamal mu'minuna allazina idza zikrallaha wajilat qulubuhum. Kasani mu'minai wanda suka yi imani da Allah, ay kamiluna bil iman, wanda suka yi imani cikakken imani ga Allah, to su ne allazina idza zikrallaha, su ne wanda idan Allah an bace Allah a gare su ana karanta musu ayoyin alkur'ani wajilat qulubuhum, zuciyarsu yakan yi rawa. Wai za tu liyata alaihim al'ayatin, idan ana karanta musu ayoyinsu ayoyin alkur'ani nan, zadat humul imanin, imani yana karuwa a gare su. Wa ala rabbihim yatawakkaluna, ubangiji kuma suke dogara, suka maida dukkan al'amuransu zuwa ga ubangiji. Shi ne yufawwiluna ilaihi al'umurahum, sun maida dukkan al'amuransu zuwa ga ubangiji, sun dogara ga Allah. To wa'innan daga siffarsu daga ciki daga shi daga gane shi ne allazina yuqimuna salata, su ne wanda suke tsaye da sallah a kan lokacinta, suna yinta, suna ba da dukkan haƙoƙinta, suna zuwa da haƙoƙinta da ruku'a mai kyau da sujada mai kyau da karatu da tsayuwa da daidaituwa. To wannan nutsuwa a cikin sallah din daga cikin siffa na mumini. Kuma dama in mutum yana sallah yana jin tsoron Allah a cikin sallah, to da imani yana da karuwa a gare shi. To siffarsu tsoron Allah din shi ne wanda suke da imani din, sun da yuqimuna salata, suna tsaye da sallah. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, abinda Allah azurta su da shi ya basu, to suna ciyar da shi bisa tabarkin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan kaga siffarsu, Allah ya ce ulaika humul mu'minuna, hakan wa'innan su ne masu imani na gaskiya na haƙiƙa, wanda suka tsaya sun yarda da Allah, sun maida dukkan al'amuransu zuwa ga Allah. To in sun bayyana, to Allah ya ce yana musu kuma ya ce musu lahum darajatin, suna da wani irin tana daraja inda rabbihim, a wajen ubangijinsu akwai girma da ɗaukaka da masauki a wajen da Allah ya tanada musu. Shi ne Allah da darajatuhum aljannatu, da ana cewa darajar shi ne aljanna. Wa magabatin da gafara, suna kuma Allah ya gafarta musu dukkan laifuransu. Wa rizqan karimin, da arziki mai girma wanda Allah ya ba su. Adda lahum jannatin, Allah ya musu tanadi a gidan aljanna, da su ne da ya sa gangon ayyukan da suke yi. Su wa'innan daga siffofinsu nan su ne wanda suka imani na gaskiya na haƙiƙa, suna tsaye da sallah, suna ciyarwa da dukiyansu bakin gwargwado yanda Allah ya ba su. Babu riya a ciki, babu wani jin kai a ciki, jin wani ka ɗauki kanka kai wani ne, kana cewa bari dunni kaza, bari ainihin kaza kaza kaza. To a suna yin sani da tsoron Allah a cikin dukkan al'amuransu. To wa'innan abubuwa ɗin yana nan, yana cikin abubuwan da ake son kowane musulmi ya yi, ya kuma kare wa'innan abubuwa da kansa daga zuwa ga saƙo, wani afkawa cikin wani munanan abu, da wani jin wasu abubuwa wanda yake wanda Allah ya haramta. To wajibi ne musulmi ya kiyaye wannan, ya je ka daji siffan inda wa'innan mumune wanda aka ce ulaika humul mu'minuna, hakan din nan ga irin siffarsu. To in kai ma kana ciki, kana so ka faɗa cikin wannan, ka shiga cikin wannan layi, to sai ka yi siffa da irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi bayani bakin gwargwado. To wata rana akwai wasu mutane wanda suka zauna aka tambayi malam Ibrahim, kana Ibrahim bin Adhama rahimahullahu, Allah ya ƙara masa rahama, Allah ya masa rahama. Ya je ya tafi kasuwa, ya tafi yamshi fi aswaqil basarati, yana tafiya a cikin kasuwan Busra, fatta ma'annasu sai mutane suka taru a gare shi faqalu suka ce masa lahu a gare shi ya aba qasim ya aba ishaqa ya kai baban ishaqa qala yace ta'ala yace qala ta'ala allahu ta'ala allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa fi kitabi a cikin littafin sa adu'uni astajibu lakum ku roƙe ni dan an san ku addu'a wannan hannu mu kuwa manzu da hadan tad'u fala yastajibu lana mun zauna tsawon zamani na ta'addu'a Allah bai ansa mana addu'an mu ba kala yace ya ahlul busrata ya ku mutanen busra ma tadqulubukum fi asharati ashya'a zuciyanku ya mutu daga ababa guda goma kaifa yastajibu lakum da'a'ukum ta yaya Allah dai amsa muku addu'o'inku to kaga wannan abin ba mutanen busra ke wani hikima dai shine cewa su mutanen busra ne suka tambaya to a yanzu a wannan hali to ai duka ta musu mutu daga wannan ababa guda goma shine na farko al'awwal na farko arattumullaha kun san Allah ta'ala madaukin sarki walam tatuhu haqqahu haqqan ba ku ba da haƙƙin Allah ɗin ba ku tsare dukkan dokokin Allah da ya faɗa a kanku na haƙƙoƙinku da ke haƙƙin kanka da haƙƙin maƙwabcinka da haƙƙin iyalanka da haƙƙin mutanen da kake mu'amala su ba ku tsare shi ba to kun ga wannan na farko abin da yake damu ku kenan na biyu qara'atul qur'an kuna karatun alqur'ani walam ta'ammalu bihi ba ku yin aiki da abin da ku karanta din kaga kuna Allah yana cewa limataquluna ma la taf'aluna ya kuke fadan abin da ba ku aikatawa kuna fadan abin da ba ku aikatawa to kun karanta alqur'ani akwai umarni da yawa a cikin sa akwai hani da yawa a cikin sa to kun aikata abin da Allah ya fada ko kun hannu akan abin da Allah ya hane ku to na biyu kenan na uku kun idda'aitu adawatu shaytan kuna cewa kuna shaytan abokin gaban ku ne amma wa adamtumuhu kuma kun samu nutsuwa da shi kuna bin abubuwan da yake faɗa yake muku yana muku munni akan barna kuna bi wala biyu na hudu taquluna kuna cewa innakum min ummati muhammadin mu al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu al'umman annabi ne amma walan ta'amalu bi sunnatihi ba mu aiki da sunnansa na biyar والحمس نبيل شنا ادعيت دخول الجنة منا الدوان الله يسامع جدن الجنة ولم تعملوا لها بامين ايكين لدي كيمزوا جدن الجنة دي. وسادس نشدا ادعيت نجاة من النار منا الدوان الله سديم دهوتا اما ورا ميتو فيه انفسكم كما كون جيفا كونكو اتشكين جدن وطن تحنى ينغو سبب المونا نم ايوكا دعيكيه mutum yana ai mummunan abu yana aikata abu ya san abin da yake mai muni amma kuma yana cewa Allah ya tsare mu shiga ci amin wallahi mu na tsoron Allah kiyaye mu shiga wuta amma bai bar aikin da yake na muni ba kaga ya jefa kansa a cikin gidan wuta na bakwai shine kuntum kuna cewa innal mautu haqqan kun san cewa mutuwa gaskiya ne walam tatta'tadu lahu ba kuma sawan tanadi na zuwa kasan akwai mutuwan ba baka yi tanadin zuwa lahiran ba kana dai faɗa a bakinka ne kana ganin ana mutuwa to amma ba ku tanada wani menene da ku yi don ku yi tanadin zuwa gidan lahira ba ku yi ba na takwas ishtagaltu bi uyubin ihwanikum ishtagaltu kun shagalta da aibanta ƴan uwanku da cin naman ƴan uwanku da bakanta ƴan uwanku da musu kage da musu karerayi to amma walam tanzuru li'uyubi anfusukum ba ku duba laifin kawunan ku da kuke aikatawa kar kana sai kawo kan laifin ka ne kaga wani bai da kirki ko wani mutum banza ne kai din fa ka caji kanka ne da cewa kai masu ne da kace wani yan lalibi to kaga to mun zauna ana an shagalta da aibin ta yan uwa kuma mun manta da aibin kanmu na tara akaltu ni'matin rabbukum kuna cin ni'ima Allah ya azurta ka da ni'ima da Allah ya maka na abu na arziki kana ci walam tashkuru lahum ba ku mu gode masa ban Allah ya ce la in shakartum la azidannakum idan kun gode Allah ya ce zan kara muku to kana cin Allah ya baka abin da kake na arziki ko na wani abin da zaka ci a wannan lokaci kuma gode mu Allah ba sai ka zauna kawai kana ta wani alfahari mukanka to wannan kaga yana daga ciki shine na tara na goma wal ashir na goma da kuntum amwatukum kuna bisir na matattunku walam ta'tabiru bai zama abin wa'azi abin lura a gare ku bihim da su saboda wannan bisir da kuke din bai zama ya zama ku azanta ya zama wa'azi a gare ku ya zama akwai gargadi da yake muku ake mugu ita mutuwa babban gargadi ne ga al'umma ga kowa ma saboda kullum an ce azku hazamul lazzati ku riga tunawa da me yake jin dadi ace ya rasulullah muhazamul lazza sai ya ce almautu ita ce mutuwa to ga mutuwan nan da kake ganta kana ganin sa kaman ko suna ganin kaman kwanciya ne kawai ake akwai abubuwa da yake tattare da shi da yawa wanda abin lura ne abin wa'azi ne abin shi kadan sa mutuwa an ka dube shi babban wa'azi ne ga wanda yake da imani ka san mutum yana kwance kawai sai gan shi ba kana kuna magana shi an ji magana sai gan ba shi bane ya zama wani abu daban kana kashi din ne kuma amma gan ba shi bane har ka ji ka masa wanka ku sa shi a lifafa ku kai shi ku sa shi a rami ku ruwa ku dawo gida ku bar shi ka ga shi cewa wannan kadai ya isa wa'azi ga duk wanda yake mai hankali mai imani ya ji tsoron Allah a wannan lokaci a kowane lokaci in dai aikata abu ya ji kashin tsoron Allah ya san Allah yana ganin sa yawa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai ka ga shi ka dauka kai ba ganin sa to shi yana ganin ka ka ji tsoron Allah a ji tsoron Allah akan dukkan al'amura akan dukkan mu'amala akwai kowane aiki ka rika jin tsoron Allah ka san Allah yana kallon ka akwai kuma abin da kake yi yana nan a tanadi a littafin ka an rubuta maka an rubuta shi zaka zo ka karanta akwai ranar da zaka zo a ce maka ikra kitabaka ka karanta littafin ka a wannan rana ka isa mai hisabi ma kanka da kanka to wannan mu rika tunawa da wannan ranar to farkon kuma tunawa da ita lahirar nan shine mutuwa kuma an ce to gashi nan a cikin bayani na karshe yana ce mun kuna bisna yan uwanku wanda suka mutu amma ba ku lura da abin da yake ba ku azantuwa ba ku tunani kuna cewa wata yanzu ka kai wannan to an ji maganin kai ne za kawo ko ku badade ko bajima wannan wajen da kowa sai ya ce kuma abin da aka faɗan na yake ya ce nan sai a yi maka farkon zuwa kofar gidan lahiya shi ne mutuwa kana ta addu'an Allah ya sa ka aljanna amma ba ka so ka mutu kana ta addu'a Allah ya tsare ka daga wuta amma kullum safiya a cikin tajinta kake kana abuka a cikin ta ne baka neman tsayi ita to me baka bi umurnin Allah subhanahu wataala ba to ya kamata yan uwa mu yi gargadi mu kanmu mu ji tsoron Allah mu yi aiki bisa gurgudu iko kuma mu yi neman gafara bisa ayyukan da muka yi na muni Allah ya yafe mana wanda muka yi daidai kuma Allah ya ba mu ladan da albarka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: madala shirin na sako wato nasiha daga zuwa musulmi kenan aka saurara daga nan da yarsu to FM kamita 94.6 sai ya kasance tare da mu ranar Laraba da misalin karfe 2 saura kwata domin sauraron sabon shirin na nasiha ga musulmi You're listening to BRC 294.6 FM, the People's Pride. Stay tuned for the broadcast of the news.

0: kepada program tu memang tenggat je lah kita cakap aduh kau kita baca data tenggat
1: mungkin kan ya nama kamu juga dulu mengharang ke rumah kamu aku pun to ayu pun maaf pun majjara tu kau yari wa to bintah tabu ilmu maaf to ku abwatah raya maaf pada bangai kuma nyende ku datu un waktu ku un hera tu tapi cepat bangun kugal dal maforma maforma maforma dan wal umama iyalu mana jinnun un sannari mumbang handa ka janji ko aiki shu shayi ne da aka wato wani ku hade to gargare ni to aiki ma da ban fere misali ma da ban fere ta an dinga ma durata to wannan ma dun da handa wato digiri a wari addura to dinga ma fere to un ga nan dalma dalwar ke fere jannan ko Allah ya yi hal yastawi alladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yanda hauta ya anji yo kuma anda har abada hauta ta ai mun yi mun abu da hauta ta na wai a wadai makaranta sai ne kawai gan wai jaba abu duniya ba ina so ko gan ma yene ne ne ne ji amma ka wuce ta mai yashi a kawai ko kun ne duniya dan na wai makaranta kuma dan ta mai sai da gogoba makaranta din ta ke ki da bane ji on da ta ke rike rike on da ta komai da komai to kuma ilmi din da ta din eh ta ko kan da na ilmi to kun je ne ba ke da je han sai to na ilmi din da na ta ke din ko safi jamu ne din kuma ilmi din da na ta huwa al ittinam to ai magani din da imai din ibali ne din idewa ne din ko kuma ne din to na ilmi din ya kuma to ya bata magani din ai ga da ilmi haka take mu da ilmi din mun yi iya bi do kan san su to lalle mu mai kuma mu hetta kuma karari ji mu su ka dai din da kada ka din eh ayi a wada ka din to fa abu gwaji kan hega dai aran dai a tawai mu hudi so gura be wa ku hido be jaro be dal to su ka daga mutu ko so an kuma ita sana'a din yayi imayara kuma a kawai mu ko kuma mun nake sana'a irin yida din da ya ba don yi da ko wani sarrafa ko kuma mun nake kallo so kallo ko kallo ko sana'a ku tayi ta ko ko ilmi ko mun nake da an da hali to ga ni da da shawara amma to da ku ga da ko in kautu gade kautu ko wallata in ji in ko wajen ji iko min jangi ta wani jangi kuma to ko hada ai ko galma wakka mako ni ya bai Allah Allah wanda ne mu kuga ko ma mu bai kuga rayu mu kuga sai imana jinge ne insha Allah to da tsamin gace mu tin ta so da radio ma yati eh shi ta mu ga kirdan nan ba sauraji ba wa idan da kuda ya da taskaran mu in gace Allah to ai da ta so da

0: 나라지 사버렸잖아. 그래가지고 아마 그건 인데마코베 온도가마코 알라소의 인데마
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جمع إن جمع إبراهيم آدم مدبري أندر جمع جمع مقام من وانترناشنال كوردينيتر كوتل كلاب كل بي انترناشنال
0: تو أنا سورة من جمع جمع كوردينيتر من دمين هند دا سمير جمع بوريت ساب بسو بريد يبوت أنا سورة كون جتا بندرات من جمع كل بي دون جمع جمع Senja wabbe wai hunde nyambu buta ke hikka wabbe wain remata ang goba sat tinda goba sat ni sa sori katang koji didi di masar di kota tinda nda sa da buwol goto ng goba wabbe tinda wadji masar ni hindi hewi da wabbo mo buta remata ma hikka kumbia ta bandera ni
1: walhamdulillahi wa nabdaji arida yang ala jiman hindi di maumi wa nami kumbini dan taki sadi ne ku mu wada kokare da zama gindamar gal hangal woni ko dume don to yanki dingo adama jotta gindabi wai ngo masabi arema ta to sai ta wa duwar bi akasi sai ta wa ngaro mun to wai sai ta wa nyambu kadi fadi do mun ya gida ta gonga gonga don wobe ko nyambu do yali sai ba ne ta hi ta ne ne mata to ko bendema yi sai
0: Kalau sudah iki bunyi nyebela, bawa mai daun ni ni kesamu. Dabo itu bunyi ti tiela diwa ke burki ko bandel ko bunyi ini tokat ni kan berbagi tokat. Kajen ta nama bawa bunyi nemi mengesamu ina nama ni. To mengari kadu betul jerman mai bawa bunyi jerman mai redan ini juga to jumbo kena dekat bunyi ni.
1: To full day dua ramunya. Gintan to ondari gwamnati akasari ma gwamnati wodi hanum ma laifi modum der ko shafi durgol e ko shafi burt gindume gwamna Abdullahi Abdul Kadir Bala Ahmad Bauchi mo wadi iya kuma wawata wadugo mo wi mo wurtini landude bono ton to kaje woni yole kenan cewa ta dun ku ita do rema to kaden da do kaje mo accane don dirobe ko waina den nan mo wi dun itta duma ton to dati woni fu dun itta bano mita 45 ta bande nan ne jo yi je to amma hu de ne tarari da be gada inde der doka den nan be gada sensitization bono yi go duniya ra go hande di wadin din yi din yin da tsora in don duniya an da ra ta tokki burti di kap wallahi bi da mama bodo an duta gwamnati wada yi
0: bodo ni ta no
1: bodo ni ta ne wai en kebi masala gwamnati kungin seriya wadi bodo ta go ra ra tabbiti da wada ma to hanjin ruwan ta masala to amma ne toro kun da tabin kada iri kuskure da duwan no rowa ne da gwamnati yi okki fulbe to ge laddu da to ben dem to ne bo bere ma to de fulbe ngari tabi du meni audi har mauni ko se de ngari de bukki na e wadi kanyamu wadi ba dum dum ma ko e islama dum woda on won on almubazaran islam da to be munyi no ma hedi kela aifi to do hore dum fo di kucece kucesu se har ma mi nani har ko tu ma du yehi do ala wannan ki remote to do ne to gwamnati ko mo daro do hala magana burti di e don to dum to don to dum burata
0: to to anan ne ga ton ka dum wannan gobin ya da ne modern dum balle on da boka di wannan darti da dama dan dan sai ne kan
1: to ko de sati bi da fidu ma sai ko mi nodi wa e dotti an da gunduma waje katal hakude just about na min godi e mabbe president mo kautal kula ko kinga association mana dira dr Hussein Buzaye min joddi min gaadi mitinde maɓɓe min mbi daga Allah emin toro hunde nde to warta masala tunda gomnati wi'i hokkaɓe dereji amman ɓe gara ɓe gaɗa kokari ko ɓe tabbitina toɓɓe gona ɗon sukka laabi ɗi min torakeɓe to amma fuude inon ɗum emin toro ton to ɗum yaadi ɗum remi ɗum hanzari o baagudu no e mbi hawsaajo to soɓano ɗum waɗa muñal fulɓe kiyaayo ɗon to awdi yaadake fuɗi ɗum accana ɓe awdi ɗin to ɓe ndemi ɗum amman gonnati ummo haykan noddaɓe hollaɓe ɗum ko ɓe gaɗi na um deidei amman magana duranki neɗɗo to aawi ga Allah emin toro fulɓe ɗum waɗa muñal to ɗum durana ɓe ko ɓe aawi
0: watani joni on kokka remoɓe muñal on kokka fonɗe ma muñal wato ɗum ɗanana demowo remɗumo ɗum wena hokka to gomnati kam bo ay ga andi bo ayman ɗum waɗama wala kon ɓe gari kamɓe
1: amma gomnati kam gaskiya wala ko waɗi wala ko gomnati waɗi hanju nde mino emin ɓeyda toraje
0: ganɗanɗo
1: ɗum ama ko ɗum heɓa masala ɗum moƴƴito woy ko ñamano ɓeɗo waɗi ɗiɓe ñamata se ɓe gaɗa muñal tunda hunde nden tan aɗan ko waɗata fu e yaade kuskure amman to ɗum gurala goɗɗo guerta kaɗo goto waɗana nayi magani ñama mbata ɗum muñmuñtira inchallah mbiya gomnati ɗum ɗum waɗay goɗɗum ko ɗo ko allah jaɓi allahe minon ma emin dow lawol kiila inchallahu ko ɗo nder ɗum saati min jiida e gomna min miccitinamo raa ko yahata yen tarari ayi masala iri keɓi ɗum ton to lanzayi ɗum wala ampani hunde e ɗum wiyan hakkude juroɓe
0: remoɓe to allah sore yiki tumɓe meɗen andi enen bayen ɓuri koma ɓerngel mi sakungel nanda ko waɗen ko en jaranama goɗɗe nandani daga en batti to allah sore yiki dow andal neɗɗo fo andi to wala andal ngal fa to koɓe yii fu wawa e waɗan to e dow ɗum go ko mbawta wiki hunde mu on kaɓita feere maba addungal mum ngalngal ngal kawtal fulako ɗumɓe kam e fo ko feƴƴi fu ardiɗo emo dari wiyaemo fo ladde ndi to ɗum bo ko mbiyata e dow ɗum
1: ado alhamdulillahi bo no mbiɗa kullo kam allah waɗini ɗum ɓerde ɗia ko
0: ɓerngel
1: ko ton to yiɓɓan ɗum woni gogono en jareɗan ton to no e jare ɓerngel ton to firaɗam to babu chakka um non ɗo
0: en jaraɗum
1: en jaɗɗaɗo en
0: jaraɗi
1: iri dawri ɗum ɗo yaata ɓulɓeɗi daga kecco ayi iri ɗin ɗon ma eɗi ɓeydana pullo tawrin kay wato satol hoore e iri dawri ɗum ɗon ndeta andi ɗum kanjum nde mbiɗa pullo
0: hulaaɓiyanomo sawrmaa
1: fiyaymo se to a heeɓimo to doɓɓuɗamo amanta doɓɓamo kam lalle to ummaki
0: amma
1: fulɓe gaɗa ko kadi daro dow magana jande jahiltinani ma e wala ko koɗanta hen wala ko jahilti koɗanta hen sabu noon fulɓe ummo janga musamman joni leydi ɗin ma jango e mi kaati heñuki dabbaji gala to daro amato en keeɓi enen ma en duri en jangi to allah jaɓi yaddake en natte nder systéme ɗum gomnati en natte nder systéme ɗum luuɓe ɗe zamanu e goɗɗi abubuwaji fuu ko waɗete ɗum zamanu kay ko durgol ngol hande to en jangi en koremol ngol zamanure to nonno kowa joɗori jangolto leydi hande kam ko nagge goɗuɗo nagge fuu ko e nder fitina ɗin nagge hande ta wii woy asurange ñamnage bone en ngala leydi en ngala ton to ɗin dura yannake deux heure zaf maga ba gotini wala ko holi to sabu e nonga allah fulɓe ummo mbawo janga sembiɗina jande sembiɗina kadi sadahaji nonno yimɓe ngalata sadahaji na lalle neɗɗo daro dow bunugol ta
0: to allah suule to goɗɗo bo newire nagge nge kam boni bono nda hange reni ɗum yi to joni fuude yiki nadde timmi wala e dere ya hanin mani hanin e nagge ngen fuu eɗen jurmi nden bo ta daro jon bono anni tunda a jangi ko a wanci a andi hunde fo ko mari bote ta surayno dabbaji maɗa sappo irin ɗo zaman kosan ɗan keɓata ɓuri ɗan marɗon nayi temerre e dura heɓata ɗam ma to kamɓe bo ɓe mbiya bono soruki dabbaji ɗum ɗum won bone to hudun sai janga ko din nan ko
2: hudun sai janga
0: okay to to dogon da janga da mabita ma bo yi wa janga da nan ma da inda te amman ta yi sai ta wala ba ci kullu ne
1: to ai ne da madi ala maka umma
0: ana ma
1: wato da madi kan na da gwamnati zama nure hanko professor Gideon Aminu Yangadi har da tiki da madi to amman daga gada ban hebi sai luwa da magana da madi goga hande kan kai nan da na fike mai jangir da mamadi don ka gundara kema to da insha Allah hande ko da nan da misali su fara nan jangir ta sabbi adda da ya yi ba ke da nan da ba da ake nan da sala ke da sala ke da gunda to da ban nan da ni yana ni kai ko na ce sai dai du'a eh sai dai du'a
0: to du'a kan ta jangina da ko
1: dua jangin ari amma sai dai kan yi da cinta wa di dua da daro ba ba janga dun dua dun dua da dua
0: inda janga din do eh ban so Usman bin yin da ne do ren jangi to e dun go yon en dai na kan de man dal joni dan ma ladde de ma gese de ma ba de ke putin ne da kan de ma to kan kan tan jan ta kan sai ne bin yin da ko ta ban bi da na tsalo mo ko sana'a ji yawa tunanin nan da ban dalla eh jojo Allah sura ragar ko min ke ko sai da kun gida wai kin ban da
1: to alhamdulillah da nan nan ne ka wa sai da magana jande ira kugo sana'a ji bodi ne wanda kugo durmar alqurani en jojo o da dodo jahilci din ya da ta joni wala amfani gindune ai bana biyu da shi Usman bai jange gure da me ungonga duhi marama ai kan hara ina madura ai bana to dari wala to dari
0: janga
1: janga ai maj to sabo nan ai che Usman ko wi idun tarare din tawi a wala tafsiri zo un kala jaska yawa to sabo nan ne fitoro tambara gure janga da me
0: Kita harus berusaha dan yang kita lain dapat aja sehingga itu ikut turut.

0: Assalamu alaikum jamaso nda rutando ngoji kwe ramde kamande en klewa nde silei kamande ala nde asuri foras kramde kanuru daraja mayafa ya fato rodo rosu klewa nze kamande asuna chaman malumai gulzana tokko lobu ishin malum yuwa doa wano dai nenda kala ngunda wain bau kirman gushi kusoto kura la afandena kurman kusoto ya kusoto ni amma hutu yana kusoto wajindu praskramdo shima kusoto amma ya ye alhamdulillah kamanda ala raskanyena tinda dirizu mazu mazu awandari umada alengi awalagu nga kijifa jinsu anda dirizu kuma andaro hawaya kiji gozu suru da inda da no shima klanzun tunza blanza nazdana sananzwa awso kudona na rezina sammaso shima andaro gujadai waktin dembero wolona dai gare so no goye yaje bayan gima lalenu nalya
1: assalamu alaikum jama'a anda dugundo hato kile anaya Allah sai kanaji lawan jina sai kanaji kanaji ya ruba ma imamun jumba kamande kullum aro rubti sai kanaji ala andaro tunnatun newa ladne andaro bayan su
0: amin
1: audu wasu dina hawal fato radi ya du prime kullum prime
0: na'am
1: kuma wasu ti sai ku kamande amazu uwo guza am kurani kadigo
0: na
1: da son awai son be bani be kurani be yayi be kakai be kam kurani be futu do awadu gunya ande kalan de zi rai ande kam yo awadu kam adu nya ngirin ko zina awu ta dan zo kulama be yayi shiawam
0: na jire marole
1: shiawam
0: jire
1: ladum lum na kolum na karo a amikura rukin ba a wuri wasrana dukin monin ba
0: andimarin chairman andimarin monji
1: ya na kirma kama da jirin jirin gui kam kurama sha daraja ne aula fulin dai
0: na'am
1: yawan sadin
0: na'am
1: amma bula losna ku za bindi suna kwamiya roke
0: na'am
1: audo shi ma da ande nadin kama da nya angalin sa fallin kozna ai
0: na'am
1: ruwa ne yasa
0: na'am
1: sunan za so glow ko roza sai hunum ko za ala sakin
0: na'am jire arje
1: balle fato rogawo
0: na'am
1: ina la rukin shi me yau of lesson la injini yanza banza suna gasayin
0: jire arje arje
1: yau kle awashi ma da dole an ya kamanda ya reservation
0: jire
1: jire so kam pindela kampan au kuma da suna zai shaji kamanda jarabcha ne da hindi da wa da ne alaji ne ai karun doro ne alaji
0: na jire maro le
1: da ya ne suke uje malam gi amma awai malam ya ne krazina
0: na
1: adin ya wannan zana da shimangu kuma da down zan kuma idan yi kungwe an wasu wajudo
0: na
1: ade zuwa wanda yayi ya kalan gurin zungai bulalo bauchiro sai 2005 kadiko kuma kwaro bangumiya ah kuma tunin mun bangum na lo kwaro zumiya safin di awo awara bawo
0: na
1: bulala iskina yalla ya iskina yalla ba wuce lon kuma ne wa jarabsuna don dinge wonge kun don di kuruma di go ku zo don di zani ya ku kun tau dewa
0: na
1: kun tau ni u shari wonge kai mbau le turon yi le mbau ka she nji kun zai suro ko be wura sadiya ronge yakin ba sai dai fiyawata
0: na
1: kuma ni wa sangu kila slave wani ma don dinge yede awoshi kun don ni shi ma ni kawai shi ma gana wajin amma dawo kawai katela a nimin amla guzando ninje ano zai la kwayam lasan la mboliam lasan awla kama asuna isu uro ganar chin asuru imale jin kama ayro olono hawar hawar olono sai dai hawar olono bula lo isoi bara aso jaran kaji ko
2: na barkilan
1: barkilan amma iske so bula din gashi nan muna mai dan be ce da su ya sunna shi da police sunna lokacin awo kri biya fare
2: na
1: san ma su sunna
2: na
1: kam kura zai su zo blan na sunna kungiya kran zai kazna
2: na
1: ku am jiwa ga nan ba awo ya guja kama da grown wallahi wallahi ku su ta sasaya sha biya zan amma har ma yayi he she learning this go sabzu aha
2: learning dai
1: kuzi ai gojin le alam barwa saluna guzaya wato command ya sha banazu da ba sun yi na wazina da banzu sun yi kula ya rubata guzaya fondi sas ladia lezum moto haya gozu
2: na
1: luyen
2: Kadunye,
1: insha Allah. Ah, Kadunye, so bila wucharin buru Kadunya. Indi indi aisha ba.
2: Danya korki.
1: Aha.
2: So yare ah so kurena kirma lenu buruwa baranyinge. Ara dangi ah lerai. Awo awo sema. Ndusunyu. Tara lande shima da shima danga ne shima alamana. Mabtu chaman ne chaman a wasu
1: chamana sama kumande
2: gwa
1: sama kumande ba awunda ala yanzu su ambana
2: a kam kura
1: chamama ambe
2: nam
1: chamaman bonin baba sakarde be parish commander me dvt be
2: ndu farar
1: parish commander sun zure kulaye rozi amma an da yasha su zinyana a wasu ke su
2: ta kangana sun zu sha bozen kulalen sha bozen
1: a kula nununa kula nijiya tara kanu da gari a hunaya kadara misawilan
2: shima shima shima
1: kula sha nununa ba danga su yi riji ko zina tu zina
2: yau ritaya sannan
1: a biya mai gida ne alan zuwa muna a wala kakar sai asu zai sodu sodu ko zana
2: no jire
1: buralun yusun nafti ya nya ba nan da dinala ku kan me yanza banza yeran baman
2: gurobin baman ba
1: ku kan me da ne sama an yi gunin kalakan baya ti duwaduwan chawan ya nya ba nan da har wuro lukina wanda awo kama shimi ba wazo
2: na
1: shashai awo bati wanda ya kami kura rukin ba wange dikri musulun madu musulun kama ima sai an gudu na rana ma sai ma mi kura ya sai ma wa sambayar sai ya gonge aka yi sun mai gudan wanda ya ji daga na dikri dawo sanyayin wanda ya kama cikin gai dawo cidayin wanda ya kama zarin gai adi sama su mai guzan
2: na
1: waya adi biya am kurai wa zana wa tikin
2: na
1: jiri dura zaman ne leza kan za zain lursa dimawa fere san lezan hanwa da jiki na ko adi cida lengi gunja sa squad gnimi bashin zuna
2: na
1: aure kijidoi rukuna sarki kiji dai fangana
2: na
1: lai alai yusuf ala commande sha gauzu
2: amin amin amin
1: uda azai fannakana azai shuta amin kuma ro suwan karako
2: na
1: amma gawa de duriya bulai
2: na
1: ya sarakin
2: na
1: an dai kan ya kam jiriri na ya saramin
2: kiro kiro ya kama
1: ka la gonum
2: na
1: pandimin siro na ku gunai siro yimin kumu siro yimin kam dai wannan nimi
2: na
1: kujina bonu na so gribuyi lejin bara fitna da ni so a wajen amariya ya amko zai mai kwa mai ansa nimbe
2: na
1: lagal gani ba ma sani yarwa
2: no
1: bani kan malama jai
2: no malama jai
1: ya yayi fere ba mai ba man ya cishingo
2: no
1: buladiya batonin ba mai akurari sande
2: no
1: so buladin yani ka dango
2: no
1: bani dikwan u ba man wa cishingo
2: no ne kirma neptune mare bulalan ni namnu mate
1: ayi
2: sanan mu
1: ngira alhamdulillah sanyai kumaro cida dangai gulmuna dikin
2: na'am
1: kun dandi shimawa suke wuro hutu zanna
3: shigo ciki domin tallata ku babu dagawa kampanin wali
2: na'am
1: cida dangai dikin in kawo lokino
2: na'am

0: ci.
1: Ngana.
2: Na.
1: Jide ata kalangu.
2: Kaya atele.
1: Ngala rukuna ba ce rukuna.
2: Jire.
1: Kumande na doi kumande ras kuna. Cina ndiye man lenge da ngewe. Ura ola ngaide. Ola awa.
2: Yang gawo ba otu mai gida da irin
1: an gawo ai so u ko je sunne ai so sunne
2: uro
1: ko je ba ya duro
0: shine shiryen mu muke tai
1: awala uro di film kidai di ladin angula dai kama sadan ma awala o adi nya zan awala digin kalma gudanwi ha kam gudana commander shi shirocho
2: yawa
1: ye commander da gudanwi what wal commander gudanwi ya cin
2: cin
1: dina fajir da commander
0: na
1: kinji kinjani nduwa gudana so gudam kawai zo aura falmaron gurengi falmaro luke kwade luke iske kumbuyi abne awai yuke audin au kumbuyi digin nera duli yarun ai maura zimo
2: jire
1: kana gunen falle amma kuma da ashi zaksu kullum kuma je sauraja
2: ne kuma kiranin wanda da ya mutura wani mai gidan ruwa kawo
1: mai yin anja alhamdulillah ko yi sai lokaja
2: ah
1: o kene
0: daga nan shoshu
1: na wala ma wuro idda

0: isin bauchin liji
1: na
0: ade su good mai dan dai wasa sarana jiriro turwasa ati ayi hanyin bawo
1: na
0: ko ga gidi milenia kidiyo mugoyin kan zonga

0: daga Allah ne su ndiye ban goji Allah ne
1: ya no zana
0: amma din makaranta ma ga sawalai awala na kawano zibao harunguro ni kuma gunyin madu wa isa malama gulouro dan ausuke ngai gununa naira fallika me guke fitina jikin bawo munafici jikin bawo lange cinna kamen da yan bawo kuma ndi adan gurin uro kuma cin kuru futu bulalan kuma na to kuma ndi ala shiro biazu
1: amin
0: chariya ba mai tada yarwai soja chariya ba kuma shi ma sha zuza sai male za bariki sokotai kaza nan sara
1: kirman gaire
0: ah na to kuskure allo tada yarwai andi sha barikin kalakle fato kuma ndi shiro benzu fato juna so fanzo ndi sullo nan muna wallahi
1: na
0: gida gagawo hayaro gazana be rukin cimi ne ya naira dubiya kunu ko wun dubiya kana rakun aka yi biya zan amma wu naira fin zangoni in kun gani ai kilo haftari tare da jafe inni ya da gonye shiraki ai ya da sutu
1: ranji
0: kukara sa dewe masu nau de wawa raku wallahi
1: na tunjaru
0: akai
1: jan maro kaji fangina tusuwa na kuma da yana da
0: akai
1: amma kwaiyaye a wurin na kuma ya kore kinaru
0: akai
1: kuma an goshi kalmar
0: akai
1: du

0: mara lashiru muna press cram dake ne zuwa mai saro da ganin gidan radio Bauchi sai ka kasance tare da mu ranar Juma'a da misalin karfe 7 za mu kawo muku wani sabon shirin da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu karfe 8 sauran minti 3 dai lokacin da za mu canza kalan shirye-shiryen mu zuwa zango muna dare na hutu abuwan lokaci za mu ci gaba da
1: shida yi da sunan yalla mai kudura nake ne fin gargadin jama'ar masallata salamu don baya ba ta da fa'ida kuje ita babula da gare ta kadan ka ganganta kan ba larura kake yi kai kada a gije da kada mai beduwa da ya karka bambanta kan ba dalili kake yi da gada karka bambanta a ce mata su tari tuli suna ta gada da tafa hannu su na hota kan za su san jin ƙaiya saboda gada su kai ma ka fa zuciya da abin da ke fata kamar a ce mikiyayi ne cikin jeji daga faduwa ba yawan ihu ya na hota kan za ya san jin ƙaiya don faduwa da ya maka hurta na ƙanƙanci shi ke wa

da kai dahi kanka na kaunar ubambunta sai dai ka dan lalura ko zama ya hada suuna da cinka suwa a kasar masallata aure da gun shari'a shi ma larura ne ita ma larurar ka je ka kane mu saukinta ni ina ga al'ajaba har ya wuce agwada kan kasa ne ka ga yamin dan na hankalta jaki da jaka na ga sun barbara a gidi suka aifi yar maraka mai kyauta na binta yaya akai maraka jaka ta aife ta kan kasa ne ka ga yamin dan na hankalta gulan rijiya suka je suka san ruwa da yawa sun shashi sun wanke dauda babu shauranta wannan kina da kai mana dan ka san she mu ka bayyana ma na domin mu rage wauta ai jahile ne suka yi auren su babu sani suka je su mun malami ya sanar su su da ita ya sanar da su yadda ke wanka na mai janaba sallanta suka kama hanya ta addini da ƴaƴansu su ne batun maraka jaka ta aife ta amma kinaya nake dan ƴan uwa su kula domin salora fada ta sai batu da ita a cikin mutane akwai Allah sun san da shi lahira ma sun sani da ita amma fa ban gaskiya su iyakacin ta baka a zuci ban gaskiyan nan ta zuba bi ita su dai suna yaudarar Allah da bakinsu suna yi wa mummunai wayosu arzuta bi yaudarar da suke ma a kansu take rahin sani ne ya sa su suke ta dimauta ba za su je jama'a ba saboda addini sai sun ji an ce ana sadaka su gaggauta sai sun ji an ce ana yi wawa na fidda'u su karɓi carbi a rogon mummunan mata su je cikin mummunai su ma su cuɗanya munafukai ba su kai manyan maha'inta sannan su ce mu ma musulmi ne cikin ku muke ni'imar musulmi ku ba mu kaɗan mulasata kai ta kaito da wannan ya ce ku zo addu'a da kun sani ladata su ma ku sake ita kalmar da zafi ka ji sunanta afu-afu al'aujali ne ya samu ka samu sunanta kaɗan sun faɗa babu lada sai yawan zunubi don zuciya ta su tsatsa ta biyaye ta zunubin faɗa ɗaya lautin raƙumi goma kaɗan kwa sun faɗa zame maka horta mutum biyar a musulmi tausayinsu nake rahin sani ne ya sa su suke ta ɗimauta farkon su mai yin ibada ba sanin jama'a ya zo yana bayyanawa don yawan wauta yawaita na fulfili da ta ɗan wa'ad da kake ka bar sa'on bayyanawa don yawan wauta da mai tilawar izu ya bura izin ya zubi shi ma abin tausayi ne gumma hankalta da malami mai sani matansa na yawo shi ma abin tausayi ne gumma hankalta da jahili mai tsarewa ba sanin Allah shi ma abin tausayi ne gumma hankalta da wannan zai ce musulmi ne yana sallah ba taimama baba alwala sai ka manta ta kan alwala ce ya wanke hannu ya wanke kafa kan taimama ce da shafa sai ka manta ta bai nan sanin farali ba bare ya nan sunna shi yaƙin yan tambaya domin ya kyauta ta shi dai yana koya sallah dan gidansa anai domin a kirga da shi a cikin masallata a san mutum mai fasaha ga nutso da yawa da ya tayi sallarsa yanda ake ya zo da ita shi bai tambayo kowa ba yadda ake domin akan mai fasaha ne ya tsara ta kadan ya yi ta da niyyar ba ta amfani shi ne uban fasikai sarkin maha'inta kadan ya yi ta da niyyar za ta amfana alhaira zai ya tayi jikin makahorta kadan ya ɗau magana tar ya kai ga ɗan ƙasin ba a za ta moro ba domin ya kamanta ta amma akwai sharaɗi da ya ce a zancensa sai dai abin malamai ya riƙo kamanta ta kadan gurin ashahabi ya kayi zancensa a ba shi lada kaɗan ɗan ya kamanta ta ina hakun da mutanen ƙalikon zamani suna da gunki suke zagin makahorta cikin idan su giginya ce da ganyanta ba sa kula danganin hanya su sare ta fuskar waninsu suke nema su tsinkaya da sun gano atafa su ce ne su shafe ta tufa su ba mai taɓawa don yawan dauɗa don ƙin zuwa rijiya sun kasa wanke ta amma da sun gata mai ɗaukar ruwa da jiko su za ku ɗasi ka cewa babu ya tsafta ka ga shi kullum fa sai ya je hirafin nan gammansa dauɗa ta da iya kasa wanke ta su ɗauki ɗaukakkiya su riƙe suna la'ana su dinga zagin kira kai don yawan wauta mace kanka ne ma cikin ƙidda ka aure ta ba kai ka aure ta ba kai ne ka ɗauke ita su ya gina man mutum su ci ko gashi babu akuya ka dan ta yi mushe sai su yada ita
jimuna kadan ta kijin tsawar da baku take taje ta hauya kuwa ganye ya koye ta abin da ke dawa shi giwa ta sani abin gida baku zai ta bada ta lamunta wani ne naga da hura da zuma a goran sa yana haƙa loje aya ka aza da mata yaya ina zatan takwabi mai kyau a hannunka da za ka fare azara sai ka yanke ta kuma yaki yana doso mu masu fada ka sa da kan albasa ka ka aza yanke ta yaya na ganka a kauye da kana tsafta da ka zo ka binni ka kai ka gida mara tsafta yaya na ganka a kauye da siriri ne kowa ya ganka abin sha'awa gwanin tsafta ashe na ƙarya kake da man kazami ne wankan jiki kai dan ace ne kana tsafta yaya na ganka abin ni kai ciki kato shinya kamar mu buga ta baki a dan barta saboda girman ciki ka kasa yin tafiya sai za ku dawa ya wannan ake wata ta ta kale ni ban tambaya ta kan halin da nake bakin ciki ya ihe ni saboda kimbauta a duniya kasuwa ita ce ta aife su siyan ka ƙarya sai ran tsaye dan alamun ta sanar ba u su je su ciyar iyalan su ba za su gun malami ba bare su hankalata kadan sun je gurin malamin ma sai ko su gaishe shi su ce ka duba musa adam ma arzuta ina hakun da mutanen ƙarikon zamani ba za ku lashe anan sallah su gyara ta su samu faifa guda daya bu su yi sallah saboda neman kuɗi ba za ku lada ita su kama mota su hau su rufe gidajen su suna ya ta yawo sanan faifa su tara ta amma kadan suka tara ba su bidda zaka wannan irin doki ya kwada babu ma da ita sai karuwa sai maroka ne mamoranta mai bin tafarkin ma'aiki ba su bashi ita kamar a ce mummune su gama da mun sunna ko saurayi ya ga wacce ta tsere ɗin mata haka mai dukiya zai bauta ga masu gini saboda gyaran gidaje zai ka ba su ita saboda gyaran gida ya kashe jaka goma ya bar gidan kabari ba ya kuda da ita sun sai gidajen musakai ya zame nasu yalwar gidan kabari ba sa kuda da ita su ba da kuɗi a kai famfo gidajen su sun bar ishirwar kushe ya ba kuda da ita su ba da kuɗi a je a kafan su nan tarki sun bar kushe ya kirin ba sa kuda da ita su samu taron magagata suna tarha sun bar kadaitar kushe ya ba kuda da ita wani ne naga ya dimauta yana ta surutu yana fadin jahilai sai da yana malanta ka duba wani wai shi ne ya zage ni daga yawo ka tabbata na samu malanta kai wani ta yi ka je gurin wance yar malam ta baka allan bakin karfe ga mai da wuta da mun zaman da muka yi a gurin gwani wani ko ketara na ibada ma a nuna ta kowa ya nuna ta zai ya tashi babu ido ko albaran ta fito masa ko ya gurgun ta marar ido na ganin aibin marar yatsa an ba su mota guda an ce su tuka ta kowa ya ganshi a motar wannan babu ido kirga da shi a matattu kan ya tuka ta kowa ya ganshi a motar wannan ba yatsa kirga da shi a matattu kan ya tuka ta amma kina ya nake dan yan uwa su kula domin su dura fada ta zai bato da ita duk malami wannan baya bin fadar Allah in kai koyi da shi ka tabbace auta haka jahili wannan bashi kula da addini in kai koyi da shi ka tabbace auta sani kadan ma ba aikawa ka ji sunansa sunansa rude aboki na rike wauta ka samu ganye na gwanda yayi ja a dawa yara kadan sun gano shi su dinga yin wauta wannan yana cewa ta wace ni ne na gano ta kowa iyage ta ma yi fada saboda ita sannan su je su tarar ganye ne ya rude su a saboda haushi kamar sa sa ragin din ta sani gun fasiki wauta ya kan kara kalmar da zai ka fada baya kula da ita zan ma misali sani gun fasikin bawa domin ku lura fada ta ku e bato da ita ka samu jakinka ka daure ya kwanya ini bai san kara ba harawa gashi babu ita ka ebi zinariya ka zuba gaban turken wani mai harawar ya zo ya tsaya da daida ita a kan yagi harawar nan kaɗan ya taɓa ka ga yadda zai ma da zinaren saboda ita wani ne naga ya riƙe takwabi a hannunsa yana ta warware ga sara don yin wauta ne al'ajab da halin sa na dinga kallonsa nake tunar asalin wannan irin wauta nake da shi mai yasa kali irin wannan ka ke ta warware ga sara don yin wauta ni na ga ba bishiya gaban ka ba inuwa balle a ce bishiya ce za ka sare ita sai ya ce ai wani dan uwana ne ya zo shi ya bani labari ya ce ya dani aljanata shafu kanwata shi ne ya sa ni nake wurwur ga saran nan ko zan yi sa'a ta za ta shige na sare ta ba dan uwanka ne a garin nan ko maso wanka su sadu turu su sa ka kada ina yin wauta ai dan uwan nawa ma da hali mafi wannan da ka duba nawa kake zancan ina wauta shi ne gidansa abin ni mai gini da yawa
bayan sa zai 70 da za a lasafta wani an rufe da ƙasa wani an rufin kwano domin tiraka sama da gila suka gyara ta sannan yace yana sha'awar zaman kauye yau dukiya sai da noma za a tara ta sannan yana mai sayan gidan ya sayar ya karbi biya ya bar garin zai zaman gona ya arzuta sannan yaje yana gawo a gona tar marar inuwa ya kayi matan gidan kafin ya gaggata sannan yaje ya bage roba ya ebo ta ya kara buka ya zo yayi dan fami da ita matan ka girka ka bewa shi yana daji wuta ta kone gidan robar gami da ita shi ma a kalan gida aka ce yana sata sarki ya kama shi ba mai taimako ya fita to dan uwan nawa ka ji hali irin nasa da ka duba nawa aka ke zancan nawa wuta Allah kareni da ku Allah kiyashe ni na san rashin hankalin nan za ya kai kuta da mai wa kansa liman ba sanin Allah kwada mai shirin sada arjan dan yawan wuta babban marar hankalin ne malamin fada ana gujewa wuta shi ya kawa da ita kowa yake zan bature ya du abin da yake irgadayya a cikin jama'ar makahurta ranar kiyama kadan jama'a tana tashi shi sai ya tayi cikin jama'ar makahurta yace ya a duniya ina sallah yo ya na gane cikin jama'ar makahurta sallah kadan babu imani a banza ce ba a shiga mu biya Allah saboda ita wannan baturan ka ne da kai zaman duniya a yau ma baturan ka ne fe ka ala ka shuta kadan ku gaje wutar kai ne ku jerasa akan ka zai durkusa domin ya sai sai ita ba za na nema ta bunu na shirin aiki ba an san zare ba ana san a tafa ana daje ta sannan aka ce da ni gobara a cikin gidan wani na je ne zan tayi maka da mara ta kama wuta una ya kama jiki zan bincike ta kiya da na bar gidan gobara a ko masa ego do da wuta sannan nake yin gudu domin na samu ruwa iya gwiwa na e burgi ma a ciki domin na sai sai ta zanubi na duba gare ni yawan su yayi yawa nake sa'on kan na zan san mai rabanda ita shine yasa ni ne nufin tsara waken nan domin asama ya fadi kariya nake a ita mai tambaya na ka samu waken nan ka ce da sutan a durbin da ka tsara ta sunan za abdulilahi mawallafin waka marar ido ga ya wallala kamar mata ka dawa da karato sun buaye shi ya aka sa aika a saye sururu abun mata sha'awar abinci da kaunar aikacewa ne matakanka ne ma cikin idda ka aure ta ba kai ka aure ta ba kai ne ka dauke ita siya gina man mutun su ci ko gashi babu akuya ka dan ta yi mushe sai siya da ita jimuna ka dan ta kijin tsawar da baku take ta je ta hauya kuwa ganye ya koye ta abin da ke dawa shi giwa ta sani abin gida baku zai ta bada ta lamun ta wani ne na ga da hura da zuma a goransa yana hakan loje ya ka asa da mata yaya ina zaton takwabi mai kyau a hannunka da za ka fare a zara sai ka yanke ita kuma yaki yana doso mu masu fada ka sa da kan albasa aka ka aza yanke ta yaya na ganka a kauye da kana tsafta da ka zo ka binni ka kai ka gida mara tsafta yaya na ganka a kauye da siriri ne kowa ya ganka abin sha'awa gwanin tsafta ashe na ƙarya kake da man kazami ne wankan jiki kai dan ata ne kana tsafta yaya na ganka abin ni kai ciki kato shinya kamar mu buga ta baki a dambata saboda girman ciki ka kasa yin tafiya sai za ku dawa yawan na ake wata ta ta kale ni ban tambaya ta kan halin da nake bakin ciki ya ishe ni saboda kin bauta a duniya kasuwa ita ce ta aife su siyan ka ƙarya sai ran tsaye dan alamun ta sanar ba u su je su ciyar iyalan su ba za su gun malami ba bare su hankalata kadan sun je gurin malamin ma sai ko su gaishe shi su ce ka duba musa adam ma arzuta ina hakun da mutanen karikon zamani ba za ku lashe anan sallah su gyara ta su samu faifa guda daya bu su yi sallah saboda neman kuɗi ba za ku lada ita su kama mota su hau su rube gidajensu suna ya ta yawo sannan faifa su tara ta amma kadan suka tara ba su bud da zaka wannan irin doki ya kwada babu ma da ita sai karuwa sai maroka ne mamoranta mai bin tafarkin ma'aiki ba su bashi ita kamar a ce mummune su gama da mun sunna ko saurayi ya ga wacce ta tsere ɗin mata haka mai dukiya zai bauta ga masu gini saboda gyaran gidaje zai ka basu ita saboda gyaran gida ya kai ya ka goma ya bar gidan kabari ba ya kuda da ita sun sai gidajen musakai ya zame nasu yalwar gidan kabari ba sa kuda da ita su bada kuɗi a kai famfo gidajensu sun bar ishirwar kushe ya ba kuda da ita su bada kuɗi a je a kabansu nan tarki sun bar kushe ya kirin ba sa kuda da ita su samu taron magagata suna taraha sun bar kaɗaitar kushe ya ba kula da ita
wani ne na ga ya dimauta yana ta surutu yana fadin jahila ya sai da yana malanta ka duba wani wai shine ya zage ni daga yau ka tabbata na samu malanta kai wani ta yi kaje gurin wance yar malan ta baka allan bakin karfe ga mi da wuta da mun zaman da muka yi a gurin gwani wani ko ke tara na ibada ma a nuna ta kowa ya nuna ta zai ya tashi babu ido ko albaran ta fito masa ko ya gurgun ta marar ido na ganin aibin marar yaba an ba su mota guda an ce su tuka ta kowa ya ganshi a motar wannan babu ido kirga da shi a matattu kan ya tuka ta kowa ya ganshi a motar wannan ba yaba kirga da shi a matattu kan ya tuka ta amma kina ya nake dan yan uwa su kula domin su dura fada ta sai batu da ita duk malami wannan baya abin fadar Allah in kai koyi da shi ka tabbace auta haka jahili wannan bashi kula da addini in kai koyi da shi ka tabbace auta sani ka dan babu aikawa ka ji sunansa sunansa rude aboki na rike wauta ka samu ganye na gwanda yayi ja a dawa yara ka dan sun gano shi su dinga yin wauta wannan yana cewa ta wace ni ne na gano ta kowa iyage ta mai fada saboda ita sannan su je su tarar ganye ne ya rude su a saboda haushi kamar sa sa ragin dinta sani gun fasiki wauta ya kan kara kalmar da zai ka fada baya kula da ita zan ma misali sani gun fasikin bawa domin ku lura fada ta ku e bato da ita ka samu jakinka ka daure ya kwanya ini bai san kara ba harawa gashi babu ita ka ebu zinariya ka zuba gaban turken wani mai harawar ya zo ya tsaya da daida ita akan yagi harawan nan kadan ya taba kaga ya da zai ma da zinaran saboda ita wani ne naga ya rike ta kwabi a hannunsa yana ta warware ga sara dan ya wanwauta ne al'ajab da halin sa na dinga kallon sa nake tunar asalin wannan irin wauta nake da shi mai yasa ka halin irin wannan kake ta warware ga sara dan ya wanwauta ni naga ba bishiya gaban ka ba inuwa balle a ce bishiya ce zaka sare ita sai yace ai wani dan uwana ne ya zo shi ya bani labari yace dani aljanata shafu kanwata shine yasa ni nake wurwur ga saran nan ko zan yi sa'a ta za ta shige na sare ta ba dan uwanka ne a garin nan ko maso wanka su sadu turu su saka kada ina yin wauta ai dan uwan nawa ma da hali mafi wannan da ka duba nawa kake zancan na wauta shine gidansa abin ni mai gini da yawa bayan sa zai 70 da za a lasafta wani an rufe da kasa wani an rufin kwano domin tiraka sama da gila suka gyara ta sannan yace yana sha'awar zaman kauye yau dukiya sai da noma za a tara ta sannan yana mai sayan gidan ya sayar ya karbi biya ya bar garin zai zaman gona ya arzuta sannan ya je yana gawo a gona tar marar inuwa ya kayi matan gidan kafin ya gaggata sannan ya je ya bar roba ya ebo ta ya kara buka ya zo ya yi damfani da ita matan ka girka ka bewa shi yana daji wuta ta kone gidan robar gami da ita shi ma a kalan gyada aka ce yana sata sarki ya kama shi ba mai taimako ya fita to dan uwan nawa ka ji hali irin nasa da ka duba nawa aka ke zancan nawa wuta Allah tsareni da ku Allah kiyashe ni na san rashin hankalin nan za ya kai kuta da mai wa kansa liman ba sanin Allah kwada mai shirin sa da arjan dan ya wuta babban marar hankalin ne malamin fada ana guje wa wuta shi ya kawa da ita kowa yake zan bature ya du abin da yake kirga dai ya a cikin jama'ar makahurta ranar kiyama kadan jama'a tana tashi shi zai ya tayi cikin jama'ar makahurta yace ya a duniya ina sallah yo ya na gani cikin jama'ar makahurta sallah kadan babu imani a ban rati ba a shiga mu biya Allah saboda ita wannan baturan ka ne da kai zaman duniya a yau ma baturan ka ne fe ka ala ka shuta kadan kuka je wutar kai ne kujerarsa akan ka zai durkusa domin ya sai ita ba za na nema ta bunu na shirin aiki ba an san zare ba na san a tafa na daje ta sannan aka ce da ni gobara a cikin gidan wane na je ne ban ta yi maka da mara ta kama wuta una ya kama jiki zan bincike ta kiya da na bar gidan gobara a kuma sai gudu da wuta sannan nake yin gudu domin na samu ruwa iya gwiwa na e burgi ma a ciki domin na sai ta zanubi na duba gare ni yawansu yayi yawa nake sa'on kan na zan san mai rabanda ita shine yasa ni ne nufin tsara waken nan domin a sama ya faɗi ƙarya nake a ita mai tambaya na ka samu waken nan ka ce da hutan a durbin da ka tsara ta sunan sa Abdulilahi mawallafin waka marar ido ga ya wallala kamar mata
kadawa da karato sun buaye shi ya aka sa aika sai sururu abun mata sha'awar abinci da kaunar aika cewa ne sun ke wayo ce ya tafaye ka ce mata ma'aifi ya safurera ta aruga shi gaba Allah ya fara hamar Allah ya same ta Allah ya gafarci Mika'ilu har Adama rahama ta same su duk da gami da kakata da Mariya da Ma'abu duka ya fi su kai abu bai ina bu wacce ta aihu ummita kaji kan musulmin da ke cikin duniya kaji kan maza mun nai har mun nai mata alhamdulillah mun gode wa Allah da ya ba mu budin da zamu gargade da ita manzan Allah rasulullahi ala za mu gaba ba dan zuwa rabbana kai ke da iko wanganiya ta ta izko buduwar huta ga tarko dan tabarki ba ka tarko kai ba ka ga gurin laka haye ba zarjala lika samu barka zuciyar mu ta daina shakka wanda ya ajiya ya dauka ja'izi ne masu harka sai ba a cikin rai in zane ba mai budar ka tari ga komai wanda ke fata ya samai sai ya tayi ne musannai dan ya samu abun nufi ne da sawaba ba da kangara ba tambaya ita ce hitulla mai fitar mutun juhala mai budar tsira ga zulla ko sana'a ko ga sallah bai kyauti ya kafa tambaya ba tambaya hujja gare ta canga alquran na ganta wanda ko ya kidi ya batta ba shi aiki mai ka tare ta bai kar ufadar ubangiji ba shi ya sa mu muna ta fama dan mu gwa mu tsuma fi girma dan ya zan su za su kama hannuwan mu zuwa mu koma ne da ce ba da halaka ba shi mutum mai ja makansa lafiyar gyaran gidansa ja'izi ne kar ka fasa danganin haka nan wani sa baya kan ban nasa ba gine ba shi a dan haka na walaifi yayi nauyi yayi karfi zuciyata na ta haufi mai ganin tsadar tufafi ba zai riga shiga za'a ba shi mutum kainar ya kanwa gargadi ko yayi himma sai ya bada bakar zulama mai hana shi rabo kiyama ya zama bai san mu abuka ba du mu tayi mu nemi ilimi tabbatar girman musulmi sai ka gayi mutum fahimi mai basira mustaqimi ba mai wayan zaman duhu ba zahirin halakar mutane bibiyar san zuciya ne in mutum mai arziki ne sai ya kan yi tashammari ne ba ya kan komai cikin duhu ba halaka na kasuwanci in akai ba yan garanti mai budar ya tsare mutunci sai ya nemi sanin halatti da harantun bai hadan matan ba kun ji dullalai ma'auna masu ha'inci ku daina kar ku samu kadan ku raina shi ba na rabo kadan nan ba ya kan bata da mai yawa ba to ku tuba da tauye kaili ko lage nauyin sikeli zan tari dan kare jali ba yi tsaye da rabo halali a ce riba bai yi fa'ida ba to ku zo ku ji yan tunuka ku masaka har mudinka masu keke da yan shimaika masu neman fa'idar kasuwa har ku ba zai rage ba masu jaure da masu koli ƙari ni ka ga mai misali har makera wanga hali bai rage ba ina dalilin yin aiki ba da tambaya ba wai nufin ka tara riba ba ku da karan ciki ba wannan bai ka tare rabo ba kan ya zan bai tambaya ba ba ai maza kai taran abu ba ya zaton ko arziki ne za a yi shi da wauta ne ko za a yi shi da shishigi ne mai shiga gonar mutane ya ci tsefe bai yi fa'ida ba bar iyaka ta shishiginsa kar ka gaskata hankalinsa na ga mugun ilgilinsa ba mutum wawa kamarsa alkatar ba abin musu ba muddin cinifin ka so ba hankalinka ba zai katar ba kai nufin ka shuka ta ba gumfure ka tsinki gwai ba haka nan ba za su samuwa ba wanne rance gare ka randiya haka zai biya ka yadda kai aiki a saka ma abin da ka je ka yi ka aya fito shi za ka je ka girba mai budar ka tari ga aiki tambayar da dagan girki ka ga mai sangi na daki ya kita da kasa da haki da tukurwa bai yi fa'ida ba ka ga gashi cikin ayyuka masu yin zaruwa da iska bai raba ba da masu shirka har matsafi da na shakka bai samu rabo al'ahira ba sai wa Ahmadu dan kuma shi abin da ya bashi haushi har ya sa rainar ya tashi sai mutum ka ga ya ci bashi bai tanadi dukiyar biya ba wanga ingazi na dani mai wa tsofaffin sa sane in zaton da yake halan ne gun sa ta bai wa rabo ne ba zai martau a akiba ba ko ba karfi ko sarauta ko zama da rahin fahimta ko sani ne ya kalamta wannan wauta ta yawaye ta hankali ba za ya samuwa ba.

0: yanzu karfe 8.
1: Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da arzikin sake ta saduwa cikin shirin taskar labarai. Shirin da ke kawo muku labarai da rahotanni daga nan gidan rediyon Bauchi BRC to FM. Yau Juma'a 19 ga watan June 2026. Wanda ya zo daidai da 4 ga watan Muharram 1448 bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cikin shirin na yau za ku ji cewar gwamnan jihar Bauchi ya karbi takardar girmamawa kan ci gaban harkokin kiwon lafiya. Wani masani kan harkar lafiya ya nuna damuwarsa kan ko in kula da ake yi da tsaffi a Najeriya. Da mu habartu muku rundunar 'yan sandan Najeriya na wani taro kan harkar tsaro a nan jihar Bauchi. Wata ƙungiya mai zaman kanta ta kawo ziyara ganin gidan rediyon Bauchi. Akwai wasu labaran daga ƙasa zuwa ƙetare kuma za a iya samun mu a manhajar Monotone in Radio Gallery, Radio Garden da Maitona Radio, ko kuma a lalube mu a shafinmu na www.prcradiobauchi.org ko a sauran kafafen sada zumunta na social media. Sai a gyara zama don jin cikakken shirin wadda ni Amina Abdullahi Girbo zan gabata. Gwamnan jiha Sanata Bala Muhammad Harwa yau ya sake samun wata karramawa ta ƙasa dangane da irin jajircewar gwamnatinsa wajen inganta sashen kiwon lafiya ta hanyar zamowa gwamna mafi ƙoƙari a fannin inganta kayayyakin kiwon lafiya cikin wani biki da aka gudanar a birnin tarayya. Ga ci gaban wannan labari.
2: An bayar da wannan lambar yabon ne domin girmama kyakkyawan jagoranci da gagarumar gudunmawar da ya bayar wajen bunƙasa harkar lafiya. Haka kuma an ba shi lambar yabon ne saboda ci gaba da saka hannun jari a sabbin kayayyakin more rayuwa na lafiya, aiwatar da gyare-gyare tsarin kiwon lafiya da manufofi da suka mayar da hankali kan jama'a domin inganta samun ingantattun ayyuka lafiya a faɗin jihar Bauchi. Wannan ya samu wakilci a wajen taron ta hannun kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jihar Usman Shehu Usman, wanda ya karɓi lambar yabon a madadinsa. Rahoton ya bayyana cewa tun bayan hawan mulkinsa, mulkin gwamnan Bala Muhammad ya ci gaba da baiwa harkar lafiya muhimmanci a matsayin ginshikin manufofi ci gaban gwamnatinsa. Rahoton ya ƙara da cewa a ƙarƙashin jagorancinsa, jihar Bauchi ta samu manyan ci gaba a fannin samar da ayyukan lafiya ta hanyar gina da gyara asibitoci, sabunta cibiyoyin lafiya, samar da kayan aikin zamani da kuma faɗaɗa damar samun muhimman ayyukan kiwon lafiya ga al'ummomin birane da karkara. Wannan karamawa wata shaida ce ta hangen nesa ma gwamnan da kuma ƙudurinsa na gina tsarin kiwon lafiya mai ɗorewa wanda zai iya biyan buƙatun jama'a. Yayin da yake karɓar lambar yabon a madadin gwamnan, kwamishinan ya nuna godiya ga masu shirya taron bisa wannan karamawa, sannan ya jaddada aniyar gwamnati na cigaba da tafiya kan turban cigaba tare da aiwatar da manufofin da za su inganta walwala da jin daɗin al'umma. Ya ce wannan lambar yabo ta ƙarawa jerin karamawar da gwamnan Bala Muhammad ya samu wajen yawa, tare da ƙara tabbatar da martabarsa a matsayin jagora mai himma wajen samar da ingantaccen shugabanci, ƙarfafa cibiyoyin gwamnati da bunƙasa cigaba mai ɗorewa a faɗin jihar Bauchi. Ya bayyana cewa wannan lambar yabo ba wai kawai wata shaida ce ta nasarorin da aka samu ba har ila yau tana zama karfafawa ce domin ci gaba da neman nagarta a fannin kayayyakin more rayuwa da lafiya da kuma samar da ingantattun ayyukan kiwon lafiya domin amfanin al'ummar wannan zamani da kuma waɗanda za su zo nan gaba ƙarshen rahoton kenan Muhammad Haruna taskarar labaru
1: an yi kira ga gwamnatoci a dukkan matakai daban-daban da suka fa cibiyar kula da tsafi a faɗin ƙasar nan kana su ba da guduma wadda suka dace don ci gaban ƙasa a lokacin da suke kan ayyukansu ga ci gaban wannan labari
3: Shugaban sashen duba ma'amala na asibitin koyarwa na Bauchi Dr. Dauda Haruna Muhammad shi ya kira yayin gudanar da shagulgulan bikin ranar rashin girmama tsoffi na duniya wadda sashen magungunan iyalai na asibitin ya shirya Dr. Muhammad ya yi nuna damuwarsa kan yadda ake kohoho da tsoffi a Najeriya wadda ya bayyana shi da cewa babbar matsala ce da ba a damu da ita ba a ƙasar nan ya bayyana cewa tsofaffi mutane ne da suka cancanci girmamawa kulawa da kuma nuna godiya kan irin gudunmawar da suka bayar ga al'umma a yayin da suke matasa ko kuma majiya ƙarfi yayin da cewa shekaru masu zurfi kowa yana bukatar ya kai a cewarsa abubuwan da suka taru sun hada da barin su kara zube karfafa su da kuma yanayin hankalinsu da dai sauran bukatar kulawa da su kamar yadda ya dace ya lura da cewa a cikin iyalai akwai manya da yara abokai su ya kamata su shiga cikin harkar kulawa da tsofaffi musamman ya yi kira da cewa rashin kulawa da tsofaffi yana da matukar hatsari musamman idan aka hada da rashin lafiyan jiki hankali ko rashin karfi da ma mutuwa Dr. Muhammad ya yi kira ga masu hannu da shuni da su hada karfi da karfe wajen tallafawa da jin dadin tsofaffi ta hanyar nuna soyayya a gare su da kuma kulawa ya kuma karfafa iyalai da su rika tunawa da tsofaffi ɗan uwa wajen ganin cewa sun bi ka'idojin magungunan da suke sha don samun rayuwa mai albarka Mamuda Muhammad Jungudo DRC Bauchi
1: mai girma sarkin Lami Alhaji Yakubu Alhaji Aliyu Yakubu Lami ya kira ga gwamnatin jiha da ta dauki malamai ƙarin zuwa masarautarsa don tabbatar da samun nasarar harkar koyo da koyarwa sannan ya yi alkawarin basu masauki sarkin ya yi kiran ne lokacin da jami'an hukumar SABEP da na UNICEF suka kai masa ziyarar wayar da kai a masarautarsa Alhaji Aliyu Yakubu Lami ya bayyana cewa Lami tana da makarantu fiye da 100 amma bata da isassun malamai da za su koyarwa ɗalibai ya ce iyaye masu hannu da shuni sukan sa 'ya'yansu a makarantu masu zaman kansu inda suka bar 'ya'yan talakawa cikin halin ni'yarsu a tsakanin al'umma ya yi kiran haɗin kai tsakanin mutanen turu sannan ya gargaɗi 'yan siyasa dangane da nuna wariya don tabbatar da haɗin kai a jihar nan sarkin ya yaba wa gwamna Bala Muhammad dangane da samar da ribar demokaradiyya wa jihar nan tun da farko cikin jawabinsa shugaban hukumar SABEP Alhaji Abubakar Isa Baba ya ce sun kai ziyarar ce don neman haɗin kai sarakunan gargajiya kan sanya 'ya'ya cikin makarantu da kuma kare kayayyakin makarantun a faɗin jiha Alhaji Abubakar Isa Baba ya yi kira ga iyaye da su sanya 'ya'yansu a makarantu sannan ya yi kira ga al'umma da su kare kayayyakin gwamnati daga masu lalatawa don samun ci gaban jihar Bauchi Rundunar 'yan sanda ta jihar Bauchi ta karbi bakoncin masu fada a jikan harkar tsaro da kuma tuntubar juna don taron kan harkar tsaron, wanda mataimakin Inspector General na Shiyar Arewa maso gabas DIG Zakariya Fera a Cinyankun ya da kuma mataimakin Inspector General Ibrahim Babazango na sashen bincike da tsare-tsare na rundunar a Bauchi suka jagoranta da ci gaban wannan labari.
3: A cewar rahoton, taron ya samu halartar manya-manyan masu fada aji, membobin majalisar zartarwa ta jiha, tsohon mataimakin gwamna, sarakunan gargajiya, hakimai da kuma takwarorin aiki na jami'an tsaro, shugabannin addini da kuma shugabannin manyan makarantu da kuma shugabancin hukumar kula da kare haƙƙin bil'adam ta ƙasa da kuma kwamitin kula da kyakkyawan dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umma, sai ƙungiyar matan 'yan sanda, sauran sun hada da matasa, mata da kuma wakilan ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma ƙungiyoyin ɗalibai. Da yake jawabi wa taron, DIG Zakariya Fera a Cinyam ya bayyana tsari a matsayin tsari ne wadda za a yi amfani da shi wajen tara bayanan sirri ta hanyar amfani da na'urori na zamani, wadda zai samu nasara ne kawai idan al'umma suka yarda da 'yan sanda kuma suka ba su bayanai a kan lokaci. Ya jaddada ƙudurin nunan 'yan sanda ta ƙasa wajen ƙara jajircewanta da kuma ɗaukar matakai na kariya da kuma ɗaukar matakai gururi akan masu garkuwa da mutane fashi da makami da sauran miyagun laifuffuka a Shiyar Arewa maso gabas. DAG Babadango ya jaddada mahimmancin cewa sanarwa da wuri wa jami'an 'yan sanda da kuma ɗaukar matakai da suka dace yana daga cikin kalubalen da ya kamata a ce sarakunan gargajiya, shugabannin addini su wayar da kan al'ummansu don kasance sun ɗauki matakan farko. Na ganin cewa kowace al'umma tana bada gudumawarta wajen tallafawa don ganin an kawo ƙarshen matsalolin. A jawabansu daban-daban, wasu daga cikin masu ruwa da tsaki sun yaba wa rundunar zangare da barin kofarta a buɗe kuma zai tabbatar da haɗin gwiwa da sauran al'umma sun shiga cikin tsarin. Wakilan sarakunan gargajiya, ƙungiyoyin CAM da JNI da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi alƙawarin aiki kafaɗa da kafaɗa da rundunar 'yan sanda don ganin cewa sun cimma wayar da kai tun daga tushe ta hanyar samun bayanan sirri da kuma wayar da kan al'umma kan tsarin aikin 'yan sanda a cikin al'umma. Sun koyi alƙawarin kafa wani tsari na yin abokantaka da sauran jami'an tsaro a ciki da wajen al'umma don ganin cewa ya tallafa wa 'yan sanda wajen samun bayanai. A jawabinsa, kwamishinan 'yan sanda na jiha CP Sani Omolori Aliyu ya lissafta wasu daga cikin kalubalen da suke fuskantar rundunar, wanda suka hada da rashin isassun ma'aikata, kayan aiki da kuma inganta gudanar da aiki. Ya godewa DIG Zakariya Fera da DIG Babazango saboda kyakkyawan salon shugabancinsu, sannan ya bawa 'yan jihar nan tabbacin rundunar 'yan sanda na kare rayuka da dukiyoyinsu a kowane lokaci. Manyan jami'an 'yan sandan sun kammala taron ne da zama na biyu, inda aka gana tsakaninsu a inda kuma jami'an suka yi kiran aiki da kwarewa don ganin cewa an tinkari al'umma. Har ila yau rundunar ta sanar da shirinta na isa dukkanin wurare don ganin cewa masu ruwa da tsaki a dukkanin ƙananan hukumomi 20 da ke jihar Bauchi su ma an sanar da su kan wannan aikin da ake buƙatar samun kyakkyawan dangantaka a tsakanin al'umma da rundunar 'yan sandan. Mamuda Muhammad Jungudo, DRC Bauchi.
1: Shugaban gidan rediyon Bauchi BRC Alhaji Umar Muhammad Shira ya bayyana cewa gidan rediyon a kodayaushe a shirye yake don yin ƙawance da goyon baya ga duk wata ƙungiya da ke aiki don samar da haɗin kai da cigaban al'umma. Alhaji Umar Muhammad Shira ya bada tabbacin ne a lokacin da wata ƙungiyar al'adu ta Fulɓe Media Presenters ta kai masa ziyarar ban girma a ofishinsa. Shugaban gudanarwan ya taya ƙungiyar murna kan nasarar ƙaddamar da majalisar zartaswa ta farko da sauran nasarorin da ƙungiyar ta samu. Umar Shira ya gode wa ƙungiyar kan kyautar takardu da kuma kwalayen biro da suka baiwa DRC inda ya kwatanta hakan a matsayin abin koyi ga sauran kungiyoyi. Ya kira ga sabbin shugabanni da su nuna babban nauyi da kuma jajircewa waɗanda su ne ginshikin cimma burin kungiyar. Da farko a jawabin sa, shugaban tawagar Malam Isa Sambagala ya ce sabbin rantsatsin membobin zartaswa na Full Media Presenters sun zo ne a ofishinsa don ci gaba da kulla alaka kan kyakkyawar kulawa don gudanarwar BRC da gudumawar da BRC ta nuna musu da kuma bayar da tabbacin jajircewarsu ga bunƙasa da ci gaban gidan rediyon a jihar Bauchi da ƙasa baki ɗaya. Daga nan gidan rediyon Bauchi BRC ake sauraron wannan shirin na taskar labarai, shirin da ke kawo muku labarai da rahotanni kai tsaye daga bakin wakilanmu. Kuma nan gaba kaɗan cikin shirin a kashi na biyu za ku ji cewar gwamnatin tarayya ta bada tabbacin sake gina hanyoyin tarayya da gadoji a jihar Lagos. Hukumar tallafawa rayuwar ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ƙaddamar da ayyukan rage tasirin sauyin yanayi a jihar Jigawa. Za ku ji cewa cibiyar hana yaɗuwar cututtuka ta Afirka da hukumar kiwon lafiya ta duniya sun tanaji shirye-shiryen daƙile yaɗuwar cutar Ebola a ƙasar Uganda da jamhuriyar ƙasar Congo a da sauran makwabtansu. Shirin taskar labarai kashi na biyu zai ɗora. Gwamnatin tarayya ta bayyana ƙwarin gwiwarta kan cewar za a kammala aikin sake gina gadar Ido da ke jihar Lagos nan da ƙarshen wannan shekarar. Ministan ayyuka Sanata David Umahi ne ya bayar da tabbacin hakan a yayin da yake duba ayyukan gina hanyoyi da gadoji a jihar Lagos. Ya bayyana rashin jin daɗin sa bisa yadda ake ajiye motoci da suka lalace akan gadar Iko a jihar ta Lagos. Sannan kuma ya bayyana damuwa bisa yadda wasu mutane suke mayar da ƙarƙashin gadar wurin zaman su. Ya ce ya umarci takwarorinsa wato kontrolan ayyuka na jihar Lagos da ya kafa kwamitin da zai riƙa sanya ido kan abubuwan da ba su dace ba a kan gadojin domin gudun lalata su. Hukumar kyauta ta ci gaban rayuwa ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ƙaddamar da wasu muhimman aikace-aikace na rage tasirin sauyin yanayi a jihar Jigawa. Kuma ana sa ran cewa shirin zai amfanar da asibitoci 13 da makarantu 10 a jihar, wanda hukumar ta UNICEF da ofishin raya ƙasashen ƙetare na ƙasar Burtaniya suka ɗauki nauyi. Ƙwararren jami'i kan samar da ruwan sha da tsaftar muhalli da ta jiki na hukumar UNICEF Dr. Ubalawa shi ne ya bayyana hakan a wurin taron masu ruwa da tsaki a Dutse, babban birnin jihar Jigawa, inda ya ce taron zai bayar da dama ga 'yan kwangila, jami'an gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su tattauna domin samar da aiki mai nagarta. Dr. Ubalawan ya ce za a aiwatar da kashi na biyu na shirin ne a ƙananan hukumomin Auyun, Gwaram, Jahun da Maigatari na jihar, a yayin da babban jami'in kula da aikace-aikacen hukumar UNICEF a jihar Kano Malam Shafiq Rahman ya bayyana jin daɗinsa game da shirin da kuma jajircewar masu ruwa da tsaki wajen aiwatar da shirin. Ita ma a nata jawabin ƙwararriyar kan sha'anin kula da lafiya a hukumar ta UNICEF Saudat Bashir ta gargaɗi 'yan kwangila da su guji ɗaukar ƙananan yara aikin leburanci, lamarin da ta ce yana taimakawa wajen ƙara adadin yaran da ba sa zuwa makaranta. Shi ma daraktan hukumar inganta

gwamnatin Umaru Namadi ta sake farfado da asibitoci wajen 204 a yayin da ake kan aikin yiwa wasu 77 garin bawo. Ƙungiyar Injiniyoyi ta Najeriya NSE ta yi kira ga gwamnatin tarayya da sauran masu ruwa da tsaki da su riƙa bayar da kulawa ta musamman ga injiniyoyin cikin gida da kamfanonin cikin gida wajen gudanar da ayyukan samar da ababen jin daɗin tafiyar da rayuwa a nan ƙasar. Shugaban ƙungiyar reshen jihar Lagos, Mrs. Olukorede Kesha, ita ce ta yi kiran akoka a wurin taron gabatar da lacca na ƙungiyar na shekara-shekara da bayar da kyautar lambobin yabo, inda ta ce bai kamata a ci gaba da a ce Najeriya ta dogara kan samar da mafita daga ƙasashen ƙetare kaɗai ba, amma al'amari ne da ya kamata a haɗa kai da ilimi, dabaru da ƙwarewar 'yan ƙasa. Ta ce injiniyoyin cikin gida za su iya gudanar da ayyukan samar da ababen jin daɗin tafiyar da rayuwa masu ƙargo, waɗanda kuma suka dace da buƙatun 'yan Najeriya. Shugaban ƙungiyar injiniyoyi na ƙasa Malam Alrabiu, wanda ya samu wakilcin wani memba a kwamitin shugabannin ƙungiyar na ƙasa, Mista Ayotunde Ogunwoke, ya ce lecturer tana bayar da dama ga ƙwararrun injiniyoyi da masu ruwa da tsaki sun yi musayar ra'ayoyi, musamman ma a daidai lokacin da ƙasashen ci gaba da samun matsin lamba kan yin amfani da 'yan kuɗaɗen da suka samu wajen cimma buƙatun jama'arsu ta fuskar samar da ababen jin daɗin tafiyar da rayuwa, kamar su hanyoyi, asibitoci, ruwan sha, makarantu da makamantansu. Majalisar Ɗinkin Duniya UN ta shawarci Najeriya da sauran ƙasashen Afirka da su yi tattalin kuɗaɗensu wajen magance matsalolin koma bayan tattalin arziki da ayyukan ci gaba, a daidai lokacin da aka samu raguwar kuɗaɗen da ake samu daga wurin abokan hulɗa wajen gudanar da ayyukan ci gaba na ƙasa da ƙasa. Jami'in kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Najeriya, Malam Muhammad Far, shine ya ba da shawarar a Abuja a wurin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa domin bayyana abokan hulɗa da cikakkiyar bayanan taron ƙoli kan ayyuka da suka yi tasiri ga sha'anin zamantakewar rayuwa na Afirka, karo na 5 wanda za a yi a ranakun 22 zuwa 24 ga watan gobe. A ci gaba da taron na ECO da ke Lagos mai taken samar da kuɗaɗen kawo ci gaba ƙasashen masu tasowa. Taron ƙolin zai zamo dandali ne ga masu ruwa da tsaki daga ɓangarori daban-daban da nufin gaggauta aiwatar da manufofin kawo ci gaba masu ɗorewa SDGs ta hanyar zuba jari mai amfani, shiga haɗin gwiwa da marawa ƙudurorin kawo ci gaba. Malam Far ya ce kamata ya yi a ce rayuwar kuɗaɗen da ake samu daga wurin hukumomin bada agaji na duniya ya zama kiran askarawa ga gwamnatocin ƙasashen Afirka su sake tunani kan samar da kuɗaɗen aiwatar da ayyukan kawo ci gaba a yankunansu da maimakon dogaro kan samun tallafi daga waje. Malam Fariya kuma yi kira ga Najeriya da ta ɗan karkata daga kan maida hankali kacokan kan batun rashin tsaro da 'yan tada ƙayar baya

0: madalla yayin da muna ta doso dukkan manoma murna suke yi domin lokacin da za a koma gona don kokarin samar da abinci don amfanin gida ko kuma don biyan bukata. Haka nan lokaci ne da ƙasa za ta yi sanyi bayan matsanancin zafi da aka fuskanta kafin tsayawar daminar. Haka su ma ɗan rabbana ka wadata mu suna murna domin za a samu aikin taɓawa don rufin asiri ta hanyar yin kwadago. Haka nan ta ɓangaren makiyaya suna murna domin lokaci ne da abincin dabbobi wanda su ne gatar su zai wadata su kuma samu sauƙi 200% daga wahalar abincin. Wasu da suka bar garuruwansu da ma yankunansu na watanni suka nufi kudancin ƙasar nan don samun ɗanyen ciyawa sukan dawo gida arewa domin sun sani cewa a gida ma za a iya samun ɗanyen ciyawa. To sai dai wani abu da ke wargaza wannan murnar tashi dai shi ne in aka samu rashin haƙuri a dukkan ɓangarorin in aka ɗan samu ɗan kuskure ko ganganci. Wani lokaci akan samu ƙaramin laifi na ta'adi daga makiyaya wanda inda a ce manoma za su ɗauki abin da sauƙi to ba za a kai ga ɗaga jijiyar wuya ba. Haka su ma manoma kan yi ɗan kuskure na taɓa jarin shanu wanda in makiyaya suka zauna da manoman don fahimtar juna to da komai zai daidaita ba tare da an ji warin hamatar juna ba. To duk da cewa a daidai wannan lokacin gwamnatin jiha ta ɗauki matakin ciwon labi da kuma daidaita iyakar gonaki wanda kuma ake sa ran cewa hakan zai matuƙar tasiri wajen kawo ƙarshen hararar juna da ake yi. Duk da hakan nan kuma masu ruwa da baki kan tsawatar don a taimaka a haɗa hannu a fidda jaki da guduma. Shi na tarasa ɓangaren Gumzar na ƙasar Seyawa ya tara al'ummarsa ya kuma tattaunawa ta musamman da dukkan ɓangarorin manoma da makiyaya da shugabannin al'umma. Bayan kammala tattaunawar mun zanta mai juna Gumzar ɗin wanda ya ƙara haske kan wannan zaman.
1: A yankin nan ta nan noma ne muka gada kuma a wannan yankin Chibdom ɗin akwai manoma akwai makiyaya to dama mun sha magana zaman lafiya da yan uwa. Makiyaya su lura da gonan mutane, gonan mutane kuma kar ku je ku yi noma a inda labi yake. To shi yasa yau ina bi kowane district in kira duka makiyayan wannan district da manoma da dattawan district ɗin da kuma malaman addini pastoci da su imamu dukansu su zo so that in yi musu jawabi akan abinda nake so a yi don a samu zaman lafiya. Me kuwa nake so a yi? Yanzu damina ta faɗi za a fara noma ko ta ina, za a fara kuma kiyaye dabbobi ko ta ina. To dama kwanakin baya o shekarun da suka wuce babban damuwan da muke samu da damina shine rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya. To shi ne mun kira su yanzu aka ce riga kafi shine magani, a yi musu magana yanzu a tabbatar cewa idan za a yi noma inda labin shanu ne kar a nome domin a bari shanu zo su samu wajen wucewa. Hanyar shanu zuwa burtali wajen shan ruwa kar a nome, a bari inda shanu za su ringa zuwa shan ruwa. Makiyaya kuma kar a shiga gonan mutane da gangan dabbobi su ci amfanin gona abinda yake tada na zaune tsaye kenan. To shi ne na yi musu magana akan wannan kuma na yi magana a duka wannan yankin ba na son kiwon dabbobi da daddare. Na biyu kuma ba na son wani manomi ya tsaya a gona har dare. Me manomi zai tsaya me yake nomawa da har dare yana gona?
0: Sayawa Chibdom Mr. Marcus Kokoya ke ɗaya daga cikin mahalarta kuma wakilin babban limamin tafawa Balewa Malam Sulaji A. Bello ya bayyana gamsuwa da wannan tattaunawar. A cewarsa in za a riƙa yin haka to da zaman lafiya ya ma dawo a wannan yankin.
2: Sunana Siraji Ahmad Bello wanda nake wakiltar babban limamin tafawa Balewa Sheikh Man Faizu Ado Musa tafawa Balewa. Mun samu gayyata ne daga shi mai martaba Gumzar domin mu zo, yana gayyatar mu domin mu zo mu zauna akan hidiman zaman lafiya da muka saba yi domin samun mafita da maslaha a kasa mun zo ne mu zauna domin damina ruwa ya sauka makiyaya sun fara dawowa a samu wasu labaya so ya ji wani motsi na rashin jituwa tsakanin mu na farko dai shi mai mataba ya ja kunnin kowa da kowa duk masu ruwa da tsaki a wannan yanki ya ja kunnan su kowa ya tabbatar an zauna lafiya a yankin sa kuma kowa ya bayyana mai laifi in mai laifi ya bayyana na biyu ya ja kunnan mu banda daukan doka a hannu in mutu ya maka banna kai reporting din sa ga hukuma ko ga kwamitoci da aka nada domin daukan mataki ba kiran dukkan al'umma gaba daya a zauna lafiya a bayyana kuma wanda yayi laifi in wani ya je ya shiga gonanka ka bayyana shi in wani ya sari saniyanka a bayyana wanda ya sari saniya a hukunta shi muna jan kunnan kuma al'umma da daina daukan doka a hannu domin wani mai kiwo ya maka barna kaga duk wani bafulatani ko duk wani mai shanu ka zare shi ka dauki doka don ka dauki haki Allah zai iya kama ka ko kuma shi mai gona ne ya sari saniyanka to bai kamata a ce duk wani wanda ka ganshi ya fito gona a fada masa ba a sanar da hukuma an yi hukuma domin karfan korafe ne da isar da shi domin daukan mataki
0: wakilin babban liman masallacin tafawa balewa malam Sinaji A Bello a yayin da martaba kun zara ya kira taron wanzu da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya a fadarsa ita ma wata bangaren majalisar dokokin jiha ta bayyana takaici bisa motsa gashin baki da ake tsakanin manoma da makiyayan wannan ne sanya shugaban kwamitin aikin gona na majalisar Hannu Bello Muhammad Ladan dan majalisar wakiltar Banjo ta Gabas kuma shugaban kwamitin aikin gona na majalisar dukan goro da komai a lokaci guda hadi da hannunka mai sanda kan wannan batu
3: manoma da makiyaya duk abu ɗaya ne dan juma ne da dan cummai manomi shine makiyayi makiyayi shine manomi mu a karkashin wannan gwamnati a majalisar dokokin yi wani doka wannan muka kike wato hukuma da muke cire mata farmers headers board wato wata hukuma ne da ta lura da manoma da makiyaya wannan hukuma an kirkiro ta kuma mai girma gwamnati har ya saka hannu akan doka kai dan a kare hanyoyin da dabbobi suke bi ma'ana wannan kicewa cattle road dan a yanzu haka ma a bana duk wani bakin kwalta irin main road nan an riga da an iyaka daga wajen inda kana lura ma kuka fita yau gurare da yau an kaka bikon so ba a yarda ma wani manomi ya ce shuka wannan wajen ba wannan ya zama doka kuma yana nan su chairman local government da sauran sarakuna duk an riga da an fadakar da su a wannan shekara ba da an ta samu matsaloli an ta noma irin wannan ce amma bana kan gwamnati ya saka doka ba wanda zai noma wannan wurin ta nan ne shanun mu da su rika bi bacin nan ma duk wani burtule da ka sani ba ma a bakin kwalta ba in dai burtule ne na shanu shi ma an yi doka ba wanda sai je noma a wannan wurin haka kan tsanu duwatsu nan ma mun yi doka ba za a je a noma a wajen ba to an maida shi waje ne da makiyayan mu da su samu dan su yi kiwo su yi noma kuma yana daga cikin shirin da shi mai girma gwamna yayi na kaddamar da wannan hukuma ko kuma wannan boat dan ta saka ido daga ta kiyaye fitintuni yake tsakanin manoma da makiyaya
0: lokacin da aka ce an yi wannan al'amari akan samu sauki to amma ta bangaren makiyaya lokacin sukan yi wasu halayen da ba su dace ba hada karamin yaro da dabbobi masu yawa da kuma yin kiwo a bakin iyakar gonakin mutane kana da nuna bangaren makiyaya
3: eh to alhamdulillah in ka lura dan fa dan a samu daidaito kuma a samu lamari yadda ya kamata mu fa abuci ma musamman ma da ma'aikata na lura da dabbobi ma'ana ministry for livestock wannan ma'aikata haƙƙin ta ne ta kare martaba da mutuncin makiyaya musamman akai hukuma akai ministry a wannan so duk wani abu da ke fada akwai sensitization akwai fadakarwa da ita wannan hukuma take yi masu makiyaya turu jagororin su wanda za su gane cewa ga yadda ya kamata ko irin kiwo da ake ma yara kanana kaga an hada su ko kaga an saka yarinya mace karama an tura ta duk irin wannan fadakarwa ita wannan hukuma suna ta kokarin yi akai don a samu daidaito akai
0: shugaban kotun noma na majalisar dokokin jiha Hannabar Dariru Muhammad Ladan har yanzu muna sashen kiwon amma a wannan karan bangaren lafiyar dabbobi inda aka yaba gwamnatin jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad sakamakon kula ta musamman da yake ba asibitin kula da lafiyar dabbobi ta jiha da ke kofar ran yaban ya fito daga bakin babban sakatare a ma'aikatar kula da kiwo da kuma lura dabbobi ta jiha Alhaji Birin Muhammad Yusuf Fanti cikin ganinsu da wakilan mu bayan da asibitin dabbobin a cewar sa tabbas bayan kula da rayuwar bil'adama wani ke jiya ba ta bar dabbobi ba domin kuwa ba wani asibitin dabbobi a arewacin kasar nan da ya fi ce da iya aiki da kuma kwararrun likitoci kamar asibitin dabbobi da ke wannan jihar
1: ban
4: ci aikin su ya kai wannan saboda ka gaskiya aikin su na zaga ka ga dai kai muka zaga mun shiga wurare mun ga pharmacy mun ga inda ake kula da karamin dabbobi mun ga inda ake kula da manyan dabbobi mun ga inda ake sayar da magungunoni mun ga inda ake test lab su kenan mun kuma ga ma a daki da ake tiyata gaskiya wannan wuri ya burge ni kuma mun samu ma'aikata ma'aikata kuma masu kwazo gaskiya wurin ya burge kuma ina so in gaya ma jama'a cewa wannan wurin cibiya ce wadda kusan a arewa maso gabas din nan babu kamanta dan muna haduwa da irin wannan wuraren a meeting a gaje kuma irin services din da suke aiwatarwa a wannan wurin gaskiya wuri ne sun tantance a masu jinjina duk da haka kuma kaga wuri ne na gwamnati muna godiya wa mai girma gwamna saboda ai kaga ma bayan ana gina specialist hospital na dabbobi wanda haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jiha da bankin duniya wuri ne wanda gwamna ya mai da hankali a wurin kuma ina ba mu dukkan support wurin ganin cewa an yi ayyuka da wurin
5: da daman al'umma musamman zauna yankunan karkara kuna da cibiyoyin irin na kula da lafiyar dabbobi a sauran kananan hukumomi
4: kowane local government 20 din nan muna da cibiya kuma akwai kwararrun likitoci yanzu haka ina gaya maka muna da likitoci na dabbobi sama da 70 a jihar nan kuma duk muna raba su a wurare ba kamar hukumar da babu suna nan suna aiki sosai sosai
5: ya kuma ganin lafiyar dabbobin jihar Bauchi sama da wasu jihohi da ake makwabtaka da su
4: kamar yadda dai ake ta kokari mu girma gwamna dan yanzu ma dan da bamu samu kudin bane ya ma shigo wurin mu amma mun yi wata takarda mu girma gwamna ya bamu dama za a yi mass vaccination amma yanzu ake kiran sa ya ba wanda za a yi gaba daya sannan kuma ya bamu kudi ma wanda kwanan nan za mu fita mu yi allura ma karnuka da kulliya saboda wannan cutuka irin nasu din nan saboda haka gaskiya jihar nan gwamnati tana kokari sosai wurin tabbatar da cewa dabbobinmu na jihar Bauchi suna da lafiya dabbobinmu suna samun kulawa musamman daga wurin doctors dinmu
0: babban sakatare a ma'aikatar inganta kiwon dabbobi da kula da yanayinsu a jiha Alhaji Biri Muhammad Yusuf Banti bayan da ci asibitin dabbobi na jiha da ke kofar ran
6: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi
0: Maganda dukkan da aka tara mutane masu bincin ra'ayi ilimi da kuma gurin zama awa kuma ce za su tafi kan abu guda to dole ne a samu tsayayyen lokaci da za su raka haduwa domin tattauna abubuwan da za su ci da su gaba kila wannan na cikin tunanin ƙungiyar ɗan fensho inda suka gabatar da taron su na duk shekara taron na bana ya gudana ne a masaukin baki na fali da ke cikin sabon unguwar GRA nan cikin garin Bauchi bayan tashi a taron wakilan mu sun tuntuɓi shugaban ƙungiyar a jiha kuma da Abdullahi Hassan Misau cikin amsoshin tambayoyin da ya ba su har da bayyana irin nasarar da ya cimma a zamanin shugabancinsa
7: wannan taro ne saboda na sanar musu irin cigaba da aka samu cigaban nan da aka samu suna da yawa kaga dai na farko lokacin da na shiga ofis din nan na ga ofis din gaba ɗaya a wargaje yake da mana ma aka ce in ruwa zo ba a samu gunda ake zama na ce to matsuguni shi ne farko sun yi renovating ɗin ofis ɗin nan sannan aka ce mini wannan ofis ɗin shekara 30 da wani abu haya ake biya na ce a tsawon wannan shekaru a yin ce to in Allah da kafin wannan iya shekaru na a ƙare na wannan mulki zan ga mun samu permanent ɗin wanda shi ne kafin shekara ɗayan ma a samu fili na saya mana wanda yanzu haka plan ɗinmu yana nan a hannu izin Allah ta'ala za mu fara sa gini a hankali kafin da yanzu kan mun shiga ciki sannan na zo na samu sakatarori ba a biyan su allowance sun da suna ɗaya daga cikin masu appointment so duk wanda aka ce ma kana da appointment yana da kyau a ce ana baka ko naira 10 to shine anan dai muka zauna da council ɗina nan ma muka introducing ɗin 2015 muna ba su sannan na samu akwai dama wanda ake taimako wanda akan samu a taimaka wasu to na samu mutum 20 ne ake ba su 20,000 wata wannan kungiya ne take yi ni da na gani nace to wannan kungiya ta yan pension ne kuma kudin nan da yake zuwa na yan pension ne ba na ba saboda haka Malam Umar sai na mai da shi 75 amma yana na rage na mai da shi 15,500 so tun daga January zuwa yanzu nan kowa wayannan mutanen da muke taimaka musu wasu ba su da lafiya suna zaune a gida muka sa su 15,500 banda pension din su da suke karɓa wannan daga pension office so abubuwa da dama sannan tab na yi arrangement din su kuma na zo na samu motan office muna da Homa wanda mai girma gwamna Dr. Malam Isa Gude ya ba mu ground gate ita motar nan kuma ita ce mai kaiwa da kawo to wanda a nan ma cikin ikon Allah na ce ko nawa ne ta ce to yanzu haka Malam Umar in kai dinda tana nan ma ba dan ta je daukowan abincin da za a raba ba sai ka dauke ta hoto ka ga yanda ta dawo saboda haka kuma ina ƙara godewa Allah da ya bani daman yin wannan abu
0: kuma Abdullahi Hassan Musau shugabannin gwamnati a bayan hukumar Bauchi da Toro sun bayyana yadda suka nazarci taron
8: sunana Umar Sagiri Yakubu Kabi shugaban Indian Yan Pension na Bauchi Local Branch alhamdulillahi na farko mitin ya yi kyau kuma abin burgewa shi ne an zo da wuri kuma an yi mitin an tse wanda ya gwada cewa lallai mu dattawa ne babu hargitsi kuma ciyaman ya faɗi abubuwa na ci gaba cikin ɗan ƙaramin lokaci sannan ya nemi goyon baya da haɗin kan sauran shugabanni na rassa
9: na kumre abba muhammad inuwa turo mantoro wani ne ciyaman na turo local branch nigerian union of pension alhamdulillah muna godiya ma allah kuma shi state ciyaman muna jinjina masa saboda kiran wannan taro da yi domin wannan taro tek ya da mahimmanci a kungiya kuma ita constitutional provision kiran taron da yi zai ba mu dukkan membobi na branches 30 da muke da su su zo nan su a tattauna da su a faɗi matsalolin da ke da branch domin a samu yadda za a magance shi
0: sakwatin ilimi wanda ake kira da shin rayuwa inda ake kira da iyaye da su kokarin sauke nauyin da hau kansu na ba da ilimi ga yayansu managarci a matsayin su ne shugabannin gobe kiran ya fito daga bakin Abdullahi Yusuf Limanci yayin da ke yi a ɗaliban makarantar Alkhair na Darasatul Islamiyya a wata Hafizul Qur'an Al-Azim da ke unguwar Yakubu Bauchi a Daular Dillalai wakilin Ibrahim Idris Mundami ne ya kirce ni a yin bikin ga kuma rahoton da ya aiko mana bayan tashi daga taron
10: zan kira iyayen yara wurin ganin cewa sun dinga kai kawo wurin biyan kuɗaɗe da ɗan contribution da su bayar domin shi wannan karatu da ake koya ya ci gaba da ɗaurewa domin malaman da suke koyarwa su dinga samun ranar sayan sabulu don kuɗin da ake ba su bai kai wani kuɗi ba in ka haɗa shi da ilimin da suke bayarwa
11: shi ma a nasa lokacin Honorable Zerani Adamu jinjina ya yi wa shugaban makarantar bisa namijin kokari da yi wajen kirkiro da wannan makaranta domin samar da ilimi mai inganci wa ɗalibai
12: zan yi amfani da wannan dama na yi jinjina ma shi proprietor wannan makaranta Malam Ibrahim Dahiru na kokari da yake yi wajen ciyar da ƴaƴanmu da kuma iyalanmu ilimin addini da musulunci don a samu rayuwa mai inganci a wannan community muna addu'a Allah saka mishi alheri muna kuma addu'a wa sauran malamai da suka tsaya babu dare babu rana don tabbatar da tarbiyya a yau kuma Allah ya musa albarka
11: tun farko da yake jawabi shugaban makarantar injiniya Ibrahim Dahiru ya bayyana damuwa matuka bisa matsalar da ake samu tsakanin iyayen yara da malamai sai ya bukaci iyayen yara da su kasance masu haƙuri da fahimtar malamai domin samun nasarar karatun yaran
12: daga cikin wannan da muke fuskanta wani lokaci shine wani lokaci aka samu sabani tsakanin malamai da iyaye akwai bukatan ku iyaye ku yi malamai kuzari babu cewa malamai ba su kuskure suna kuskure tabbas amma duk abin da ka ya faru ba daidai ba ka zo ka rubutun zuwa ga management din makaranta a madadin ka tinkari malami kai tsaye ka yi confrontation da shi
13: wanda malaman nan daga samu malami da an tara masa dalibai sun kai 20 ko 30 ko da muka mutunta haka wanda na fara gure mutum da muka da iyayen yara yanzu kai yanka aka ce maka yau za ka jinka 5,500 duk wata ina yanka sun kai 10 a ce ka bannin din ka muka da kwatar su biyan mu bramu yawa
11: Maryam Ishaq na ɗaya daga cikin malaman makarantar kuma ta tofa albarkacin bakinta kamar haka.
14: Matsalarmu da iyaye ne. Yaro idan an ba su karatu a makaranta yana da kyau iyaye su taimaka su rinka taya mu a gida su rinka sake duba musu karatun idan aka musu ba zallan mu kaɗai bane na mu koya musu a makaranta. Wani yaron zaka ga koya masa karatu a makaranta yau ka ba su shafi ɗaya gobe ka maka ba zai iya ba. Saboda in je gida iyayensa ba sa sa shi karatu in ya fita kan bari sake dagawa sai gobe wannan time din
11: daliban sun karanto wani bangare daga cikin alkur'ani mai girma
15: wa idha dara alfitna ulul qurbi wal yatami wal masakin fawzukum wa qul lahum qawlan ma'rufa
11: karshen rahoton kenan Ibrahim Idris Mundamiyo BRC Bauchi
0: mun dawo daga dukkan dalibai a shirin da ke da ci wannan na bayyana cewa daya bayan daya zamu ke kawo ne sayare sakonnin malamin addinin musulunci kai shi gasar shekarar musulunci ta 1448 a yau muna tare da shugaban majalisar malamai ta kasar reshen jihar Bauchi da ƙungiyar izalin mai cibiya a Jos kuma babban dawo masallacin juma'a na kasuwar Shanu da ke nan Bauchi Imam Muhammad Isa Dukuri
5: farkon shekara yana daga cikin aya ta musamman daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki a ce bara kana raye kan akibta ido bana sabon shekara ya shigo to akwai aya daga wajen mai hankali kuma yana karantar da mu cewa wannan ajali namu to ana nan ana rage mu ɗaya bayan ɗaya domin duk lokacin da aka ce an shiga sabon shekara to an rasa wancan shekara kuma an yi asaranta a wanda ya aikin kwarai a ciki yayi wanda bai aikin kwarai cikin ta ba yayi asara da haka ina taya mu murna da shiga sabon shekara ta musulunci ta hijira shekara ta 1448 wato hijiriyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana tunatar da mu yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gwagwarmaya yayi hijira daga makka zuwa madina tare da sahabbai inda suka yi halhalu domin gudu da wannan addini kuma yana da ainihin nuna mana muhimmancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanda ya iya kokari domin ganin wannan addini ya daukaka wannan addini ya bunƙasa babbar abinda ake bukata ga dan adam shine yayi nazari ya duba me ya gabatar shekaran baya na alkhairi don ya ninka menene ya gudana na kurakurai shekaran da ya wuce domin dan adam ya bude sabon shafi na gyara dole ne dan adam yayi la'akari har a halkansa na duniya ya duba menene ya bata don ya gyara menene ya ingantacce don ya inganta mu'amalarsa da jama'a yayi mu'amala da su a shekaran baya kuma wani shafi zai bude a mu'amala da aka shiga sabon shekara mu'amalarsa da makwabtarsa yayi zauna da su a shekaran baya kuma yaya zai gyara alaka tsakaninsu da makwabtarsa mu'amalarsa da ƴan uwansa na jini yayi gudanar da abin da ya shafi zumunci a shekaran da ta wuce kuma yaya zai yi kokari ya gyara wannan mu'amala din a wannan shekara da muke ciki musamman dan adam ya tuna cewa kowane awa daya ko kowane kwana daya ko kowane wata daya ko kowane shekara asara ce Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya nuna mana cewa dan adam yana cikin asara mutukan bai yi amfani da lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi yayi imani da Allah yayi aiki na kwarai yayi wasiya da bin gaskiya yayi wasiya da hakuri ba dan adam yayi asara annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa dukkan ni'iman da Allah ya bamu to mu amfani wannan ni'iman saboda ni'ima ba ta tabbata komai daga ganshin nan yana da lokaci
0: Imam Muhammad Isa Dogori sai ko mu ce Allah ya sanar da dukkan alƙarin da ke cikin shekarar to ba ku karabar shi ba
16: Shara da datti su ake ambato da kazanta kada mu zama kazamai mu tsaftace muhallinmu mu kiyaye zubar da shara a ko ina domin dakushe yaduwar cututtuka
0: kuma da hakan zamu dakata a cikin shirin da yau madadin mai kula da shi kamalin dindiro inda da kuka ce abokan aiki zara adam umar ta tace miliyan da kuka a cikin shirin kamar kullum ni da gabatar abdullahi muhammad dan dan ke cewa sadu alkhairi.

0: bayanin daraktan yakin neman zaben Kabiru Baba Maji a jam'iyyar APC Alhaji Bala Abdullahi Mai Auduga yace so zo ne a madadin gurin nasu su mika jajen su tare da sai sarkin na bara murnan nada shi hakimi a yankin
1: me jiwa hakimi a wannan wani suke dauke da mu a wani gurau wanda kowa da yake cikin su muhimmancin su yake mutuwa musamman to amma saboda yanayin lokaci da halin da muka samu kama a ciki yau ne Allah ubangiji ya rubuta mu da dama da lokaci da muka suke suka wata da wani abubuwa da suke ciki na farko dai wannan iftirali da ya faru a kan yan uwanmu a ginanmu masoyanmu da kawunka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kodi shi akwai da sai da san dukiyoyi masu tarin yawa to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan iftirali ta zama jarabawa ce ta alheri ta zo ma waɗanda abin shafa da kuma kasan mana gaba ɗaya abu na biyu mai girma tun lokacin da Allah wani ya halitta ka ta samu wannan matsayi aka daga darajar wannan ƙasa ta ka ta zama kusa ta harshe abu ne wanda yake duk mutum da ya san ka ya san ƙasar ka ya kuma san cewa irin alherin da yake cikin abin da ka yi ka cancanci ya zo ya yi maka murna saboda haka muna kira ka murna a kan wannan al'amari da Allah ya baka muna roƙon Allah ya albarka wannan ƙasa ta ka ta muna roƙon Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya muna roƙon Allah ya sa ka kun arziki da dariya da mutuncin ba amin a lokacin ka amin amin roƙon Allah shi irin kan da kai biyayya mai iyaye ka kuma hidima ma jama'arka Allah ya ba su wannan matsayi ko zigan ka cewa Allah ko yi ma su wannan ɗaukaka amin abu na ƙarshe wanda shi ne na uku shi ne kamar kan da muka sani mai girma sarkin malaman gwamnati Architect Kabiru Baba Maji Abubakar kamar yadda ka sani shi ne a ƙasar Bauchi da ne na ta wasu Bauchi kuma ya daɗe yana gogayya a hidimar al'umma da jama'a na sumunta da kuma siyasa ya yi kyauta mai da dama a lokacin shi ya baya har da babban mai ba da shawara ma gwamnan jihar Bauchi na wancan lokacin wato da tuwa da ke tayyura a kan harkokin ayyuka ya kuma taka rawar gani da tayyura wanda na yi imanin sha Allah lokacin da yake rike da wannan matsayi lallai wannan ƙasa ta ka taɓa tashi da cewa wannan gwarzo lallai ya yi kyau da matsayi duniya ba su kuma wannan sannan kuma ya fi yadda ku fuka a lokacin ya kama amma Allah bai kashe ka ba a Kabiru ba kuma da Abubakar zuwa gare ka da fatan za mu barka da iyalan ka lafiya muna roƙon Allah ubangiji ya kare daraja da zaman lafiya da zuwa da kwanciyar hankali wa mafaka amin
0: Alhaji Bala Abdullahi Mai Auduga da yake nika godiya a madadin al'ummar kasar ta Bara hakimin Bara Alhaji Muhammadu Abdullahi ya yi fatan za su koma gida lafiya
2: yau Allah sokin muhimman mutane kai yau tattaki ga cikin garin Bauchi ma Allah ya kawo su lafiya muka sani da su lafiya ciki akwai malamawan Bauchi kuma sarkin daki ne da tawaga su sun zo ne domin su wakilci kuma sarkin malamawan Bauchi kuma ɗan takarar gwamnan jihar Bauchi a ƙarƙashin jam'iyyar APC jiga wannan tafiya na uku ya fara tafara kuma tafiya ne mai mahimmanci na zumunci kuma kuma jiga Allah ya zai don mu da amfani da ruwa ranar goma ga wata da biyu kwana da sosai yau Allah ya kawo iftirali ruwa ya shigo ya yi a gidaje da dukiyoyi masu yawa har ma da rayukan mutane kuma wannan jarabawa ne daga Allah wanda suka rasa dukiyoyinsu ba ka Allah ya kaddara musu wanda kuma su kara ka sa rayukan su wannan ga addinin ba ya nuna mana ma shahada su ke gaskiya na roƙon Allah ya karɓi shahada su kuma yadda suka rasa dukiyoyi Allah ya biya musu su ba irin wannan yanayi din abu ya caje ya same ka wanda ka gan shi ya tafi kafa ya zo wurin ka tun masoyin ka ne kuma tun masoyin ka ne dama ko bai Allah bai ba shi ko ba ko kai ka ne ka kansa kana bukata ya zo na godiya kwarai da gaske Allah ya saka masa da alheri ya nuna mana kula kuma mun ji daɗi sosai wannan jawabi nake mara fata alheri
0: hakimin kasar Bara Alhaji Muhammad Abdullahi ke bayyana godiyarsa a lokacin da tawagar magoya bayan mai neman jam'iyyar APC ta tsaida shi takarar gwamna Alhaji Kabiru Baba Maji da kai ziyara jaje kan intilain ambalin ruwa da ya shafi yankin a kwanakin baya. Daga gadon hakimin bara sai tawagar ta ziyarci sabon shugaban riko na jam'iyyar APC a nan karamar hukumar Bauchi, Alhaji Nuru Zunguru, domin taya shi murna na wannan kujera. Da yake bayyana makasudin ziyarar, daraktan yaƙin neman zaben sarkin malaman Bauchi, Alhaji Bala Abdullahi Mai Auduga, ya yi masa fatan alheri a madadin gurin nasu, wato architect Kabiru Babamaji.
3: Chairman ɗin mai girma mai daraja Nura Zunguru, kamar yadda ya gabatar da ni a matsayin shugaban wannan tafiya. Wannan tafiya dai mun zo ne a madadin mai girma sarkin malaman Bauchi, architect Kabiru Babamaji Abubakar. Kamar yadda ka sani, ya fafata a cikin neman kujerar gwamna a jihar Bauchi a ƙarƙashin wannan jam'iyyar tamu mai albarka, jam'iyya mai daraja mai mutunci, jam'iyyar APC. Ba komai ne kamu ba, wani ƙasa a gwiwa ba shi ne ya yi mana umarni jiya da daddare cewa ala kulli halin, tunda ba mu kasance mutane na farko ko na biyu da suka zo gurinka ba, to kar mu kuskure mu yi bacci, ba mu zo muka nuna maka farin cikinmu da wannan zaɓi da Allah ya maka ba. Hakika muna ƙara godewa Allah, saboda mu a jam'iyyar APC babu abin da za mu ce ma Allah sai godiya. Idan ba ka manta ba, Nura Zunguru, shekaru kamar uku ko hudu suka shige a wata tattauna da muke yi da kai yayin gwagwagon waya na ƙoƙarin yaƙi ma jam'iyyar APC, cewa abin da duka Allah ya shirya mu bawansa shi ne ke samun sa. Mahaƙurci mawadaci ne, duk abin da ba Allah ne ya yi shi ba to suna abin bai yiwu ba, abin da kuma Allah ya yi shi shi ne tabbataccen abu. Wannan kujera rabonka ne, kuma insha Allahu za ta tabbata, insha Allahu kuma za ta ci gaba, ba don komai ba sai don kyakkyawan zuciyanka da ƙudurinka da irin tarbiyya da kake da shi wanda ka samu daga manya.
0: Alhaji Bala Mai Auduga daga nan ne kuma sai shi ma sabon shugaban riko na jam'iyyar APC na karamar hukumar Bauchi, Alhaji Nuru Zunguru, ya bayyana godiyarsa da wannan ziyara a madadin sabbin jagororin APC.
4: Yau ta kasance rana na farko da na ji cewa da ikon Allah za mu iya jan wannan kujera. Amma na tabbatar muku, tun yanda aka ayyana wannan abu, ina ta lissafin yanda za a ce na bi da Bauchi local government. Gabana yana faduwa domin na san yanda abubuwan suke. To amma ina da imani da wannan shawarwarinku yanda kuka ɗauki ni a matsayin ɗa, na tabbatar muku na ji daɗi kuma na gamsu cewa za a yi wannan tafiya kuma za a kai ga nasara da ikon Allah. Kuma na tabbatar muku shi mallama Bauchi kamar yanda ya faɗa, kan abin da muka je wajensa yana zaune, muka je muka same shi muka kai masa, kuma a lokacin muka ɗaga shi kuma ya ji, kuma ya tabbatar da cewa ya ji ya ba da gudunmawa an yi wannan abu. Tsoron kai da ina neman alfarma da kai da sarkin dawaki, duk lokacin da muka ɗebo da buƙata za mu kawo muku domin mu samu shawarwari yanda za a ci gaba. Kuma ina tabbatar muku da cewa ba za mu taɓa yin wani abu ba tare da shawaran ku na magabata ba. Ni a tarihin da na tashi a gidanmu na samu bayan principal ɗina Sanata Abubakar Mai Kashi National Auditor, babu waɗanda na sani sai gidan Mai Auduga. Waɗannan su na san cewa iyaye a wajenmu. Kuma ina tabbatar muku da cewa zan ci gaba da mai biyayya, zan ci gaba da zama ɗa na gari. Ina kuma godiya ba wajen da zan yi maganar campaign ba ne.
0: Sabon shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Bauchi, Alhaji Nuru Zunguru, ke bayyana godiyarsa a lokacin da wata tawagar magoya bayan mai neman APC ta tsaida shi takarar gwamna, Alhaji Kabiru Babamaji.

0: na NNPP Election Ja Malam Isa Yusuf Kafi yayi mana ƙarin haske kan irin shirye-shiryen da jam'iyyar ke yi domin shiga babban zabe na shekarar 2027.
1: Alhamdulillah, mu wannan jam'iyya tamu jam'iyya ce wanda muke tafiya da tsari, kuma akan tsari, wato mun tsabtace abubuwan mu tun daga kololuwa har yayi zo ƙasa, kuma mun bi a hankali, mun bi kuma cikin tsari kamar da na gaya maka. Wato mu ƴan takararmu ba ma son wani wanda zai zo mana da wani dan datti ko wani dan karamin abubuwa wanda shike shi din nan ya sanya rashin gaskiya. Don haka muka bi a hankali, muka tsabtace. Tsabtace wanda muka yi shine mun yi screening committee. Screening committee din mun nan tana da ƙarfi kwarai da gaske. Mun bi dalla-dalla, mun bi ɗaya bayan ɗaya, mun gama tsabtace ƴan takararmu. Wanda ba sai na gaya maka ba, kai dan jarida ne, kana yawo ko ina, kana da kunnuwa ko ina, da idoduwan ko ina, yawo ko ina. Shi wanda muka fara da kansa na jihar Bauchi, kamar misali dan takararmu na gwamna ambassador Shaibu Ahmed, kuma wannan abubuwan da muka yi da kansa mutum ne wanda shike mun tsabtace abubuwansa, kuma yana dukkan aikin da yayi ba inda yake da wani kurji ko wani abin da za a ce Allah wade. Yayi aiki mataki-mataki kala-kala, har ya rike sakataren gwamnatin jiha, yayi commissioner, yayi advisor, yayi wane ne, yayi kuma ambassador. To duk wannan abubuwan shi a hirar da aka yi da shi ma ya ce in akwai wani kurji guda ɗaya da aka gani wanda kuma masoyinsa ne kai kake ganin za ka rufa masa asiri, to baka taimake shi ba, ya fi son a tona ta. Domin shi ya gwada mana cewa a tsari irin nasa da ya ji kunya a lahira wanda ya ji a duniya, saɓanin yadda shugabanni suke tafiya a yanzu, wanda za su zo su rataci duki al'umma, su yi da ciki, su yi komi a kan cewa su da su ji kunya a nan duniya gwanda sun ji a lahira. To mu ba haka ba ne tsarin. Sannan kuma tsarin da muka sake bi na sauran ƴan takararmu, mun sake tantancewa. Kai ma ka san, in ka san kanka baka da ainihin cikakken gaskiya, baka zuwa kanmu, saboda mu muna da tsari, muna son mu sabanta Najeriya ne, domin abubuwan sun wargaje, suna tafiya a yamutse, wanda in ba an yi taka tsantsan ba, wallahi ƴaƴanmu da ƴaƴansu ba mu san da za su yi ba. Kaga yadda ake yi yanzu, dan iskan cikinmu a lokacin da muke kuruciya shine mai hankalin yanzu, domin abubuwan sun yamutse. To in ba in hankali ya bata, hankali kan ji ya kamo hankali ya dawo da shi. Don haka akwai asalin waɗanda muke ganin cewa insha Allah ta'ala ai rahman Allah ba ya karewa, muna ganin in muka sa su a gaba, wallahi da ikon Allah da yardansa insha Allah za su canja ƙasar nan, ko za su kawo ainihin sanity, wato ainihin tafiyar da al'amura wa mutane, ai adalci, kowa ya ji daɗi a rayuwarsa.
2: A nan matakin jihar Bauchi, za a iya cewa dukkan kujeru da ake neman su kun samu cikewa, kamar ɗan majalisa 31 na majalisar dokokin jiha, na wakilai guda 12, sanatoci 3, da kuma kujeran gwamna, duka a wannan jam'iyya taku an samu masu tsayawa takara a wannan makamai daban-daban.
1: Alhamdulillah, duk an samu gurabe, duk wani gurbin da ka sani na abubuwa, shi yasa ma muka ce mun yi sikiri ne, ko da za su iya ko da ba su iya ba, akwai wanda kuma karatun su bai kai ba, akwai kuma da zai abubuwa ka san yadda sikirin yake. To don mun tantance, kuma duk alhamdulillah Allah cikin ikonsa da rahamarsa mun cika duk guraben da muke ganin zamu iya cikewa, kuma alhamdulillah.
2: Babban abin da yake gaban ku shine fiskantan yakin neman zabe, yaya wannan shiri da wannan bangare anan, ana tsammani wannan ba da jima ba hukumar zabe za ta fara ba da dama a buga gangan siyasa domin neman goyon bayan jama'a, yaya wannan shiri a bangaren ku?
1: Mu mun shirya tsaf, kuma duk wani dan takara da yake jin zai yi wani shiri na wani abu, in ba mu fishi wada mu kasa shi ba, ashe muke, mu dai muna bin doka da oda ne, domin ba mu fara ainihin campaign ba, saboda muna jira kamar yadda kace ainihin za ta bada lokaci, to muna jira za ka ga gangan mu yadda za mu kada ta, mu fito da ikon Allah da ƙarfin Allah da yardansa, kuma nasara muna ganin ta zo mana.
2: Menene kiranka ga al'umman jihar Bauchi da magoya bayan ku a daidai wannan lokaci?
1: Eh, to magoya bayan mu da kuma al'umman mutanen Bauchi gabaki daya, yanzu dan takara ya kamata su duba wanda shike kuma mai mutunci ne, mai mutunta mutane, wanda kuma ba wai dan hauma-hauma ba, ba wanda gobe yau za a kira shi EFCC, gobe ICPC, GB a kira shi anan da sauransu, shi kansa yana fargaba da yadda yake tafiyar da gwamnati ba. Mu ina kira ga mutane su duba su gani, su tace mu dan takararmu, su je su gani yadda, su bi yadda yake abubuwansa, su bi diddigi, su yi gugule, ai akwai gugule da za su yi, su damu su gani komi da komi. Yawancin akwai magoya bayanmu masu yawa wanda suke ce su fa wallahi sun ga CBD shi ne kawai cikin internet da sauransu. To mu muna son mutane su yi tsabdaransu, su zaɓi abin da zai musu mafita, ba abin da zai zo a kasa jiya ba, a ce gwanda jiya da yau.

0: إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
1: مُجَرَّدُ الْجَوَابِ لُقْمَانُ الْحِكْمَةِ يَتَبَاسَمُ مَتَنَسَا game da abin da yake tokata ne iyaye Allah yake mun yi wasiya ga dan adam ya kula da iyayensa iyakar kulawa mun yi bayani yadda uba zai ajiye ɗansa ya nuna mishi haƙƙokinsa akan ɗansa ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala yake wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tu'ihuma amma idan suka nemi su tursasa ka su tilasta maka kai shirka da ni kan abun da baka da ilimi akai ma'ana abun da babu dalili akai Allah ya ce fala tu'ihuma Allah ya ce kar ka musu biyayya akan saba mini kar ka musu biyayya akan yi mini shirka kar ka musu biyayya akan kafirce ni jama'a mun yi dago domin ba a da'a ma wani akan saba ma Allah amma dai wasahibuhuma fi dunya ma'rufa ka zauna da su a duniya cikin kyautatawa da mutuntawa da kimantawa ba tare da ka cutar da su ba ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu gare ni makoma take baki daya duk abin da aka yi a rayuwar Allah ce gare ni za a dawo da al'amarin baki daya na labarta muku duk abin da kuka aikata a rayuwar duniya karshe sai ya ce mishi wa tabi'i sabila man anaba ilai ka bi ta farkin wadda ya maida al'amarinsa zuwa gare idan aka wayi gari iyaye ba musulmai bane ba aka wayi gari iyaye suna jin da akan shirka wa Allah ko kafirce ma Allah ko saban Allah Allah ce to ba zai yi biyayya ba don ba a biyayya ma wani wajen saba wa mahalici Allah sai ya ja hankalin shi kan yace to ka maida al'amarinka ka bi ka kama wacce zaka kwaikwaya ka koya daga wajensa Allah yace ka duba wanda ya maida al'amarinsa zuwa gare ni yace Allah jama'a mun yi ba malamai suka ce anan al'amarin abokantaka da kawance ke shigowa wa za a yi koyi da shi wa za a kwaikwaya wa za a riƙa Allah yace wanda ya maida al'amarin shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kar ka sake alaka ta yi ƙarfi tsakaninka da mai saba ma Allah zai shafa maka wannan dotti da wannan guba da yake tattare da ita jama'a mun yi yana daga cikin wajibi na haƙƙokin ƴaƴa akan iyayensu ƴaƴan su dubi wane ne ya kamata iyayen su dubi wane ne ya kamata ƴaƴansu su yi abokantaka da su jama'a mun yi ba a barin yaro ya je ya nemo aboki da kansa ba a barin yaro ya nemo aboki da kansa idan kuma kwadan aka gani shi da abokan ko abokin to ana gaggawar ɗaukan mataki akan waɗannan abokan domin ɓarnan da aboki ke yi wa abokinsa ya fi ɓarnan da kyarkeci take ma garken awaki za ka shekara goma kana tarbiyyar ɗanka ko ƴarka kana nuna mata abin da ya kamata kina nuna mata abin da ya kamata a sati biyu ko sati uku ƙawa duk ta warware wannan aikin da aka yi a sati ɗaya ko a sati biyu aboki ya warware duk wannan aikin da ka yi na dogon lokaci jama'a muna fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi al-imam abu daud da al-imam tirmidhi duka sun fitar hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mar'u ala dini kalimi kowane mutum yana kan ɗabi'a da al'ada da hanyar abokansa ne aminansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyanzur ahadukum man yuhalil annabi yace to kowanne ɗayan ku yayi dubi ya lura da wanda zai yi abokantaka da shi in ba muna fahimta al-mar'u ala dini kalili annabi yace kowanne mutum yana kan hanyar aminansa ne abokansa ne na kuddukur annabi ta yace falyanzur ahadukum man yuhalil annabi yace kowanne ɗaya daga cikin ku yayi nazari ya dubi wanda ya kamata yayi abota da shi jama'a kun fahimta idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kowanne mutum yana kan tafarkin aminansa ne abokansa ne waɗanda yake tare da su kowa ya duba wanda ya kamata yayi abota da shi to yaro kada kenan waɗanda suke waliyansa iyayensa shi kuma su ya kamata su nema mishi wanda zai yi abota da su jama'a mun fahimta tunda shi wata irin a ƙananan shekarunsa ba zai iya rarrabe tsakanin wancan da wannan ba idan kai ka san mutumin banza ka san aikin banza ka san nagarta ka san ma'abuta nagarta wata in shi a wannan mataki ba zai iya rarrabe su ba to annabi ya ce kowa ya dubi wanda zai yi abota da shi to kaga shi yana bukatar ya samu wanda zai zaba mishi wanda zai yi abota da shi jama'a mun fahimta falyanzur ahadukum man yuqali annabi ya ce kowanne ɗayan ku ya natsu yayi nazari da wa ya kamata yayi abokantaka idan har abokantaka ya shiga amintaka ya shiga alaka ta yi kuddu dole a samu ta'asirin wannan abokantakar na alkhairi ne ko na mummunan aiki ne dole ya shafe ka tsakaninka da wanda kuke tare da shi jama'a muna fahimta to idan yaro ne wanda ake mishi tarbiya yarinya ce wacce take karkashin kula ƴaƴa ne waɗanda suke karkashin kula dole ne iyaye su sa ido akan suwa waɗannan ƴaƴa da su yi alaƙa da su ɗan ƙwana muna fahimta yana da girman haɗari aboki yakan iya ba ma ɗanka kaso 60 cikin ɗari na abin da zai rayu a duniya da shi jama'a mun fahimta rayuwar da ɗanka zai yi a duniya duka tunaninsa ayyukansa mu'amalarsa yanayinsa zai yiwu abokansa su iya ba shi kaso 60 a kan wannan abin zai rayu kawaye su ba ma 'yarka kaso 60 cikin ɗari na abin da za ta rayu da shi da 'ya'yanta a gidan mijinta da jikokinta akwai haɗari ko ba haɗari akwai haɗari annabi ya ce kowa ya lura da wanda zai yi abokantaka da shi kowa ya lura da wanda zai yi abokantaka da shi da yawa da kake ganin gangaminmu da taron wannan waɗansu abokansu suka kawo su wajen karatu waɗansu abokansu suka kai su sinima da gidajen club da wajen rawa da waƙe-waƙe ba a raba ɗaya biyu aboki yakan taka rawa mai girma wajen canza rayuwar abokinsa wajen aikin alkhairi ko wajen aikin shari wani hadisi al-imam al-bukhari da muslim duka sun fi da hadisi hadisin abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin hadisin innama mathalu jalisi salih wa jalisi su innama mathalu jalisi salih wa jalisi su annabi ya ce iyakar misali da zan baku da kwatance da zan muku kan abokin zama nagari da abokin zama gurɓatacce annabi ya ce duk wanda ya yi aboki da mutumin ƙwarai da wanda ya yi aboki da mutumin banza annabi yace bari in baku misali da ba wani misali bayan su abin da zan gaya muku annabi yace shine kawai abin da zai faru ba wani abu da zai faru bayan haka innama mathalu al-jalisi as-salih wa jalisi as-su ka hamil al-misk wa nafikh al-hir annabi yace misalin su shine kamar mutum ne da yake dauke da miski shine misalin wanda yake da abokin zama nagartacce abokin zama mutumin kirki annabi yace kamar aboki ne da kamar aboki yayi da mai saida miski ko mai saida turare zan ku saurin ganewa ko wala fikir da kuma wanda yayi aboki da mai hura zuga zugi a makira jama'a mu kai da misali ne guda biyu misalin wanda abokin zamansa abokin hirarsa abokinsa na yau da gobe mutumin kirki ne da wanda abokin zamansa abokin hirarsa abokinsa na yau da gobe mutumin banza ne annabi yace iya misalin shine kamar mutum ne yayi abota da mai saida turare da wanda yayi abota da mai hura zuga zugi idan an sa gawayi ko kice ana gazawa annabi sai yace fa hamil misk shi wanda yake dauke da almiski wanda yake saida almiski wanda yake saida turare da kayan kanshi fa imma ayyuhuziyaka ayyuutiyaka annabi yace idan kuna tare da shi ko dai ya san maka haka kawai ana zaune ya dan girgiza turaren ya goga maka ka shafa a rigarka ka ji kanshi wa imma an tabta'a minhu annabi yace ko kuma ka cire kudi ka saya ka shafa wa imma an tajida minhu rihan tayyiba annabi yace ko kuma ko bai san maka ba in kuna tare zaka dinga jin kanshi jama'a mun gani annabi yace iya misalin abota da mutumin kirki nagartacce ke kamar alaka ne da mai saida turare annabi yace ko dai ya dan yayyafa maka ya dan goga maka wannan kuma al'adar masu turare ne annabi yace in ma bai san maka ba sai ka cire kudinka ka saya ka shafa annabi yace in bai san maka ba baka da kudin da zaka saya annabi yace in dai kuna tare zaka dinga jin kanshi mai dadi jama'a haka ne wanafikul kiyo annabi yace amma wanda yake hura zuga zugi ma'ana wanda yayi aboki da gurbataccen aboki imma an yuhrika thiyabaka annabi yace ko dai ya kona maka tufanka tunda kuna tare da shi yana hura gawayi tsarki yana tashi annabi yace tayu kafin ku watsi wannan tsarki ya kona maka rigarka wa imma tajida minhu rihan kabisa annabi yace ko bai kona maka riga ba tunda gawayi da itace ake konawa annabi yace zaka tashi da wajin hayaki jama'a mun gani abinda iya malamai suka ce hadisin ke nufi aboki ba a abokin da za a tashi baka dauki komai ba na kirki ne ko na banza ne idan mutumin kirki ne dole alkhairinsa zai yi naso zuwa gare ka idan mutumin banza ne dole sharrinsa zai yi naso zuwa gare ka jama'a idan ire-irenmu ya muyamu muna taka tsantsan wajen abokai shari'a tana ankarar da mu mu yi abokantaka da kawance da mutanen kirki ya kamata yara a zura musu ido su nemo da kansu ba za mu taɓa yin nasara ba har sai mun yarda za mu yi addini yadda Allah ya shari'a matsalar mu shine mun tashi a cikin wata al'ada

haka dole dole sai mun bi abinda Allah ya shar'anta mana, mun bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana kafin mu kai zuwa ga tudun motsiya. Annabi yace misalin wanda yayi abokantaka wacce tayi kawance da nagartacciyar kawa, annabi yace misali kamar kawance ne da mai sai da turare da kayan kanshi, ko dai ya san maka, ko dai ka saya, ko in kuna alaka kana cikin kanshi. Haka annabi yace wanda tayi kawarce tayi kawance da mummunar kawa, gurbatacciyar kawa, gurbataccen aboki, annabi yace kamar aboki ne da mai zuga zugi mauta, ko dai wutan yayi tsatsi ya kona maka tufa, annabi yace ko kuma ka ji gwari itace ko gawayi da ake konawa. Jama'a mun fahimta, annabi yace kuma iyakar misalin kenan. Amma ka ce kun yi abokantaka kai ba abin da ya faru, wannan ba zai yiwu ba. Amin, ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Saboda haka ƴan uwa, abu na gaba da ake bukata ta wajen shirya tarbiyyar ƴaƴanmu mu ji tsoron Allah shine kiyaye abokai da ƴaƴanmu za su yi alaƙa da su, abokai da ƴaƴanmu za su yi alaƙa da su. Lokacin da yaro ya taso shekara 7, 8, 9, 10, 11, 12, domin nama shekara 12 nan ne miƙati da kowane yaro yake ɗaukar alƙiblarsa. A lokacin bayi da bukatar mamansa in za ta yi tafiya, ita ta fi da shi. Lokacin da yake ƙasan wannan shekarun, a lokacin ko tafiya za ta yi zai yi kuka ya damu, za a mishi barazana da za a tafi da shi. Amma idan ya kai shekara 12 su yake kowa ba shi waje, domin shi ma yana da manufofinsa da yake so ya tabbata, ko ka sani ko baka sani ba, ɗanka haka yake. Yadda kake da shedul haka ɗanka in ya kai shekara 12 yake da shedul, ka sani ko baka sani ba haka. To a daidai wannan lokaci, a daidai wannan lokaci lallai ne ka sa ido mafi ta'asiri a kansa a daidai wannan lokacin shine abokai, su ne ƙawaye da za su rayu ɗanka. Sai malamai suka ce daga cikin hanya da za ka bi domin shimfiɗa ma kanka a game da ɗanka wajen runguman abokai nagartattu na ƙwarai, yadda zai kauce wa shedanin abokai, ka dinga bayyanar ma ɗanka ko wadda kula da shi yake kanka a shekarunsa na tasowa, manufofinka na alkaini a bayyane ya san su. Jama'a mun fahimta, dukkan manufofinka na alkaini ka dinga bayyanar shi da su ya dinga ji, domin ɗaya daga cikin abin da yake da ta'asiri a kan yaro lokacin da ya doshi waɗannan shekaru 12 zuwa sama shine mai zai yi a duniya ya burge babansa da mamansa. Jama'a mun fahimta, idan da zai zo ko socks ɗin ka ya ɗauka ya wanke, ka ce mishi bani Allah ya saka da alkhairi, Allah ya maka albarka, na ji daɗi, na gode, gobe zai doshi mamanka a sake ba shi wanki. A daidai lokacin iya wadda yake so ya burge kawai iyayensa. Jama'a mun fahimta, to kai kuma karka yi wasa da wannan dama. Idan da mahaifiyarsa za ta ba shi aiki ya mata aikin, ko da wani irin aiki ne, ko ita ya faskara mata, ta ce na gode, Allah ya saka da alkhairi, gobe zai doshi maka mama abin da ce in ne ki faskare. Domin a lokacin damuwarsa yaya zai burge ta, yaya zai burge ta. Idan ka ƙi saurarensa a daidai lokacin, to zai ne wani yake burge mutane, duk abin da yake burge mutane a duniya shi a tunaninsa shi zai ɗauko. Ko tsalle ya yi tsallake wani abu, idan aka yi dariya aka tafa to tsalle ya zama sana'arsa. Tsalle ya zama sana'arsa. Shi yasa idan ɗanka yana da sha'awar keke, idan gidanku a dutsen tashi yake, yana da wani yaro a makarantarsu, ko wanda ya sani yana

0: Kare karka cire imanin kullu zai iya tafiya gidansu. Idan ɗanka yana son hawa lilo, idan kana dutsen tashin ne, lilon kuma yana kofar ranne, karka cire imanin kullun ɗanka zai tafi kofar ranne saboda wannan lilon. Zama abu bai ba? Idan akwai wani gida da ake kallon fim, ɗanka sai ya jarabtu da kallon fim. Idan tafiya zuwa gidan da ake kallon fim ya kai mil 5, karka cire tsammanin ɗanka zai taka ya tafi wancan gidan don kallon wannan fim. Jama'a wai ba? To haka idan kuma alkhairi ne ya riga ya da su a ransa, haka zai dinga lalumen wannan alkhairi ko bayan ka mutu. Jama'a mun fahimta? Saboda haka idan kuna da wani, ka dinga gaya mishi yana ji, ina son tasirin malam Ja'far. Ina so a cikin ƴaƴana in samu irin malam Ja'far. Ka gwada ko na sati ɗaya a matsayin ƙasa ne, wani ka ga ɗan ya koma gefe ya tara kallon sai yana cewa bari ya musu tasiri. Saboda yana so ya burge. A daidai lokacin ake cusa ma yaro, to abin da mu mutanenmu suka ɗauka a rayuwa shine daga lokacin da yaro ya fara girma a lokacin ake fitar harkarsa. Za ka ga yaro a hannun ubansa, yana ɗan lokacin da ake shayar da shi, ya fito da shi ƙofar gida, ya je ya dawo da shi shekara biyu ko uku, ya tafi da shi masallaci, ya riƙe shi su fita. Daga lokacin da yaron ya taso 12, 13, 14, 15, sai ka samu sai su yi shekara biyar ko hannun da suke sa da babansa ba. Yana faruwa ko bai faruwa? To a daidai lokacin kwakwarka za ta yi ruwa. Allah ya sa mu dace. To sai mu kwana. Sai sati mai zuwa insha Allah sai mu zo mu zo. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وعليكم السلام.
1: صدق الله العظيم. أن سوراري shirin daga majalisin Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Malam Tijjani Guruntun daga nan BRC 2FM Bauchi. Akwai maimaita wani shiri na nan Litinin da misalin karfe 10 na safe. BRC 2FM Bauchi ake sauraro nan da mintoci biyu masu zuwa za mu kawo muku shirinmu na mutum da al'adarsa.

0: Shirin Radio BRC Bauchi don tattauna tsarin al'adu da kabilu. Shirin mutum da al'adarsa yana waiwaye ne kan asalin kabila, yadda take gudanar da bikin nadin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. A makon da ya gabata an ji mu da yadda muka karkare tarihin al'adun Gezawa. A yau shirin ya yi tattaki ne don jin tarihin al'adun kabilar Barawa da ke karamar hukumar Das. A bisa al'adar shirin mutum da al'adarsa, mukan so jin takaitaccen tarihin wanda zai bayyana mana tarihin kabila da za mu yi magana a kai, kamar yadda za mu fara jin tsarin nadi da bikin sarauta a kabilar Barawa.
1: To alhamdulillah, a'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Lawal Baraza, ina da sarautar sarkin Sudan na Das, kuma bisa ga shekarun haihuwa a primary school wanda yake na gane primary school certificate ɗina an rubuta 1953, amma da na zo neman aiki ba da certificate da hannu sai na wanda ake ce declaration of age na gabatar da shekaru na 1954. To indai 1953 ne a yanzu zai kasance jin shekaru 70 da doriya. Na fara makarantar firamare 1961, na gama 1967, na tafi sakandare 1968 zuwa 1972. To da yake Allah bai nufa na ci gaba da wani ilimi wanda yake da shi na makaranta ba, sai na yi ta kwasa-kwasai. Bai na fara da na yi shekara uku railway, na zo na bari na zo na ci gaba a gwamnatin jiha. To na yi wurare dai daban-daban, wanda yake wurare daban-daban din nan ma na yi har shekara wajen shida a aro a hukumar zabe, wanda dasmani na fara zaben chairman na demokradiyya marigay Alhaji Yakubu Danladi. To na zaga wurare da yawa a jihar don mun fara tun Bauchi da Gombe. To daga nan dai na ci gaba har na zo na kasance na dawo dama aro aka bada ni na dawo gwamnati, na zo na ci gaba a gwamnati har Allah ya nufa a zamanin gwamna Mishelia. Na je na zama da wajen wata uku ne Kantoma a karamar hukumar Katagun, na dawo kuma na ci gaba har Allah ya nufa mai girma gwamna Ahmadu Adamu Mu'azu ya je bani matsayin babban sakatare, wata ake ce permanent sakatare, da shi na bar aikin gwamnati na permanent secretary. Kuma na yi wurare da yawa, kuma mutane da yawa mun yi aiki da su lokacin da nake gwamnati a kusa da kusa tun lokacin marigayi ta tare Ali, mun yi kusa da kusa da su na akawa office nasu. Muka yi da marigayi head of service MC Abubakar Adamu Aliyu MM mai shanu da shekara Omar, duk wannan na yi aiki da su. To dai na zo na nayi bar aikin gwamnatin na matsayin babban sakatare a jihar Bauchi. Takaitaccen bayani.
2: To masha Allah Baba Lawal Baraza, yaya batun tarihin mutanen Baraza ne? Wace kabila ce mutanen Baraza su?
1: To al'amari kamar na tarihin abin da ya shafi kabilar mutanen Baraza, a gaskiya wasu yawanci har na sha fada ma matasa muna neman mu batar da tarihin ne. Akwai gazette na wasu Turawa lokacin 1980 ko da 80 ne ko 1920 ne ko, akwai wani gazette wanda ta nuna cewa Das mutane ne wanda suke zaune a cin gashin kansu, suna zaune a cin gashin kansu. Sai suka ce mutanen da kabilu ne, manya-manyan kabilu guda uku wanda suka nuna akwai jarawa, akwai bankalawa, akwai barawa. To ni gaskiya ko a certificate din na primary school din rubuta barawa ne, kabilan barawa. To kabilan barawa ne ya shafi gundumomin Wandi, Baraza, Dor, Lukshi, Sumbul, Folchi, har ya sauko da dukkanin suna bangaren wanda ake ce barawa ne.
2: Barawa.
1: Yawa, to amma tafiya da ta yi tafiya ana neman abunan din wannan din tabata bibi saboda shugabanmu sarkin damu sarkin yanka bajari ne. To sai ana ta ganin cewa abubuwan da suka zama wanda suka zama, amma gaskiya akwai babban kabila wanda su ma da sun barawa.
2: Su ne wannan ya kunshi barazan.
1: Yawa, to mu a ciki muka fito. Don duk wanda da zaka samu certificate nasa da yi makaranta a Baraza a shekarun da na faɗa tun daga don ni na shiga primary 1961 an rubuta mu kabila barawa.
2: Barawa.
1: To kuma a wannan gazette din da na faɗa 1908 in kabila abin nan gazette din 1908
2: 1908
1: na sun rubuta abin nan din sun rubuta cewa kabilu uku ne a tas. Kuma da aka zo lokacin da za a yi ginin gidan gargajiyan nan na kusa da Saranda Hotel wanda yanzu an rushe shi, an zaga duk ko karamar hukuma an samu. Kuma Adas aka ce akwai Jarawa, Bara, Bankalawa da Hausa da wasu Fulani aka sa su. Saboda haka wannan kabilan tana a ciki na fito.
2: Wannan kabila ta Barawa baba, yaran ku akwai bambanci kenan da na Jarawa da Bankalawa da Barawa?
1: Akwai. Jarawa, Bankalawa suna jin juna, amma Barawa ba sa jin bankalanci, ba sa jin jaranci. Saboda ka kago wayannan uku yanzu ka je yaren da mutanen wanda suke yi Baraza tana ji, yaren da Baraza suke ji Dor suna yi da sauran su hakan nan.
2: Amma ba zari ba zai ji ba.
1: Ah, ba zai ji ba.
2: Kuma ba za ku ji
1: zari. Sai zai ji ba zai gane ba. To ba ma jin juna gaskiya.
2: Ku ba ku jin juna.
1: Eh, ba ma jin juna.
2: To mu fara da batun mulki a wannan kabila baba. Dan yaran ma da mu zo ka dan taba mana mu dan tambaye ka wasu abubuwa da Hausa mu ji da yaran. Amma mu fara batun shugabanci da a tarihance yayya ake zabar shugabanni ko sarakuna a wannan kabila ta Barawa.
1: To yadda iyayenmu suka gaya mana, don ni din na fito daga cikin abin da ya shafi fadan Baraza din, wanda mahaifin babana ya yi sarautan Baraza, wanda ya haifi babana ya yi sarautan Baraza, ana ce masa Yakubu.
2: Kaka a gare ka kenan?
1: Kaka na ya yi sarautan Baraza, ana ce masa Yakubu. To sarauta a lokacin su dai sun nuna sarauta na farko dai mutanen gari ne sukan yi zabe, su zabi wanda zai shugabance su. To kaza da abubuwan na karfi da wasu abubuwan nan hakan nan, amma daga baya da tafiya ta yi tafiya shine ko an yi zaben su akan tura gwamnati tun zuwan Turawa suka shiga ciki. To shine ya zama na in aka yi zaben ma sai tura sun sa hannu abin ya tabbata. Kuma da mu a can Baraza ma in za a zabi sarkin harakan zuwa har nan ba wuce. Yawa, to amma zaben mutane ne suka yi yanda suka gaya mana a yi layi a bayan mutum a zabe shi mutanen gari. Daga baya ne aka zo ake maganar littattafai suka yi zaben mai gunduma, amma da haka ake.
2: A can da kafin mazuwan Turawa
1: da abin mazuwan Turawa da
2: layi. To amma lokacin da mutane da su yi layi baba, a tarihance cewa yaya batun tantance ka da ka ne an ka cancanta a nema mutanen gari, me suke dubawa domin ka cancanta?
1: Wato cancanta a lokacin yanda suka gaya mana ya dogara cewa tun farko ya zamana wannan gidan sun taɓa sarauta, ba kowane ɗaki za a ɗauka haka ba.
2: tun da
1: za samu eh koi wannan a sun taba wannan wuri sun taba sarauta wannan gida sun taba sarauta to in aka zo ne ma sai a ce to da wannan gidan da wannan gidan da wanda suka yi sarauta a fito da wanda suka sun cancanta to sai a zo ai layya bayan su
2: ya ki gudanar da wannan biki
1: ji in aka yi layya da da yake kafin musulunci ya shigo idan aka zabi mutum to za a yi masa rumfa a waje zai zauna a cikin rumfan nan na kwana bakwai a cikin kwana bakwai din nan zai kasance kusan kamar bai da komai ma a jikinsa don akan shafa akwai wani abin da ake ce koya a shafa masa a ciki to bayan kwana bakwai din nan shine za fitar da shi yaje ya wanka a zo a masa ado a zo kuma shine lokacin zai shiga gidan sarauta ba wurin akan jarraba mutum a ga asalin bajintansa da yawa karisma yanzu yake abin nan din ya tabbatar cewa mutum ne tsayayye kuma zai iya tafiyar da shugabanci saboda haka shi kadai zai ci kwana cikin rumfan nan wani lokaci ma har akan jarrabe su don ba ruwansu ko wani abu ya zo ya abin nan kasan da ga namun daji ka abin nan da sauransu kai kadai a cikin rumfa za ka kwana to wasu wanda suke da abin nan irin abin da yake kwari sukan dan jarrabe mutum in ya ci jarrabawa shi ne wannan kwana bakwai ya fita
3: baba ka ce ana shafa masa wani abu a jikinsa
1: eh koya wani kamar jaji haka nan
3: yawa to shi wannan abu idan an sa an shafa masa ba zai yi wanka ba kenan
1: sai kwana ba wannan sati ba zai wanka ba kwana bakwai din ba zai yi wanka ba
2: menene hikimar shafa
1: al'adan kenan to shi dai
2: me koya din ma to
1: wa yana nan dai kamar wani ja haka nan har hakan sai yarda ma abin nan a kasuwanni sukan sayar mata sukan yi yanzu za a ga mata sukan yi kwalliya da su akan tona akwai sabbin nan din a wurarenmu akan tona za ka gan shi ja ne kamar yanda yake samun farar kasa din nan to shi din ma ana samunsa yanzu an kace za ka nemi koya koya ka a nan bakin ministry of education ka tambayi masu sai da kayayyakin abin nan za su yi
2: amma akwai batun da aka yi ko aka fada a tarihi cewa ga dalilin da yasa ake shafa mishi wannan sarki
1: gaskiya ban bincika ba amma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi a farko kafin zuwan musulunci
0: Alhaji Lawan Baraza dattijo da ke bayyana mana tarihin ƙabilar Barawa wanda batu na tsarin sarautar Barawa za mu ci gaba da shi a mako mai zuwa da yardar Allah yanzu kan a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku shirin ni jagoran shirin Uzairi Dauda Binga ke fatan mu huta lafiya
4: shirinmu na mutum da al'adarsa kenan ya zuwa mai sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi ranar talata da misalin karfe 9 na safe akwai mimitawan shirin da misalin karfe 10:11 dai za mu kawo muku filinmu na zaben mu kwana lafiya mai sauraro bari mu shakata da wannan a matsayin goren juma'a